0: Oh. So syempre, ato good lang ano nga dito sa mga rural barangays na to. So when come mapapare na siya kung ang certain market niya is suitable for the rural barangays, then they will go for the rural barangay. Same if ang ilang investment is mo qualify sa ato mga incentives, then kuan gapon they will be qualified na maka-avail sa tong tax holidays, no? So kaya ang tax holiday mo na to magdepende na sa amount of investment nga ilang i-infuse din sa atong syudad.
1: So, doon na nakita na mga yes. Posibleng mag-invest sa ato ang mga...
0: Siguro, mayroon ka invest into hydro or solar energy. Di syempre, dito gina siya sa mga sa rural barangays. So, mayroon mo invest into industrialized farming. Syempre, dito pa na mo invest into agriculture. Dito gina po na sa ato ang mga rural barangays.
2: Pitis mayor yun ang diskarte. Iba, Kons, no?
3: Kons, na ay mga comments ba nga ni Sir Kilit sa social media nga kaning pag-open niya sa bagong Gisano, Gisano City. Pagkapamingaw rin sa ubang tindahan, labaw ng mga karangkaraan, nga dili kayo kompleto ba?
0: Well, muna siya gitawag nga kita as negosyante mong God, we really have to cope up with competition as business man, we have to innovate. We have to innovate kung unsay changes sa panahon, no? To situate nga, pasok paghapon sa present na panginahanglanon ang ato ang mga produkto. So, I would not see it as a, kanang kitawag na itong cannibalization, cannibalizing sa market. But I would want to see it na, kanang pag-abri sa Gaisano Capital, it will create another market or it will open a different market opportunity, no? Para diri sa atong syudad. Dili na siya yun nga mukuha siya sa market aning laing negosyo, but kaya sa mga existing nakaraan, but it will create a different market na siguro from our neighboring towns or neighboring provinces. Ana-ana siya, but sama sa ngingon, kami as negosyante, always and always ginamo na nga adlaw-adlaw nga gyunahuna, no? Nga kung ang atong produkto is haong pa ba sa unsay kinahanglanon sa katawan or kinahanglanon, kumbaga ang among produkto is mapabagihapoy patok sa atong merkado. Kay basig sa inarong panahon, kung magsigi pa lang gihapon kung pamiligi og film sa kamera, definitely wala na gyud siguro kuy halin, di ba? Kung karong panahon na magsigi pa gihapon kung mamaligi og katungkuhan, charger sa Nokia nga 5310, hindi na siguro kung mahalina.
4: So, nabati na to si Kunsya Lance ko, no? Nalipay po siya nga naani kay gani ang business sector atol sa gihimo nilang Business Week Celebration. Nag-ingon magin sila nga nindot ang gihimo sa city government. Mangimbitar yung negosyante nga motoko din. Hey, kaya kung dili ni mo nimbitaron, kano sa paman, Mike, sa may pagtanaw ni mo ka ng ubang syudad, wa na mangimbitar? Nga nangimbitar mo po na.
5: Kana manggong syudad mga igala, kana mga LGU, kana manggong panultihon nga motokod rigod na sila sa umaabot ng panahon. Sakto ba na?
4: Pero kanos sa pa?
5: Na may umaabot ng panahon mo, na ginaingon nga kanos. Kay kung atong tanawon mga higala, ang progreso sa usa ka lugar, nagdepende rigod na sa pagpaningkamot sa local chief executive sa mga namunuan diha. Okay, ang kinibitong programa sa gobyerno, naa naman yun eh. Mga igala, gikans nasyonal, padong sa lokal. Naa naman eh siya, kining hatag ayuda, programa sa health, programa sa education, naa naman eh siya. Pero, ang gobyerno, walay programa mga higala sa inighuman o graduate, makatrabaho largo. Wala si ana. Wala siya. Katabitaw, example, gikan ana nga tulunghaan. Pag-graduate ni mo ani, ang gobyerno, may mo plastar niya. Asa siya
4: gawas
5: matrabaho?
4: Gawas lang o kanang kuan
5: ka. Wala man na.
4: Kanang cum laude.
5: Cum laude.
4: Valedictorian.
5: Salutatorian.
4: Kaya daghang mayon nga, diri ka sa amo trabaho. Anay mo, ana, pero...
5: Pero dili, gobyerno.
4: di mag private. Gihapon dili good private gihapon.
5: Private gihapon tawgon gato nga pagtanaw eh bright ne. Adiri ka, diri ka.
4: Pero di trabaho sa mo abi.
5: Pero walay
4: pero private di gihapon.
5: Walay gobyerno. Mangyegala man national man ka, ma local man ka. Gawas ng atong mga kuan.
4: Kato dito sa PNP noon ka.
5: Sa PNP.
4: Sa PNP o diba sa PMA. Pag-graduate ni mo dito sa Philippine Military Academy, mandaran na ikaw, pwede ka dito sa Air Force.
5: Automatic man ka official.
4: Ikaw, dito ka sa Navy. Ikaw, dito ka sa Army. Ikaw, pwede ka dito sa PNP o ganahan ka.
5: Pero, gamay raman ni sila. O gatong i-rate sa tibok Pilipinas ba nga nag-eskwila? Nag-eskwila og PMA, PNPA, ngunana, og dito ka sa general. Gamay ra. Example na to. Dibi ka pareho na, diba, ang gobyerno na may Department of Education. So, katanang nagtungha mga igalag maestra, nipasar pagka maestra, inigpasar ato nila, ang gobyerno na imuhanay. Okay, dito kay butang, dito ka, ngunana. Wala mana. Kay magparangking pa man ka. Mo-apply pa man ka mga igala. Perte pa rabang pagkakutiha.
4: Dako po kagasto ko na, magparangking ka, mag-review ka. Nag-review ni mo, magpatulo pa ka, mapatutor pa ka.
5: Nag-ibatikos ra ni Auntie Claire.
4: Wagi ayaw.
5: So, ay puangod ni nga, kuan ba? Manguro ni, sa man eh, turun na yun eh, niagim ni, namin eh, magtutulo. Diba?
4: Mana usahay po, hindi po na to sila mablim o mo batikos, basin po doon na yung naka-istorya nga dili mao. Kaya ang istorya po, usahay, kuhaan, sa dungagan, labi na nang ninggawas ng istorya, mao na yung mga estudyante, mag-inani ang himuon, pataka na lang og himokrimen, kay gumikas magtutudlo, na yung mga inana. So, betang klase-klase lang yun ang istorya, pero ang importante diha, human kag eskwela, manarbaho ka, magtinarom kasi mong trabaho para na kay sundo kada bulan.
5: Dali ang king oras ug panahon mga igala. Tanim palapda ng inisgutanan hangtod Lunes pohon sa mantak na og sa mga istasyon. Kinya niyo igalas kanginan.
4: Kinya si Elmer Bagis Buganay.
5: Kinya subscribe kabuti nag salamat sa pagpaminaw ug may adlaw kanatong tanan.
6: Inyong nabati ang usa ka binayran nga tulumanon kun unsa ang gipamulong sa mong magsisibya iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon. Daghang salamat. Radio
7: Magbating. Pakinggan ang kwento ni Tatay Armando. Isang taong hindi nakakalakad.
8: Armando Castillo ng Danday. Tatay? Mendoro. Kapoy nun ay ano, may saan sakit ko nun ay hindi talaga makalakad. Dahil pagampaga, nag-face ako ng isang taong. Paga, walang lakad. Narinig ko yung

0: ako, ay nakalakad ako.
1: Wow! Apat na kahon ng ating...
0: Rice coffee ko.
2: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
3: Radio Magbating.

0: Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
1: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
0: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
2: August is ASEAN Month. Bilang bahagi ng isang rehiyon, patuloy na nakikipagtulungan ang Pilipinas sa mga kapwa bansang ASEAN upang isulong ang mas ligtas, mas malusog at mas matatag na kinabukasan para sa lahat. Sa larangan ng kalusugan, mahalaga ang sama-samang pagkilos sa pagharap sa mga hamon, pagpigil sa pagkalat ng sakit at pagtataguyod ng kapakanan ng bawat mamamayan. Makiisa sa pagdiriwang ng ASEAN Month at patuloy nating isabuhay ang diwa ng pagkakaisa, kooperasyon at malasakit para sa isang mas malusog na komunidad.
3: Radio Magbangking.

0: Radyo Magbabing.
1: August is Sight Saving Month. Ang ating mga mata ay mahalagang bahagi ng pang-araw-araw na buhay, kaya nararapat lamang na bigyan ito ng tamang atensyon at pag-aalaga. Magkaroon ng regular na eye check-up, panatilihin ang wastong kalinisan, kumain ng masustansyang pagkain, at ugaliing protektahan ang mga mata mula sa mga salik na maaaring makapinsala dito. Kung nakakaranas ng panlalabo ng paningin, pananakit ng mata o anumang pagbabago sa paningin, huwag itong baliwalain. Kumonsulta agad sa pinakamalapit na health facility o eye care providers sa inyong lugar.
0: Radyo Magbabing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: BBC, daklit, balita.
4: Kabagting o kabukada, mayong buntag, ganin yung tanan niya ng BBC Daklit Balita, alas 9. Naghatag ang Department of Social Welfare and Development kung DSWD o Psychological First Aid para sa 8 ka estudyante sa Ateneo de Zamboanga University. Nag-edad o 11 hangtod 14 anyos, aron matabangan sila sa pagproseso sa ilang emosyon o kasinatian. Ipangunahan sa DSWD Mental Health Professionals ang intervention naagi sa luwas o suportadong environment o pagtudlog angay nga coping mechanism. Inyo nabati ang Daklit Balita, alas 9. Ako si Bagting Baindinuabe, Cheryl Unyot Lirazan. Maraming salamat ang maayong buntag kaninyong tanan.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating Ting.
1: Seth Living Testimonies.
2: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa Hitgana, iyang yaplasan sa Sed Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
3: Wala ko mabantay nga na dikit na diyan akong bukton sa Hitgana mo to napasok ko. Pagkapaso niya, ako din siya gibutangan o Sed Liniment.
2: May gani kay nag Sed Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
3: Tangan siya Sed Liniment, no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga

0: 0917188710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter Wine? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa kataklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter Wine, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026, Grand Draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
3: Radio Magbating King.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9 y media.
2: Radyo Bagting.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sad Kogon Herbal Capsule. Basta kogon. Lawas bas kogon.
5: Experience the best accommodation from a hotel. The new
6: Pensione de Eliana.
5: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
7: Si Nanay Sean Alpuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
8: Kapoy kayo niya, nalagi magsakit sa kong lawas. Sa diyang nagmuntin ko ato, naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, pati nilihari ang gawas. Magrapag yun ko atong mga gulo yun.
7: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Magbating. Are you planning to
1: build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gi kalas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
0: Hardware. Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 sa buntag.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
3: BBC Taklit Balita.
4: Kabagdi kibalkada, anyan ang BBC Taklit Balita alas 10. Dakpan ang 21 anyos nga lending collector nga residente sa Barangay Damit, Bayug, Zamboanga del Sur. Human na pagawasan og warrant of arrest. Pinagi sa Family Court Branch 6 sa 9th Judicial Region, Pagadian City. Umikan sa kasang attempted homicide na dunay bail bond gi rekomendara nga mobalor sa 36,000 pesos bugti sa timpareng kagawasan. Nasayron nga nadakpan kini kagahapon adlaw sa Barangay Damit, Bayug ug sa kasamtangan gibalog na sa Bayug Municipal Police Station. BBC Daklit Balita alas 10, Bagting 17 Florence sa FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
5: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 10 y media.
2: Radyo Bagting.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian. Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
3: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batanong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang, pwede

0: ang makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
1: Oh no.
0: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
2: Rock Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Ano oh.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas. Antigo og mga batanong manahiay o mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no.
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 11.
2: Radyo Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
3: BBC Daklit Balita.
4: Kabag di kabalkada, yan ang BBC Daklit Balita, alas 11. Nagtingkagul na sa bugnong harihas ang sekunde 4 anyos nga security guard nga residente sa barangay Binwatan, Dinas ng Bangay del Sur, human nga nadakpan. Alas 6:30 sa may barangay Binwatan, Dinas. Nasairan nga napagawasan kinig warrant of arrest pinagi sa Regional Trial Court Branch 29, 9th Judicial Region, San Miguel, Zamboanga del Sur, human nga nakalapas sa Republic Act 6425 o Dangerous Drugs Act of 1972 na doon ay bail bond girekomendarin nga mubalor sa 60,000 pesos bugti siya ting parkagawasan. Sa kasamtangan, kinigibalhog na sa Dinas Municipal Police Station. BBC Daklit Balita, alas 11, Bagting, 17 Florence, FEMA, maayong buntag.
3: BBC Daklit Balita.
2: Radyo Bagting.

0: Radyo Bagbag Ting.
1: Taas na uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang muatake. Mao ka na ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Capsule.
2: Nagharaog tambang ipang inom, nagsinaw balik-balik pa medical pa ultrasound, taas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siyang magkapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, sige pagparagis na mo.
1: Sa Paragis Bila Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agi pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Aderico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Aderico Computerized Optical nahimutang sa Paharis Avenue, Pagad and City. Ug ang Aderico Branch nahimutang sa City Basement Floor, Santiago District ning siyudad. Aderico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
4: Kidney problems, lung problems, liver problems, gallstones, urinary tract infection. Pipila lamang kini sa mga kayang matabangan sa Sed Panyawan Garlic. Maukining klase sa Sed Panyawan Capsule nga adunay gahom sa ahos. Ang ahos makatabang alang sa atong organ damage. Gumikan sa taas nga heavy metal toxicity. Maayo usab kini nga mutabang sa pagpakusog sa atong immune system. Makatabang sa kini sa pagnormal sa atong blood sugar level. Busa ang pingi ang imong kalawasan. Pinaagi sa ahos nga anak. Sa Sed Panyawan Garlic Capsule, a quality

0: Oras, a las 11:30. Radyo
1: Bagbaking. Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema. Let's get ridiculous! Pudyaka sa kahanginan.
2: Pudyaka sa kahanginan.
1: Kauban si Lady Antonia.
3: Yes! Anian ang usap si Lady Antonia, mga kaudyaka. I welcome, welcome, welcome. Welcome tamuha. Nagi ko sa saktong pamatasan. Kaya na welcome again mo sa itong programa. Okay, kung nagprograma kung pinakalito niya, huwag mo na welcome. Masi makaingon mo, huwag mo ilabot ba? Tanan ni Tonong siya nakadungog sa itong programa. Welcome diya kaninyo. Uy, kumusta man mo? Kumusta ang inyong mga kinabuhi sa Milabay, mga adlaw? Shout out po sa tuwang mga... O, tuwang mga kaigalaan di ha? Si Aro ba? Di ma-shout out? Ay, pwede ka ninyo ipadangat inyong pa-joke time mong podyaka. Naman tayo numero. O, bisan usara ni ihatag ko ginis inyo. Bahala na ni ah. Bahin-bahin lang iapuntaan ng numero. Numero ni sa hotline ha? Basin lahi nga numero ni yung pasapot. Ah, naman tayo numero. I-text lang ninyo inyong mga gusto ipang shout out. Butngin yung ngalan kaya di man ta manguhula. Butngin inyong ngalan mga kaudyaka. Labi na yun sa inyong mga mamag papa, auntie, uncle, kuya, lolo, lola. Aga, syempre po. I-text lang ninyo ang inyong mga pa-joke time. Okay. Tila ba nga ta nga mag-send mong joke diha? Kaya may nalang malingaw na ang uban mga kaudyaka makadungog sa inyong joke. Oh, gihimo raman ko ninyo instrumento mga kaudyaka, ba? Oh, para ipadangat na inyo ang mga katauanan nga mga joke mga kaudyaka nga usahay makapa high blood sa uban kay wa nakasabot. Ano problema kay wa man din nakasabot mga kaudyaka kay ambot ani ato ang kuan mga kaudyaka. Oh, kani pong joke time nato kay once gani masugdan na nga medyo di ta kasabot joke. Oh. Maapil na dahil ang ubang mga joke. Wala na takasabot. Tinakdana na mga kaudyaka. Bawabitaw. Ay, mong kabalaka. Kaya kung di man galing katawanan inyong joke, willing man mong katawa. Mga... Ipangandama naman na sa itong mga listener. Ba? Ay, kabalaka. Kaya di ginmi manaway sa inyong joke, bahalag way katawanan. Kung para sa imo katawanan, amo nang respetaran. Sana all. Alalaina. Ay, shoutout sa mga nagamit na sa mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Ubay-ubay na yun mga kaudyaka ang nakaangkon o kaayuhan. O, labi na yun sa ato ang mga produkto. Na ay kaugalingon nga FB page o FB account ang ato ang Nature's Gift. I-search lang ninyo ang Nature's Gift Marketing Corporation. Mao na tong FB page. Oh, para makita ninyo mga kaudyaka ang mga oh, ang mga dagway kung usa produkto. Okay, sige kung mention diri mga kaudyaka. Unya wa mo kaila kung unsay dagway ana mga produkto ha. Ah. At least mga kaudyaka ang inyong masuta. Makaingon gyud mo mga kaudyaka nga oy, mao dining produkto wa oh, mo man ning yaw-yaw ni Antonia. Ay shout out pod. Oh, sa tuwang mga kamulo na og biyahe. Ang atuang FB page sa Nature's Gift Marketing Corporation, mao gid na ikompleto ninyo mga kaudyaka Nature's Gift Marketing Corporation para makita ninyo ato ang mga produkto. Ambot lang nakaibilay ba ko karon? Ay nakaibilay ko karon pero kuan mga kaudyaka pertig yung hinaya sa internet di gina ko ma-share oh. Ay, sa itong mga kaubanan, diha nga, mga nagamit na ay mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation at tumusta ka din ang mga parmasya aron maangko ninyo mga kaayuhan, ha? O, labi na itong mga tao nga, gakalipong, namatay Nature's Gift Verticure Capsule. Sa mga tao nga gusto nga madungagan ang iyahang panguna-una nga nindot. Di kalimot. Apil iyang mga anak, di kalimot. Namatay Nature's Gift Memo Smart Capsule ug Nature's Gift Memo Smart Syrup. Apil to mga tawo nga kana bitang na problema sa iyang mga kaugatan. Namatay Nature's Gift Nerveflex Capsule. Sa katong gusto nga mo gamit sa mga kape, mga kaudyaka, kape nga makahatag sa itong protection, naapot tayo gitawag Nature's Gift Purple Corn Coffee. Ingon man sa itong mga kaubanan di ha, nga nakahalap-halap ang mata, pinangita in taon o kwarta, kaya mutada pit nawala ang kwarta. Mubalik na boss lady!

Okay na to. Napingis po. Wala na lang, wala. Ay, natin mga produkto sa Nature's Game Marketing. Nagpalabi na tayo. Nagsige na tag sound sa isa mo. Palabi niya. Ay, shoutout po sa mga nagamit sa atuang gitawag na Nature's Gift Verticure Capsule. Daghan ang itaan ni mga kaudyaka. Ang Nature's Gift Verticure Capsule para nis mga tao, mga kaudyaka, nga nagtakilid. Nagtakilid, kakalipong mandi ay. Ay mo, ay nan yung katawin ng mga tao nga kakalipong mga kaudyaka. Di gyud lali mga kaudyaka kung ang inyong gibati, kakalipong-lipong mo. Di gyud lali mga kaudyaka kung ang inyong gibati, mga kaudyaka, muramog na kanabitong kakabulhog. Na, delikado kayo na mga kaudyaka. Uy, basta ganina na paggamit mo sa mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation sama sa Nature's Gift Verticure Capsule. Tagpila man eh! Sos, 18 pesos per capsule ng mga kaudyaka. The best kaayos inyong nanay o tatay. Labi na tong nagproblema mga kaudyaka nga kanabitaw nga na maapektahan ang inyong pagtrabaho. Uy, sa mga lugar nga bahaunon, pag-amping intawon mo diak, mga kaudyaka, ha? O labi na tong mga tao diha nga kanabitaw prone sa landslide mga panimalay. Pagkuan intawon mo mga kaudyaka, ha? Pag-amping mo kanunay. Okay, ang kuan magud karon mga kaudyaka, apil ang yuta karon mga kaudyaka. Murag din na nato makuan. Alangani na gyapon. Di ta kabalo atong gitumban ang atong gitukuran mga kaudyaka. Sakto banaog. Kuan ka nang unsay tawag ana? Sakto banaog. Di ba na mo give up? Inood bitaw. Huyang di ay. Murag siya. Maniguro tag pagatiman sa tong kaugalingon labi na gyud sa panahon karon nga ulan-ulan. Dali ra gyud ta magsakit. Pero katong giingon ako nga Nature's Gift Memo Smart Syrup og Nature's Gift Memo Smart Capsule para po ni sa tong utok. O para di ta dali malimot nga di ta robot. Kailangan gyapon nato mo relax. Kailangan gyapon nato mga kaudyaka nga mo pause for a while. Bang ano man? Dakog tabang ang kanang mag-relax po ta mga kaudyaka. Usay, bitaw, maburyong ba atong utok mga kaudyaka kung kuan. Kana bitaw, grabe atong pagpaningkamot o niya. Uwan na tayo saktong tulog? Di na tayo kasakto, guna-una. Maginay, bantayuno na ito mga kaudyaka. Muna nga, dakog tabang ang itawag nga Nature's Gift Memo Smart Capsule para sa tua, labi na itong mga hamtong edad mga kaudyaka. O sa to ang mga hamtong og edad o para di ta magkuhan mga kaudyaka unsay tawag ana dali malimot sa atong obligations kinabuhi sa ato pong mga chikiting o naputay gitawag nga Nature's Gift Memo Smart Syrup ang kaning Memo Smart Syrup ang inyong anak o sa nani siya yung brain supplement nga dako kay siyang tabang para sa mga bata makatabang papaligon sa memorya o konsentrasyon ingon man hatagi ko extra support ang atong utok sa itong mga anak, ha? Kay usan na nadakog tabang mga kaudyaka nga ang ilang future bride. Inana siya mga kaudyaka. Shoutout yung kanimo, Lady Antonia. Shoutout yung kanimo, JV Cumming, Virginia Cumming, Janwell Cantila, Nikki Domingo, diyan sa may Sarayan, President Ruas, North Cotabato, mag-joke sa rata mga kaudyaka. Big, sakto ba niya itong joke, be?

Tinood yun na imong gisulti, Antonia. Unsa di akong gisulti nga tinood? Ay, sorry. Gikan gihapon ni Lucrecio Dikdeton sa Ubo. Sa muna imong halan ay Ubo. Da, sa Dalagiti, Cebu. Ah. Usa ko no kaadlaw ni ana mga kaudyaka. Na kuno'y suod nga managhigala. Paminaw mo ba? Na kuno'y sunod nga managhigala mga kaudyaka. Oh, si Pater og si Ingo. Oh, si Pater og si Ingo. Ingo nintawon si Ingo. Oy, aka nang bay Pater. Bay Pater. Bay Pater. Kanang natoy nangutana ba? Ako kasabot ra ba ni yang kuan? Natoy nangutana ba? Nay nangutana nako nga unsa kunoy kaliwat sa akong mga manok? Nga himo no man. Tubag ko na yung amigo. Nangutana dahi ka kuya. Ay, kana ako bitaw mga manok. Bisaya man. Kabalo ba ka Brad nga? Lugas mais na manganing Lenovo ang ipatoka ni Lolo Tiboy? Ay, mau ba bay? Amau pa bay? Au. Au. Grabe mangod mauno bay. Ay sabi, wak ko sabot sa imong joke kuya. Ay sa. Ay sabi, plastaron ko na imong joke kuya be. Ah, sa ha. Bay, ang akong manok bay, Bisaya man bay. Lugas mais na magaling ni Lobong ipatoka ni Lolo Tiboy. Ay, mau ba bay? Grabe magud mauno bay ba? Hala ka ng akong mga manok bitaw igtatari ana bay. Tagtatari in taon na bay. Ang gitagkos dili sa gyud mamunal bay. Dobe, kusog maka mo siya, Paul. Wako kasabot sa imong joke, kuya! Ay, sawa d'yo ko kasabot sa iyong joke. Ay, sa, kuya, ta... ta wako d'yo ko kasabot sa iyong tarungan ninyong plaster ninyong joke, Bik, hindi ko kasabot. Huwag yun eh akong nabantayan. Akong kanta ganina, way klaro. Akong joke na po, way klaro. Tawanag yun eh klaro ng programa. Karun ba? Tarungan ninyong joke nga makasabot ko. Maluoy yung taon mo sa akong programa, ha? Pasailuwag yung joke mga kaudyaka kay wagi ko kasabot. Bisan unsaon bitaw ko total wagi yung nasabtan ka. Ay, shoutout yung kanimo Ate Bebing Manatad Peras Yes US Idea sa may Kuwait. Ugasa magkakaroon sa itong mga OFW sa amping mo kanunay ha. Ingo man ni Ate Maria Avillacais o si Sir Mayong Condes. Naputay kitawag Nature's Gift Nerflex Capsule. Abi ninyo mga kaudyaka, ang kaninga gitawag na Nature's Gift Nerflex Capsule para ni sa inyong mga kaugatan. Importante kay mga kaudyaka nga i-maintain nato ang nindot nga blood circulation. Kung maproblema atong kaugatan, wa na, wa kita kabalo sa itong buhaton mga kaudyaka, nanaday na ipit diha. Murang matingala ka nga nung grabing paminod, grabing panghawoy. Unya, murag na ikapanusok-nusok sa kinailadman.
tungod magud na mga kaudyaka. Okay, posible nga na yung nagproblema. O, nagproblema na imong kaugatan diha. Munang the best kaayo, ha? O, nga gamit mo sakitawag nga Nature's Gift Nerveflex Capsule. Tagpila man eh! 18 pesos per capsule mapalit sa mga butika nga naa diha sa inyong mga lugar. O, kung naa mo diha sa Bangkal, Davao City, ana diha sa Frank's M Pharmacy, kung naa mo diha sa Kalinan, Davao City, nas butika, Karina, Onabon Musbunawan, Davao, Arcon Pharmacy, sa Tagum Fastmed Distribution, Odias Bucana Road, Davao City, Curemed Medic Pharmacy, o baka 318 Pharma King, Dias Matina, Applya, Davao City. O, mauna siya mga kaudyaka, available ang atong mga produkto, ha? O, pwede kayo ninyo mga kaudyaka, i-kanabitong i-message po ang atuang... O, i-message ang atuang Nature's Gift Marketing Corporation FB page para makapangutana po mo o kung asa pa available sa inyong mga lugar ng mga parmasya ang mga produktos Nature's Gift Marketing Corporation. Nerveflex Capsule, produktos Nature's Gift Marketing Corporation, 18 pesos per capsule. Muna siya nga, paniguro mo mga kaudyaka, be? O, bani na po ko ninyo mga kaudyaka. Makatiming unta kong sunata nga di gyud in town. Testingan na to, ha? Ikiay na to mga kaudyaka. Mobalik ra po si Lady

0: Wala mo na pingis atong sunata, ha? Mapapa! Lala! Oh, kato, kaya nadala ragi, ha? Pero mora, magod gapon mga kodyaka, patukar tayo na itong sunata, slow mo kay musayo sa tatay nanay. Gipaagi, magyapog chacha ginagma. Antonia, digid mabasa akong shout out, maglagot na ko ani happy tot do na ko glaban ng dili labunon. Joela Tonlay, agoy na shout out regid si ate Joela Cabanyes Tonlay. Api, kung di ko na kung maka-shout out sa iya kay api lang di labunon, iya ko nung labhan. Grabe nga kasuko mga kaudya. Apila na lang apod ako ate B. Kaya dagang kayo glabunon de. Ah? Bita na po tayo gitawag mga kaudya ka na inangutan na katong kape ba? Sa nga kape inyong pasabot? Ay sus! Ang kape manday nga iyang pasabot mga kaudya ka. Ang kaning gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Ah, sa mahiligon o kape diyan mga kaudya ka. Gusto mo kape mga kaudya ka nga. O oh, kana bitang... O, kanang kape, bitaw mga kaudyaka nga taas o gantay oxidants. O, kanang mawai mong stress mga kaudyaka, abas mga balita karon nasyonal nga di na tumasabtan. O, usay, di taganag tanaw balita sa kauluhan mga kaudyaka. O, kaya masamot taga-stress. Wana yun na mao ang Pilipinas. O, mulayas on tata. Napoy China mga kaudyaka, gang kuno ng Batanes. Apil ang Palawan, kaya na-apil kuno silang mapa. Nawana na unsa na yung Pilipinas na imagine ganin yung dagway sa mapas Pilipinas kung kwao na po ng ubang mga partes lawas sa Pilipinas. Saon na lang ta? Loin taon kay ta mga kaudyaka. Ba mo na saon man ato? Tungod magud mga kaudyaka sa kuan. Oh, sa tuang gipili ba? Kita may gapili unya padala man ta og takwar de mo na. Pero kung sa pagmata ni mo's buntag, desidido kasi imong kaugalingon, nakadesisyon kasi imong life mga kaudyaka, o nga gusto ka nga dili na magstruggle ang imong una-una. Pagkapi gamit ang Nature's Gift Purple Corn Coffee. Lami ang lasa, healthy, tasog antioxidants. Pwede kay kapulis pamahaw. Protektado pag yun imong lawas bisang wa ka kapamahaw. Ay mga panahon nga di ka ganahan pamahaw mga kaudyaka. Nga naman, wala lang, di ka ganahan. Kaya murang nakita na yung mga, gikwinta na yung mga utang, mas dako pa man yung tiyan. Murang niingon ka, ah di na lang ko Antonia, oy, di na lang ko mamahaw. Kaya murang dako pa man akong utang sa kong tiyan. O mas dako pa man akong tiyan sa kong mga kautangan. Kabalo ba mo ang kaninga Nature's Gay Purple Corn Coffee mga kaudyaka? Anti-inflammatory ba ni natural nga anti-inflammatory? Oh, kanang gabation ninyo nga naay mga hubag-hubag sa inyong lawas? Oh, kung sa may gahubag, arthritis, rayuma. Oh, kung sa panang gahubag ni mo diha nga ikaw rin nakabalo. Oh, dakog tabang mga kaudyaka ang magamit mo sa gitawag nga Nature's Gay Purple Corn Coffee. Ngano man? Tagpila ang tagpila man na Antonia ang Nature's Gay Purple Corn Coffee nga mapalit sa mga butika. 35 per sachet. Makaingon gyud mong mahal pud ana isa ka sachet 35 na may kape nga tag 1 ra. Grabe man pud ang mga kuan ani. Grabe mga health benefits imong makuha. Kabalo ba mo unsa ang benepisyo sa kumuhisgot ta og Nature's Gay labi nagnaay purple corn. Oh, di ba? Oh, da ko siyang tabang kay... Oh, kana bitong mga tao nga dili kabawas? Kana bang inyo ang... Di mo kakahili sa inyong kinaon? Kanang inyo bitong batiyon mga kaudyaka nga... abunda ka imong tiyan mo rag... Di gagawas ang mga... Gipanulod ni mo? Testingin ninyo gamit ang gitawag nga Nature's Gift Purple Corn Coffee. Makaingon jud ka guy nindot kay akong pagbawas. Abi ninyo, kung dili mo makabawas, manimahon ay inyong lawas. Oh, wa man nagawas ang kwan di mo ngalis ngaw na noon. Manimahon imong baba, manimahon imong utot. Ay sorry. Tinon man. Pa nakapagawas og hugaw mga kadyakan ay mga tao karon nga di gyud katarong og bawas. O, kabalo ba mo mga kadyaka nga di ka katarog bawas? Maapiktado ba ya ang imuhang mga intestine? Ang pinaka-worst anag, naay kay colon cancer. Simba ko lang kay di ka kabawas. Unang pinaagis pagkapi sa Nature's Gay Purple Corn Coffee nga 35 per sachet. Makaangkon jug ka o kaayuhan nga gusto ni mo matagamtaman. Hanotoy ang imong pag-deliver sa mensahe padulong sa inyong CR. Grabe ba? Shoutout na kanimo Lady Antonia Michael Moratz sa akong mamas Jocelyn Moraira nga taga sige paminaw sa imong programa Love Mermaid Moratz, iyang gwapang anak. Shoutout po day kaninyo. Shoutout po day kaninyo Lady Antonia, Hibaya Family, Sitio Pagatpatan, San Vicente Dapitan, from Wawa Hibaya. Salamat sa pagbasa Lady Antonia. Okay kay music, perting sayaw sa akong anak, ingo ni Sheila Bagyo. Salamat kayo kini nakuha na gyud just mapapaum. Eka syempre po di ay natin gitawag Nature's Gift Vision Pro Capsule. Gusto ninyo i-maintain ang kahayag sa inyong mga mata? Pwede kaayo mga kadyakang bugamit mo sa gitawag na Nature's Gift Vision Pro Capsule. Labi na itong mga tao nga lapalap ang pananaw. Di na makaklaro o kanabitang makita ang mga litra sa cellphone. Di na makaklaro makita ang mga litra sa iyahang gikumpiyot. Klase-klase ba yatong gikumpiyot? Unsa man ang gikumpiyot? Numero sa mga utang o numero sa makagasto ka guwatay sur mo daog dili? Aga syempre po. Hatagi kog number sa Nature's Gift, pwede mag-orders online. Ay sa tagaan ta mog number sa Nature's Gift, kamo na tawag ha. Tiksin ninyo kung di makatubag kay basin busy po nang iyang kinabuhi kay grabe be. Sus grabe kay ganing Nature's Gift daghan kay kaliwat kanan ang pangutana ani oy. Left right to the left to the right to the back to the forward. Ay to the front to the forward. Kaning numero sa Nature's Gift Marketing Corporation ni 0917. Sige, dugaya makaku labon bitaw. Naitayan dali ra kay makakuwag number. Yeah. 09 1717 177 4360. Muna sa hotline sa Nature's Gift Marketing Corporation. Kuntaka na ninyo. Salamat sa inyong pagpaminaw ugma na pudpon mga kadyaka. Pasaylua kay ko ha. Nga di na ko ma-shoutout tanan. Pasaylua jud kay ko mga kadyaka. Manginaot ko nga maminaw gyapon mo sa tong programa matagatak na ha. Aga syempre, kini nga oras, kini nga mga programa, gihatod ka natos mga produkto sa Nature's Gift Marketing Corporation. Nature's Gift Memo Smart Syrup, Memo Smart Capsule, Verticare Capsule, Nature's Gift Purple Corn Coffee, Nerblex Capsule. Ingo na itong Vision Pro Capsule sa Nature's Gift.
1: Kini si Lady Antonia. Manabilit ka ninyo, hantod na lang po sa sunod natong panag-uban sa itong programa. Og ako mo ingon, kung sahod yaka ka kanunay maminaw, sigurado nga ikaw malingaw!

0: Radio Magbating.
1: Seth Living Testimonies.
2: Ang Seth Panyawat Coffee Mix na pamatutan ng makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
3: Ako, purima ko, anak. Ang Kalin Panyawan Coffee, akong gini-mintin kay high blood ako, lakon sila, kay mababa man ang imong lipid.
2: Jaime Verano, nag-inom sa milagrosong kape sa Seth Marketing, ang Seth Panyawan Coffee Mix. Ug siya natabangan.
3: Sigurado gina. Kung taas imong lipid, mababa na iya. Jaime Verano.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City og ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
8: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya, pag niya akong gigamit. Kogon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
7: Sad Kogon, Herbal Capsule, Basta Kogon, Lawas Bas Kogon.
9: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
10: Ako po si Elvira sa Biliran. Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol. Tapos narinig ko sa programa mo, coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako at Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako, second laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumiit ng prostate ko.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place.

0: oras, alas 12:30.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: August is National Lung Month. Ang pagkakaroon ng malusog na baga ay mahalaga sa pagpapanatili ng lakas at kalidad ng buhay. Upang mapangalagaan ito, iwasan ang paninigarilyo at pagkakalantad sa usok, panatilihing malinis ang ating kapaligiran, magkaroon ng aktibong pamumuhay, at kumonsulta agad kung makaranas ng mga sintomas sa tulad ng matagal na ubo, hirap sa paghinga o pananakit ng dibdib. Sa simpleng pag-aalaga sa ating baga, nakatutulong tayo sa pag-iwas sa mga sakit at pagpapanatili sa mas malusog na pamayanan. Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuan ako nga dili na gyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: August is National Adolescent Immunization Month. Ngayong National Adolescent Immunization Month, hinihikayat ang mga magulang, kabataan at buong komunidad na suportahan ang pagbabakuna ng mga adolescent. Mahalaga ang mga bakuna upang maprotektahan sila laban sa mga sakit at mapanatiling malusog habang sila ay lumalaki. Magtungo sa pinakamalapit na health center o kumonsulta sa inyong paaralan upang malaman na ang mga angkop na bakuna at iba pang serbisyong pangkalusugan. Sa samasamang pagkilos at napapanahong pagbabakuna, masisiguro natin ang mas malusog na kabataan at mas ligtas na kinabukasan.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Ang atong kahimsog mahinungdanon og ang ayang tagaag pagtagal maong ang Seg Marketing. Karon magadalit kaninyo nining talagsaong tulumanon mga giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod kaninyo sa Seg Liniment Oil haplas sa kaupayada. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. Tulumanon magagiya og maghatag og mga tambag aron ang lawas nato magpabiling himsog og luwas sa mga balatian. Pinaluyuhan kini sa haplas ng milagrosong mutabang ang Seg Liniment Oil ngagikan sa Seg Marketing Incorporated. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Ug karon, aliana ang atong anchor woman, Ma'am Michelle Miral Galve.
2: Pareho ba ta nga haplas is life? Labi na natong mga medyo nag-mature na mga kasama. Lahi na gyud ang atong mga panginahanglan. Gani, kinahanglan gyud nato ning mga haplas nga masaligan sa pang-adlaw-adlaw nga paghatag og alibyo sa mga sakit-sakit sa atong kalawasan kaysa tinuod lang. Wala gyoy lami mga kasamang mo trabaho kung naay mga gipamati sa kalawasan. Maobitaw nga ani akaron ang programa nga magpahinumdum kanato nga sa atong mga kalisdanan og pagpaningkamot kasama duna tay masaligan. Kana ang Seg Liniment. Ayan, ang haplas ng masa nga ginama mga kasama sa Seed Pharma. Ako gihapon ni Radyoman Michelle Miral Galve. O syempre, muabanti ta sa mga haplas kasama kay lagi. Hay sa tinuod lang. After sa atong pagtrabaho, alok ka oras, naningkamot, nagunahuna, nag-alsa, whatever atong gihimo, nagbantay mga bata, nanghugas, nagdaro, nangisda, o uban pa mga kasama, kapoy gyud ang lawas. Mao nga ania ang haplas ng masa nga para gyud ka nato kasama. Para natong mga naningkamot og patas sa kinabuhi gamit ang atong mga physical no nga kusog og nainangutanan nako para sa man ay na ang Seg Liniment unsa man pud na siya be nga haklase nga haplas mga kasama daghan ang mga nakapamatuod na nga ang Seg Liniment kini nga klase nga haplas dili lamang kini para sa sakit sa lawas. Syempre kung haplas para gid na sa sakit sa lawas apan labaw pa ni ana o gawas pa ni ana nindot kaayo ni kay ako og yung gisulayan nagapamassage man jud ko nang lingkod-lingkod ba nga kanang daghan kay yung magmasahe sa kanto. O, ikot ni pwede kani akong haplas, gining ako ang hatag sa ako ang partner, ang Seg Liniment. Kaya gusto gina ako gina ang maka-experience. O, duod man. Mga kasama, pag haplas gyud sa akong kalawasan, dili itong normal nga oil nga ilang ginagamit. Apag kanindota lang yung murag, mauwaw na lang ko kay murag na may manggawas nga mga hangin. O, at kahibaw asa gikan. Pero kahibaw tangagikan sa sulod sa atong mga kaunuran. Mga kasama, kahibaw mo unsay akong pasabot, no? So, nindot ang Seg Liniment para sa mga sakit sa lawas. Sakit sa abagan, sakit sa wagta, katinoon lang, sakit sa hawa, sakit sa likod, unya pang masahe o para pod sa mga pamaol. Pamaulan baka, labid na kung nagsigikag binaktas kay siguro lisod ang kinabuhi niya gusto ni mo magkuan na lang or nag-exercise ka, no? Gipamaulan ka, kasama kini ang haplas nga para nimo. So kung naakay mga gipamati sa imong lawas, kasama pahiri na yon sa Seg Liniment. Ina ang pharmacist, no? Diha sa inyuhang dapit na ay Seg Liniment nga masaligan nga dunay methyl salicylate, dunay camphor plus, dunay pagyoy menthol, maunga grabe yun ang iyahang ihatag nga alibyo sa atong mga nagsakit-sakit nga parte sa lawas kasama. Unya, mahibong mo kay daghan pod ang mga nagpamatuod nga ang Seg Liniment dili lang para sa mga sakit sa lawas. Kasama, naapoy mga nagpamatuod sa ila mismong experience nga ilang isulayan, experimental ba? Na sa dihang effective man pod yun ay kayo sa mga dandruff, no? Or kanang kaspa ba? Kaya excuse me sa mga medyo sensitive di ako. Nakikoy kay ilang adugay na kayo niyang problema nga gikaspa si ako tong pasulayon aning Seg Liniment. Unya sa mga bata, siguro mga idran pud siguro nga naay mga kuto riha, no? Uy, pwede gyud di ay kaayo ni mga kasama. Plus mga paso-paso ug uban pang mga problema sa panit. Sulayan nato ni unya ato pud ni hisgutan sa mosunod pa nato nga mga episodes dinhi sa atong bag-o nga mubong programa. Atong ila-ilahon ang Seg Liniment. Kung ngano man nga gisaligan kini sa kadaghanan sa karon. O di ba? Wala ba mo na intriga? Kay ako na intriga gid ko ani. Mao nga akong gisulayan og tuod man sa akong experience kasama sa akong pagpamasahe. Nakaangkon gyud kong alibyo sa akong kalawasan. Tuomog sa dili ulit gyud kong magpamassage. Dili gyud pwede kami sa kumbana nga ang amo ang yung reward sa amo ang pagtrabaho every after magsweldo naa gyud may massage 1 or 2 hours after payday. O di ba? Kay lagi mo lagi na atong reward nga ginagmay sa atong pagtrabaho kasama ang magpamasahe. O nya ato pong hatagag saktong reward pinaagi sa paggamit sa Seg Liniment. Dagang patagisgutan sa musunod na episode dinhi sa atong mubong programa. Ako ni Radyoman Michelle Miral Galve.
1: Inyong nabati ang atong tulumanong giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Hatod ka ninyo sa Seg Liniment Oil hapla sa kahupayan. Giya alang sa kahimsog sa maayong panglawas. Uba ni Ma'am Michelle Miral Galve. At ang ilang yapon kini nga tulumanon sa samantak na o samang sibyaan. Daghang salamat sa inyong pagpaminaw.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alauna sa hapon.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa Pagadian.
4: BBC Daglit Daglit Balitang Balitang.
5: Kabagting o kabulkada, mayong hapon kaninyong tananan yan ng BBC Daglit Balita alauna. Misalmot ang Bureau of Jail Management and Penology Region 9 sa 2026 People's Caravan sa National Housing Authority kagahapon, Agosto 22, 2026 sa City Covered Court Plaza, Luz, Pagadian City. Mihatag ang mga buhatan og medical og dental services, medical consultation og nagpasundayag sa mga produkto nga gihimo sa mga persons deprived of liberty kon PDLs. Aron mapaduol ang mga serbisyo programa sa gobyerno ngadto sa mga benepisyaryo sa komunidad. Inyo na ba't yung naklit balita launa? Ako si Bagting 29 by Cheryl Uniot Lirazan. Nagang salamat umayong hapon kaninyong tanan.
4: BBC Daklit Daklit Balitang Balitang.
2: Radyo Bagting.

0: Radio Bad Bunny.
1: Si Ann-Ann Nebres, na biktima sa dengue, halos di nakabangon sa kasakit sa iyang lawas. Atong paminawon ang istorya ni Ann-Ann Nebres.
2: Ako si Ann-Ann Nebres, taga Purok Dos, taga Nito Clover. So ako, nagamit ako ining kuan paragis bila-bila, capsule o coffee. Kay ang finding nako adtong December 10, ning dengue. So daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Diyon, dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuha na ako nga dili, nagsiguro ko, magpa-admit na lang siguro ko. Amo ito na, ning inko, mutisting anay ko kuan, ning capsule o coffee, nga paragis bila-bila. So ang akong gibati, gipaningot ako ng tudo. Huyasan ko, grabe huyas ko. Tapos makatindog na ko pagkaugma duty jud ko. Ingon ana.
3: Paragis bila-bila.
2: Oh, paragis bila-bila, capsule o kaning kuan, coffee. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugma ni duty jud ko kay dili ko hindi man di ko maka-duty sa na ako sa planta ng trabaho.
3: Bila edad din mo ron, ma'am?
2: Ako 55 na.
1: Busa sa unsa mang balatian. Adunay paragis bila-bila herbal coffee o paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suway pod ang paragis herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
5: paragis bila-bila,
4: paragis bila-bila.
6: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
7: Sana all.
6: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
8: Oh no!
6: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
9: Seth Living Testimonies.
10: Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
11: Kung tiyan man ni sakit, nagpa-check up po ato niya. Ako mangi pa ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Tiingnan kong operahan.
10: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
11: Nag-inom ko kaning red panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman po sige tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
9: Living Testimonies.
10: Pagmatuod nga buhi o tinuod hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
12: August is Family Planning Month. Isang paalala na ang responsableng pagpaplano ng pamilya ay mahalagang hakbang tungo sa mas malusog at mas maayos na kinabukasan. Sa pamamagitan ng family planning, ang mga mag-asawa at individual ay may kakayahang magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon. May iba't ibang ligtas, epektibo at angkop na mga family planning method na makakatulong sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, sanggol at buong pamilya. Bisitahin ang inyong pinakamalapit na health center o rural health unit upang makakuha ng libre at tamang impormasyon, gayon din ng mga serbisyong pang family planning. Magplano ngayon para sa mas ligtas, mas malusog at mas panatag na bukas. Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately. Rag, rag, radio, bag, bag, ding, ding.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, ala una y media.
2: Radyo Bagting.
3: Aduna ka ba'y problema? Dili ka na makatulog. Tungod sa sigaw huna-huna. Ayaw nagkabala ka. Kay ani na ang mudugang sa inyong mga problema.
4: Let's get ridiculous!
3: Hudyaka sa kahanginan.
5: Hudyaka sa kahanginan.
3: Kauban si Lady Antonia.
6: Yes! Anian ang usaps Lady Antonia, mga kaudyaka. Hi, welcome, welcome, welcome. I-welcome tamuha, nagin ko sa saktong pamatasan. Kaya na-welcome again mo sa itong programa. Okay, kung...
7: Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sabi, may isgutan. Life Care Marketing Incorporated. Ubay bi po nato mga product no sa RSB Life Care Marketing Incorporated. Daghan tang mga produkto ay ubay-ubay gid po. Kanang Wonder Herbal Oil, kanang Wonder Animal Vita, kanang Wonder Banaba Plus, kanang Vitron Drops, kanang Vitron Syrup, kanang Vitron Tablet, Wonder Cardio Care, Wonder Himo Aid, Wonder Herbal Coffee. Produkto ba? Ubay-ubay ang mga produkto sa RSV Life Care Marketing Incorporated. Napagantay, Wonder C Plus, no? Oh, sa'yo, may isgutan na ito. Sa'yo, sa'yo, di po. No? Wonder C Plus. Nanay drop, syrup, o tablet. Capsule. Kompleto na. Alang ka ninyong tanon, mga pinalanggan, tigpaminaw.
8: Tungod sa gugma sa Ginoo, namugna ang kalibutan. Og nataw ang duha kanilang si Aba, si Iba o si Adan. Tanang mga maayong butang gihatag sa paraiso nga ilang gipuy-an. Panlagi ang tao walay katagbawan, nahimo nila ang gidili sa Ginoo nga atong amahan. Ika niadto sila gihinginlan sa paraiso nga kanhi ilang gipuy-an. Sa dapit sa bag-o nilang pinoy-anan, nataw ang daghang mga kaliwatan nga mao kita karon ni ining kalibutan. Among langit nung amahan, tabangi kami sa among pagpakabuhi ni ining kalibutan. Pagpakabuhi nga puno sa pagpakaaron ingnon, puno sa kahakog sa bahandi, ug labaw sa tanan tultuli kami sa mangitngit na mo nga dalan. Mahayag unta, apan mangitngit kay napuno man sa kahilayan. Ginoo, kunun sa man ang bahandi nga karon among naangkon, dili unta kami magpaulipon ni ini, magpatabo ni ini. Inunuha mo untang ipaubos ang among garbo aron kami makapaambit sa uban kay laming tanang igsuon man sa mahal nimong atubangan. Panang pagtuman sa balang pulong dili ra ba sayon. Isama kini sa mabugat nga krus nga ato uniyang pasahan. Sa unahan nagpaabot ang masakit nga kamatayon. Apanuyo niya nining tanan dito sa laing kalibutan. Kauhaw ang kagutom di na nato pagabation. Kung kita magmadaogon, magmalampuson sa mga pagsuway nga ato uniyang sagubangon. Kining tanan kita mangayo og panabang sa atong langit ng amahan nga mao'y tag-iyas tanang butang. Tawas og kalag kaniya ta ihalan. Isya man ang tag-iyas sa kinabuhi tanging naman. Ang kinabuhi nga angay natong ampingan kay gasa og grasya kini hinatagikan sa kalangitan. Hinatag sa atong langit ng amahan nga mihalat siyang dugo alang sa atong kaluwasan.
7: Alang to kaninyong tanan sa tudling sa mga garay. Nonoy Sonyega doon lang.

0: bituin. Donay kaya kong igapo si hip ng hangin.
1: Para kabitsukihon yung kayo. Hatod sa pinakadabes nga haplas sa buong mundo ang Wonder Herbal Oil. Balo ba mo nga kanang atong haplas nga Wonder Herbal Oil, Dave, bisag ahar na naabot. Oh, naabot ng Australia, America, China, bisag ahar na lang yun. Naabot ng atong haplas nga Wonder Herbal Oil. Kay paborito kayong gamiton sa tanan, haplas sa mga gipamaulan, gisakitagtian, mga mabdos. Gamit kayo ng Wonder Herbal Oil. Paminawa, na itestimonya, gagamit ni Wonder Herbal Oil.
2: Gisagan ni ma'am?
3: Sinida Tadli, Tagamukas, Kalamugan, Lanao del Norte. Nga po kayo ang Wonder Herbal Oil. Gwapo ipang haplas isa kasimana ko. Nasakit pero naulian ko sa Wonder Herbal Oil.
2: Masa ba siyang klaseng sakit, ma'am?
3: Ang akong abaga o ang akong bukton, dili marsa, dili makuan, makuhitan, sakit na yun.
2: Mm-hmm. Naun sa malay ka?
3: Buwan, ang akong nakaon ato, primero, sige kong kaon atong lambay kada tong kada ulto.
2: Ah, lambay?
3: Kaya dasag sa mo ang kanang ulang mga dagkulunhan.
2: Mm-hmm.
3: Ah, sige pong migtula dayon na ay birthday. Ikaon kong panit sa litson. Dayon, manat po kong kaon o bangus. Ala ko, yasus, ginuli naman marasa, ginoo. Nagalinda sa imang ko, eh. Sa inom kong tambal na ako sa high blood. Laliban, gapon, sakit iliso. Ingon ako sa kong anak. Ultimo, magpangihi ko. Manawag ko sa kong anak. Magliso d'yo kong pangihi. Sakit kayo. Dayon, ingon ko dahil paliti ko Wonder Herbal Oil. Pagpalit niyan, ipang haplas na ko. Ah, nag-ananay, nawala ang sakit ang inanay.
2: Wonder Herbal Oil rin nakaayo sa imuhang high blood.
3: Oh, salamat sir.
1: Inana, kanindot. Maunay na kanindot sa ito ang produkto ng Wonder Herbal Oil, di ba? Niya, kanang itong Wonder Animal Vita, may punas nagbuhig mga baboy, manok, kabayo, kanding, baka, langgam, isda o guban pa. Okay, kinang lang mag-vitamins ng itong mga kahayupan. Kung mo siya tuong mong tao lang mag-vitamins, pati mga kahayupan, i-vitamins ta na. Kanya, ang pinakadabis ng vitamins, Wonder Animal Vita. Maminaw ta, testimonya man eh. Gagamit sa produkto nga Wonder Animal Vita.
2: Kinsa ganin ni ma'am?
4: Si Tinsini sir, biniga, sibungsod, magsaysay, misamis oriental.
2: Ikaw ang nag-text ani ma'am kalabot ani yung kabayo nga hapit mamatay unya inyong gipa-take og Animal Vita?
4: Oh, bitaw sir, tinuod yun.
2: Mm-hmm. Naunsa man?
4: Kanang kabayo na mo sir ba nang kanang gitigbas ang iyang tiil at pagluya siya niya. Dili siya mukaon sir niya. Amo siyang gibitay kay nang dili siya mukaon ba.
2: Mm-hmm.
4: Nya, amo lang dayon siyang gipainom sa Animal Vita, amo siyang gibitay niya. Ipadayungan na mo sa among silingan kay naman siya kabarog.
2: Di na sa katindog.
4: Oo, na, naglubog na siya sa kanang kuan, abigyan ako itong mamatay, nag-sir.
2: Unya, unsa may imong gipagamit sa iya ha?
4: Animal Vita ra sir niya, butangan dayon akong tango.
2: Animal Vita, oo. Dayon?
4: Aon dayon siya sir niya. Na dayon pa akong iro bitaw sir.
2: Mm-hmm.
4: Ag-away na niya silingan sir kay hindi aglaag dito sa ilaha. Akong gipainom sa Animal Vita sir, biguman og kaon niya sir, matulog siya sir.
2: Ang imuhang iro?
4: Akong iro.
2: Mm-hmm.
4: Ya, ang akong kabayo sir, maura gidtoy na wala ng Animal Vita kaon na siya bana, kusog kay mukha og sagbot. Pasalamat sugo sa Animal Vita sir kay ngano sir. Ang among kabayo nga di ati man sir, dili jud amo oo niya among gi painom sa Animal Vita sir niya nauli ang jud siya sir. Pasalamat kay kog dako sa Animal Vita.
1: Ingon ana kanindo ta kato ang produkto nga Wonder Animal Vita. Ato pong Wonder Banaba Plus, nindot po kayo. Pag magmahay na itong produktong Wonder Banaba Plus. Lison kagbawas, nakay bugon-bugon sa suso, nakay goiter, bukol-bukol sa matris. Kani, Wonder Banaba Plus ang gamiton. Kinani siya'y mangustin. Wonder Banaba Plus mangustin man eh. No? So, epektibo gini kayo. Paminawa, o, testimonya na gamit sa produktong Wonder Banaba Plus.
2: Sige ma'am, ihatag sa atong kumpletong pangalan o address.
3: Ako si Nibir Ducilio, pagabuntis bakong. Yeah. Edad kong 65, niya, na inalaman ko ba nga nung regla ko. Niya, kusog kaayo niya. Nakadungog man ko sa inyo, kuhan bang ikuyawan na ko ba? Kay basig na ako'y sisba sa akong matres. Nakadungog man ko sa inyo, kuhan na ba plus? Kay na'y makuhan ng mga sis, kuhan sa bukol sa tutoy, anak. Sanay na ako mga buntang kong gabi akong inom. Then wala. Ma, nanang ko na nakahurot kong duwa ka isda.
5: usab.
2: Nawala ang?
5: Ang akong dugo. Ito, nagipay ko de. Ito, magod, magsakit akong tiyan ba? Ano ko na, wala po doon. Na nakainom ko ang banabapla.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Huwander Banaba Plus. Gare ko akong tulo ka mga anak silang kay-kay, dir-dir, loy-loy akong duha ka manghon. Lingling og Junjun og Istalani family, Gunato family og Lakandula family. Tanan nga naminaw dres purok dos. Malakapit og akong uyab dengan salamat sa imong pagbasa na pagaray si Ai Istalani dres sa purok dos malakapit. Pinamungahan kadingila. Garay ko ako mga apo, Diasporok, Batangan, Valencia, sila si Kintoy, si Maymay, og Budzik, si Narilios. So, ang nagpagaray, ilang Lulu Boy, si Narilios. Salamat, Kuya Cardo. Mangayo ko sa klarong address kay Magpadako, og Balak, Rufina, Gabutiro, Tumunoy, Mualbual, Cebu. Sa among mga ampong family, Oranza, nagpagaray si Jewel Ampong ng Hinatuan, Surigao del Sur. Salamat, Kuya Cardo, sa pagbasa. Pagkot tanang naminaw. Salamat, Kuya. Ako dahil si Tatsuki Tagawao. Kining naggamit og Vitron Drops o kanang mga bata bago na tao taman 1 year old. Ang pinakadabis ka gamitong vitamins na Vitron Drops. Para imong anak, dili magsigi og hilak magabii. Unya, dili magkinabog. Unya, imong anak, dili mahilantan, sakit. Imo nang gamitan og Vitron Drops.
2: Kinsay gamit sa Vitron Drops.
6: Ay, tunga ko ang apo manggon.
2: Ah, so ikaw ang nag-text ani?
6: Ako ang anak. Damang ug dapoy ug dere. Unya, mao lagi nga pagkatawa tong April 29 natawa ang bata, gigamitan ang Vitron.
2: Vitron Drops.
6: Oo. Unya karon, upat na siya kabulan.
2: Okay.
6: Oo, dayon dako kayo umpan, dako kayo kausaban ba kay murag ang bata sulod sa duha ka bulan imong hagwaan. Murag makabalo na gid nga kon ba? Dahil naghagwa niya. Dahil murag naanay siya yung istorya nga di po takasabot.
2: May istorya niya siya pero di takasabot.
6: Di ginato masabtan.
2: So dali na kayo sa gatoon.
6: Oh, dahil purimuyag po ng bata, himsog di kayo po nga gigamitan na muugwan.
2: Vitron Drops.
6: Vitron Drops. Murag aduna na yung gamayin kay balog itang bata ba?
2: Okay. So mura na yung igamit sa iya ha?
6: Mogin. Hasta karun, maulagya po na magigamit. Nagpasalamat ko sa produkto sa RSB Trading.
2: Pangalan na to?
6: Si Joseph Tumaroy, Hotel sa Buangga, Sibugay.
2: Okay, salamat kayo sir ha, salamat kayo.
1: Ingon ana kanindot, no, mga pinalanggang tigpaminaw ang atong Vitron Drops. Anong Vitron Syrup, maayo po na. Para po na sa mga duha katuig nga bata tamag 12 anyos. Ang anak, pili ang pagkaon, bugo-bugo sa klase. Hindi ka maos klase ba? Oh, sige lang ogwan, sige na lang oga hinukto kay di ka balo mo answer sa mga ansiranan sa klase mo nang mga panahon nga mugamit ka anang atong Vitron Syrup. Ay, maminaw ko na, may testimonya na. Ya may nagamit og Vitron Syrup mo ay magpamatuod sa ka-epektibo sa Vitron Syrup.
6: Kuan ko sir, Malanga, Sambuanga, Sibugay.
2: Sige, nakagamit mo aning kuan. Unsa ning gamit nga Vitron Syrup?
6: Vitron Syrup, sir.
2: Sa imong mga bata, oh, kumusta ang resulta?
6: Kuan ko sir, kanang pagana sa kaon sir ba? Pagana sa kaon to nga Vitron Syrup, sir. Kanang sa Ginoo, sir. Dako kay kausaban, sir. Karon og katong mga kagamit, sir. Sadyang gipag gasolay bitami, sir. Dili gyud binuang, sir. Tama-tama gyud, sir. Ginoo ko. Mangita na magkaon sa sir, kada sir. Magkagol ko sir, kasi damay lang dula-dula, mulig balay kay mangayog kaon ko halaka inaani gid rin ko ani kuya Cardo di epektibo gyud kay di ay
2: okay sponsor nya pila edad sa imuhang kuan anak
6: pa sir 4 anyo 5 sir kay 2 minuto sila sir 4 og 5 puro babae sir puro buyag
2: okay nya kumusta naman sila karon
6: pa sir dako gyud magpasalamat sa inyo ang mga kuan sir kanang yung
2: Vitron
6: nga Vitron sir sus lang saon na lang gyud wala mo sir dako kung asawa gyud nalipay kung asawa sir salamat po kayo sir ha, sa inyong mga product sir ha. Okay. Vitron sir
2: kinsa ganin itong pangalan sir
6: Ruel sir Ruel Oracion taga Malanga Sambuanga Sibugay
2: okay salamat kayo sir Ruel.
1: Una na kanindot ng ato ang Vitron Syrup. Ang Vitron Tablet, maayo po. Para po ni sa mga nag-edad ng 13 anyos pataas. Si tatay, si nanay, si lulo, si lula, si papa, si mama. Ato na ang gamitan ng Vitron Tablet kay naanay vitamins na po na iron. Testimonya, paminawan ng testimonya na gamit ng Vitron Tablet.
7: Ako, Tinibay Ducilio, pagabuntis bakong Vitron Tablet.
5: Ito ako po gigamit na.
2: Ngano nagamit man ka sa Vitron tablet?
5: Ika na pong usahay nga kapoy kay akong lawas ba. Kay ako ragoy magaliok diyok dalis balay na mo. Nga mo nagisulay na ko dahil makatulog na ko. Kanan ako mukhaon, ana, dahil 55 na ba akong edad niya. Ito makakuan na ko anong usahay ko. Dahil sa limtanon manggod ko.
2: Limtanon ka. Nag-take din ka sa Vitron tablet.
5: Oo.
2: Niya, kumusta man ang resulta?
5: Okay lang. Medyo gani. Na-blooming ko.
1: Ingon ana kanindot ang produkto nga Vitron tablet mga pinalanggang tigpamilya. Si Aljon Dennis sa Mahawak Midilin Cebu. Git lang ko sa pinalanggang asawa nga si Regine de los Reyes. Kung mga anak si Clifford ug Chloe. Salamat Kuya Carl and God bless your station. Baya ko ako mga anak sila si Mylene, Liufi, Vian, Ronilyn ug si Lumen sa ako mga silingan Vic Victor. Liti Impasis, McQueen, Dio, Nanimbaya, si Fee Baculio sa Miranda Manolo Fortis. Karay ko pamilyang Salapi, nagpagaray Alberta Talman ng South Upi, Maguindanao. Salamat nga mibalik kasi muntulman ng tuling sumagaray. Pagaray ko kang Dundun Aliguay, Jewel Biray, Iking Covilias, Paul Kunsad, Junjun Lobreo. Pagaray Andrea Espinido sa Ampayon, Butuan City. Salamat kaayo, no? Katong atong mga kaigsuunan nga kuan kanini ang naay almoranas wa magid puy mo angkon anang sakit agod kay mauaw ba pero kun naa ka na bitaw kanang sakit ining magbawas ka nay hubag diha imong mahikapan baka na unsa bana imo nang gamitan og Who Wonder Himo Aid. Mo nay imong gamiton Who Wonder Himo Aid para nga mukuyos ang hubag o niya dili na maghapdos, di na maghalang, di na magsakit. Katong na yung mga almoranas ha, Who Wonder Himo Aid ang inyong gamiton. O maunay nindot, Who Wonder Himo Aid. Pero kung high blood ka, saka lagalit na imong blood pressure, o niya, try dura ba na ang sakit, ayaw kagkumpiyansa, paggamit dayon og Who Wonder Cardio Care. Gamit kag Who Wonder Cardio Care. Indot mo nang wonder cardio care kay imno ni mo. Normal mo nang circulation dugo si mong lawas kay ang gikinahanglan may nato nga blood pressure 120 over 80 ra baya. Napuno na ng cholesterol imong lawas. Di nakaagi ang dugo. Mo nang 130, 140, 150. Ay blood na ka. Pag ino mo Who Wonder Cardio Care. Oh, para mo neutral ng imuhang gibati diha nga blood pressure nga taas. Ba? Pero katong mga kaigsuuna nato karon nga kana bang busy ka sa trabaho ba? Exposed ka sa init ug ulan, no? Pareha nang mga delivery rider, no? Maulanan, mainitan, unya maabugan. Pag pahatag pug proteksyon sa imong lawas, oy labi na kung ikaw tong nangita bitaw og income sa pamilya. Kana bang ang source of income ikaw moy hinungdan nga naay income ang pamilya, makakaon pamaw paniudtog paniyabon. Ang bingi mo na imong kagalingon, no? Eh. Pag ino mag Wonder C+, kana Wonder C+ ba? Mama na atong vitamin C nga mutabang na capsule ana para sa mga dagko Who Wonder C+. Pangita aron nas farmasya butika o di ba kada sa RSB Life Care Marketing Incorporated na apoy syrup ana para sa mga 2 to 12 years old Who Wonder C+ nga syrup na gani mi drops ana para sa mga bag-o na tao taman 1 year old na i-drops ana kanang Who Wonder C+ ha. So atong giyango ang atong mga kaigsuunan nga gusto kag di kadaling hilantan, di kadaling subawan, di kadaling magbalatian, mugamit ka nang atong Who Wonder C+. Ha? Nay drops para sa bata nga may pagkatao taman 1 year old, nay 2 to 12 years old nga Who Wonder C+ nga syrup, 3C pataas na tay Who Wonder C+ nga capsule. Katong atong mga kaigsuonan bitong gididaan sa pagpangapin, ang ini mga panahon nga ano nga kana bang kwan ba? Kana bang gididaan ka sa pagpangapi, kitaas kang sugar. Kani atong Wonder Herbal Coffee, wapin ko'y dao kay ang gigamit pagpatamis ani kay stevia man. So okay ra gyud. Wala kay angayong problemahon kay ang gigamit pagpatamis stevia o niya di po gani kulbaan kay nindot ba ni kay more po ni herbal kape nga akong natilawan nga dili po lang to. O niya dili po manimawang herbal gyud ba? Lami gyud. Sa lakton ka pag-story, lami og mag-enjoy ka sa ato ang Who Wonder Herbal Coffee. Unang atong gidasig atong mga kaigsuunan hanga. Kanigyan atong gamito ng Who Wonder Herbal Coffee. Parti lami ah. Lami gyud ng Who Wonder Herbal Coffee mga pinalanggan tigpaminaw. So katong atong mga kaigsuunan kung gusto mo kuan, kape kanang Who Wonder Herbal Coffee. Mauna atong gamito ha. Who Wonder Herbal Coffee. Diba lami? Ah, lami na. Ay mo kabalaka kay lami gina kanang atong Wonder Herbal Coffee.
0: Daray lang ko akong mga pamilya sa Gidapawan, Marciliano Family, Tini Francia Family, Tablason Family. Nagpag-aray Mario Marciliano, accredited dealer ng barangay Nanyo, Purok Opo, Panabo City. Shoutout sa akong kapatid, si Rowena Sindan Pamila, Sindan Rasia, Sindan Samida, Sindad Rihana, Sindad Norhan, Sindad Espesyal, ang ina ko si Ani Sindad. Balon kasalukuyan dyan sila sa Kabakan USM Plang Village 2. Greetings from Rasul Sindad ng Matilak. Mother Kabuntalan, request ako ng beautiful Sunday Sokran po. Thank you. Agaray po, Danisil Garciano, taga Dugmanon, San Isidro, Davao Oriental. Umusta lang ko sa pamilyang Inkarnasyon diya sa Kiuntod, San Fernando, Bukidnon, Patirnog, Inkarnasyon, Bibot, ini sa Baybay, Tigbao, San Carlos City, Negros Occidental. Katong atong mga kaigsuunan niya, kung doon na mo'y mga balak na tinaguan ang tudling sa mga garay program, paano ko, kanang welcome yun kayo mo, pagpadamog mga balak diri. Kaya ang atong first prize diri, 3,000 ba ya? Ni atong second prize kay kinini ang 2,000, ni 100 price o sa 1,000. No, kaya hay na lang anam, susuwat ra ka. Kung anong, dali naman po ning balak suwaton kay kinahanglan lang na kay hunahunaon nga topic ba? No? Kaya hunahunaon nga topic, panalitan ka ron, ang imong topic is gibiyag uyab, na nagmahay. Kaya ka maghanday og mga storya. Sa gibiyag uyab niya nagmahay, then imo lang i-rhyme. Importante mo kung na-rhyme ba? Kaya para inig atos tumoy, matunong po din taon atong pagbasa. Kaya di po matunong pagbasa. Maglisod din taon, Kodrig. Oh, maglisod, Kodrig. Hiyad-hiyad. Unsaon pagbasa, imong balak nga. Lisod kayo, iskrimaho, no? So, nakinanglan na to na. Nga, plus target po na to ang kuan. Kinini ang pagkahanay. Ang pagkahanay sa balak, kinanglan plus target kayo, no? Una'y pinaka-importante mga pinalanggang tigpamina. Dayon, daghan matag choices karon pagpadag balak. Kaniad to, ato rin kitag LBC, GRS, o diba ka, GNT. Kana lang daan, tulong na ka choices. Pwede ka magpadag balak, pinagi sa SWAT. Imura mo nang i-address sa RSV Building, Purok Uno, Barangay San Jose, Malaybalay City. Ano, maabot mo na diri. Basta kay RSV Building, imo ibutang. At bang sa Wilcon Depo raman sa Purok Uno, San Jose, Malaybalay City. Ano, amo nang hatagag pagtagad imong balak. Pero kung gusto kag direct, pwede po kang wanto ka sa messenger. Naman tay kanang unsa man na? Wonderman Cardo ba na? O diha sa RSV Broadcasting. RSV Broadcasting Network Incorporated. Pwede po ka diha. No, pwede po ka nga diha nimo ipadala ang imong entry sa balak writing contest sa tudling sa mga garay. Ano lang, wala mga choices ninyo. Ato ning hatagag pagtagad ng entry sa balak, binada ni Irene Managantan, Bakulod, Lanao del Norte. Handom sa kabuntago ng title. Ako ning ataga kinabuhi ha, kaning entry sa balak writing contest ha. Silaw sa adlaw nga di dapat sa bukid. Nakainumdum ko sa imong pahiyom sa masayutang uhaw nga nabugnawan sa ulan nga hinay imungan akong iampo. Ang hangin nagdala sa imong baho, kahumot sa bulak nga bagong namukad. Bisag layo ka, akong dughan nagdilaab. Kaya ang gugma na to, dili madutlan og palang. Nagtanaw ko sa mga bituon gabiin, ang utana kong nakakita ka ba usab? Kaysa matagkidlap na ipaglaom nga muabot, sa puhon magkita tang duha nga malipayon. Diwan perfecto ang atong agyanan. Nailuha, naikasakit, nagiluom, apan ang kasing-kasing ligon gihapon. Kaya ikaw ang balay nga akong gustong ulian. Sa hulat lang akong hinigugma. Ang kabuntagon muabot ra gayon. Tala ang saad nga di na magbulag, ikaw ako hangtod sa kahangturan. Maning entry ni Irene Managantan, Bakulod, Lanao del Norte, handom sa kabuntagon, balak writing contest sa tudling sa mga garay.

Okay, alang to kanin yung tanan mga pinalanggang tigpaminaw kung alam mo lang, sana. Adto na ko. Kuya Cardo Villaronte mingon ang Dios atong alagaran, pinagis tinuray nga pagserbisyo sa mga katawhan. Maayong pagpaminaw, Visayas ug Mindanao. Rock, rock, radio.

0: oras, alas dos.
1: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco og ni First Lady Ilang-Ilang ko.
3: BBC, daklit, daklit, balitang, balitang.
1: Mayong hapon mga kabagtingog kabalkada sa Nenang Daklit, balita las dos. Patay ang 23 anyos nga si Alias Makoy, humangi pusil sa wala mailing sospek samtang nagmaneho siyang payong-payong sa Diversion Road, Barangay Kapiton, Dato, Dinsinsuwat, kagabi, Agosto 20. Narecover sa crime scene ang duha ka basyo sa bala nga gituwang gikan sa kalibre 45. Gidala pa ang biktima sa ospital apan gideklarang dead on arrival. Inyo nabati ang BBC Daklit balita las dos. Ako sa Bagting 27, Daryl Kat, ayaay sa Bell FM o Radyo Bagting.
3: BBC Daklit, Daklit, balitang, balitang.
4: Radyo Bagting. The winning numbers, kaya tutok lang sa IBC 13, DATV, and on our live streaming channels. Dodo fans, tickets ready, winning vibes activated, and let's make this Friday afternoon extra exciting. Kaya good luck sa lahat ng may tickets. And to kickstart our games, i-welcome na natin ang ating Lotto Draw panel of judges who will witness our live draw proceedings. Also joining us are the representatives of PCSO and the Commission on Audit. Magandang hapon po sa inyong lahat. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. PCSO regularly conducts pre-draw procedures to ensure the integrity and transparency of our lottery draws. Ang highlights ng activity kanina, panoorin po natin.
5: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos sa machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kompleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
4: Are you guys ready to play and win? Come on, let's play your favorite lotto games!

0: Radyo Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Si Dina Masuhay ni Agi og mild stroke maong nagluya. Pirmi lang mamugnaw og maminhod ang lawas. Natabangan sa Paragis Pila Pila Herbal Oil.
5: Unsay alip yung imuhang naangkon ma'am sa paggamit nimo sa Paragis Pila Pila Herbal Oil?
6: Dati mamugnaw ko kay gikan man ko nag mild stroke god nya. Sa paggamit na ko ana, wala na tong panugnaw nako pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay mayo man siya. Nagana man na to akong pamanhod og ka normal pero nagpadayon lang gihapon ko gamit kay nindot man.
4: Sa Paragis Pila Pila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Si Tatay Mark, 40 years old, ng Nueva Ecija.
8: Si Mark po no, Nueva Ecija. Oo, minom na ako, Kuya Boy, ng rice coffee.
9: Apo, kumusta naman po yung pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee?
8: Talagang maganda yung yung kinalabasan ng rice coffee. Dahil nung una, hindi ako nakatulog. Minom na ako ng rice coffee, talagang may pagbabago na natutong katapos yung pagdumi. Nakakatulong siya dun sa pagdumi natin, talagang nakakaginawa, Kuya Boy.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
10: Seth Living Testimonies.
11: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
12: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
11: Pinagi sa gahom sa Sed Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
12: Salamat kay na atong Sed Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, pukul sa itong ako.
10: Living Testimonies.
0: Radio Magbating.

0: Tibay at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas dos y media.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Rádio Bagbaguinho.
1: Dako kaayong problema ang panglawas, ang urinary tract infection o UTI. Di kakatulog kay magsigilang kagbangon aron mangihi, magsakit imong lawas. Di kakalihok o apektado ang atong panginabuhi. O kung dili matambalan dayon, mamahimong hinungdan sa kidney infection. Maokini ang problema ni Lyndon Rosauro.
2: Lyndon Rosauro, taga Barangay Danao. Mati City, Labao Oriental.
3: Ano sige magpalit og Paragis Bilabila Herbal Capsule?
2: Sige kog palit og Paragis Bilabila kay sa sagi na kong mintin aning Paragis Bilabila ning bitaha gid akong ibati sa kong UTI. Sa una kada gabi magsige kog pangihi nya halos kudi patulogon. Nya karon nga nakainom ko aning Paragis Bilabila, dako yung kayo bitaha gid ang akong ibati sa kong UTI nga sa una grabe ka hassle karon makalihok-lihok na ko sa adlaw nga buluhaton. Grabe kanindot gid sa lawas gid paminawon.
3: Sa may ibatin mo, sakit mong hawak, ana?
2: Sakit akong hawak, tukabarog dayon pag manglaba ko, parte sakita sa akong hawak, tuhod, magsakit ang akong lawas. Karon epektibo gito sa akong lawas, yun.
3: Saan ka pa murag magpangita, naka?
2: Magpangita, gito akong lawas, aning Paragis Bilabila, kaya parte yung ninduta, 100% gito sa akong ibati, yun, wala gito siya.
3: So karon gimintin na lang ni mo?
2: Gimintin na lang na ako ang akong pag-inom, aning Paragis karon. Mauna nga, mangita gyud kong Paragis kay sa adlaw-adlaw ako ginainom. Sa una, problema kayo karon, ako kayo yung diferensya gyud. Salamat.
1: Usa sa unsamang banatian, adunay Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Ug suwayipod ang Paragis Bilabila Herbal Coffee ug Paragis Bilabila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis Bilabila.
5: Paragis Bilabila.
4: Paragis Bilabila.
6: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
7: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun niya siya. Pag niya akong gigamit, kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
6: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
8: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
0: Radio Bagbaguinho.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas tres.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
4: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
5: Ano ka, Jesus? Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumukso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal na awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos na kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Banal na Diyos, banal na puspos ng kapangyarihan, banal na walang hanggan. Maawa po kayo sa amin at sa buong mundo. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, kami ay nananalig sa iyo.
2: BBC.lit.lit Balitang.
4: Mayong hapon mga kabagting o kabalkada sa nenang Daklit Balita Las Tres. Nasunog ang green nga wing van nga giparking lamang sa Gillian Street Mulabi sa Buanga del Sur. Alauna 53 kagahapon sa hapon. Daling girespondihan sa Mulabi Municipal Fire Station ang insidente o malampusong napalong ang kalayo. Og mikabat sa 20,000 pesos ang ibaraba ng danyos. Inyo nabati ang BBC Daklit Balita Las Tres. Ako si Bagting 27, Daryl Likat, aya ay sa Bell FM o Radyo Bagting.
2: BBC Daklit Daklit Balita. Radyo Bagting.
6: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kung din pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O unsa pa gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oymasoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa igipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
7: Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
2: Radio Bagting.

0: Rádio Magbating.
1: Said Living Testimonies.
2: Si Pastor Rolando nakaangkon sa acute gastritis. Usa ka pagpanghubag sa lining sa atong mga tiyan, hinungdan sa iyang pagpanglisod sa paginhawa.
3: Na landing ko sa ospital yung dahil nagugos ko ginhawa. Ngayon pa sa doktor, lala ako ang acute gastritis.
2: Pinagi sa gahom sa Said Kogon Herbal Capsule. Siya na tabangan.
3: Salamat kay na atong Said Kogon, karikaber ko. Ako si Pastor Rolando, pamaybay gikan sa barangay Punabitan, Pukutso Tungaw.
1: Living Testimonies.
4: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprinta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
5: Sana all.
4: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
6: Oh no.
4: Paprinta Printing Services. Kining tanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya ug tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
7: Ang kwento ni Tatay Mio patungkol sa pananakit ng kanyang bukong-bukong.
8: Mio.
7: Mio, okay po si Tatay Mio.
8: Opo, pero tunay ko pong pangalan ay Romeo.
7: Opo, pagbilaw, Quezon, opo, tama po yun.
8: Pagtrabaho ko po ay hindi po pwedeng walang buta. Sabi ko nung aking mga kasama sa trabaho ay parang pasma. Gwapo ng mainit po ang buta kasi sa paa. Hindi po naman pwedeng magbubuta kasi po ay ang trabaho ko po ay para estel po baga sa bukid. Sabi ko sa misis ko ay kumunta ka kay Kuya Boy para tayo magpasalamat din sa kanyang produkto, rice cookie at nakatulong sa atin. Kaya ano laki po kuya ng pagbabago. Now, hindi ko na po nararamdan yung pananakit ng aking bukong-bukong. Opo, opo. Ay, ngayon po ay nawala na.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
0: Radio Magbating.
10: Ang baho, ano yun?

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 3:30.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: High blood, usa sa pinakakumon na problema samtang kita nagkaedad. Og maupod kini ang suliran ni Nanay Ellie, 81 anyos, na natabangan sa Paragis Bila Bila Herbal Coffee.
5: Ako si Ellie Clausos, 86 ang edad. Magsiging taas ako mong dugo, namagalay na akong kabuhi. Gaingnan ko sa akong umagad nga. Probahin daw ang Bila Bila Coffee, masig maulian ka. Ang hinoon, wak na may... Basta kainom ko, di naging maglayan ng kabuhi.
4: Sa Paragis Bila Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
6: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat ug daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guman pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sa lagikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
7: Mabuhay Hardware.
6: Mabuhay Hardware, let's build together.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Radyo Bagting.
3: Are you planning to build your dream home?
4: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adaw sab hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang isgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanya gusab delivery service para sa mga customers. Unsa pa inyong ihulat? Bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Molavi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Ug ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
2: MC1 Hardware. Radyo Bagting.

0: Radio Bagbag Ting.
1: Bata man o tiguang, ang kabuhi ang usual na problema nato. Malipong, magsuka ug bugat ang lawas. Maupod kini ang nasinati ni Lita Glinogo na natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
2: Na magusilingan na mo ang nagagamit ani Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako agad ni iha kong gipa inom sa kapsula. Pagka human ako og inom, kaisa lang ko nakainom. Naulian da yung kuha ng pagkagabi, pagkapuntag nakatindog na ko.
3: Wow.
2: Itong nakahuna-huna ako nga mag-maintain na yung kuha niya.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
0: Radio Bagbag Ting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 5.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load. Pilipinas, it's game time once again! Kaya humanda na sa exciting cash prizes dito sa 5pm edition ng PCSO Lottery Draw this Friday, August 21, 2026. Holiday man sa buong bansa, dito sa PCSO, tuloy-tuloy ang hatid nating chances to win para sa lahat ng Lotso players. Kaya kahit naka-long weekend mode man kayo, sana po ay hindi nyo nakalimutang bumili ng tickets for today's draws. Sit back, relax, and stay tuned lang dahil baka kayo na ang next Lotto winner. Live po nating babalahin ang winning numbers at napapanood nyo kami sa IBC 13, DATV at sa ating live streaming channels. Good vibes and exciting prizes ang hatid ng ating Lotto games, pero tandaan, 18 years old and above lamang ang pwedeng makasali sa anumang game ng PCSO. At sa ating mga kalaro, let us play within our means. Play smart, play safe, and play responsibly. At para sa mas masayang game time, kasama natin ngayon ang ilang Lotso players who will serve as our panel of judges. Welcome po sa PCSO! Magandang hapon din sa representatives ng PCSO and the Commission on Audit. And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good afternoon, sir. ISO certified po ang ating lottery draw procedures at kasama dito ang pagsasagawa ng pre-draw activities. Para sa naging tagpo kanina, panoorin po natin.
1: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay timbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
0: Mga kalaro, handa na ang mga papremyo at ready na kaming maghatid ng panalo. Kaya naman, mga ticket ninyo, ihanda na at tara na! Let's play Lotto!

0: Sa unang game ngayong 5pm draw, bibida ang two numbers ninyo. Dito sa 2D Lotto, ang 10 piso ninyo panalo ng 4,000 pesos kung mag-match ang two numbers ninyo sa mapipiling winning combination in exact order. 2,000 pesos naman ang take-home prize sa Rambolito System Play. So all our Lotto winners, you have 1 year to claim your prizes. At narito na ang resulta ng ating 2D Lotto draw. For the first number, we have 5. And the second number is 4. Again, our 2D Lotto winning numbers for the 5pm draw are 5 and 4 in exact order. Kung hindi man sinuwerte sa dos numeros, baka 3 numbers mo ang may dalang panalo. So get ready to play 3D Lotto after this reminder from PCSO.
1: Attention, PCSO Lotto players and supporters. Huwag magpaloko sa mga scammers na nagpapanggap bilang PCSO officials and employees at nagbibigay ng tips o sasabihin na nanalo kayo sa Lotto. Ito ay scam. Huwag magbigay ng personal information gaya ng full name, address, bank account, or credit card numbers at passwords. PCSO will never message you for any information. Play smart. Play responsibly. Paalala mula sa PCSO, IBC 13, and DATV.
0: Pilipinas, oras na para sa papremyo ng Lucky 3 numbers. 4,500 pesos ang naghihintay na panalo pag nag-match ang 3 numbers mo sa mapipiling 3D Lotto winning combination in exact order. Available din ang Rambolito System Play kung saan 750 pesos or 1,500 pesos ang pwedeng mapanalunan. At gaya ng 2D Lotto, thrice daily ang 3D Lotto every 2pm, 5pm, and 9pm. And here's our 3D Lotto winning combination. The first number is 4. For the second number, we have 2. And the third number is 3. Recapping the 3D Lotto winning combination for the 5pm draw, we have 4, 2, and 3. In exact order. Congratulations po sa mga nanalo.
2: 106.7
3: Daw na isama ka ko sa kabuang nga nakigsulti sa tao gawa diha sa imong atubangan. Samara nga nakigsulti ka sa hangin.
2: Iermita niyong bro.
3: Gibati good niya ang grabing pangluot.
2: Nihigayo na. Mga ayokos mong tabang.
3: Unsa?
2: Tabangi ko, iermita niyong bro. Tabangi ko.
3: Ay, kun mahimo ko pa lang, ako na kanagibuhat. Kung doon naman ko'y matabang nimo ning higayon na, kana maurag yun ang pag-amaam niya. Kung naglaom ka, nga doon na pa'y labaw anak, wa na, kana lang.
2: Doon na kayo mahimo ng alain. Naibaw ko na.
3: Di ko makahimo, sama sa gibuhat sa inyong batala.
2: Unsa?
3: Dili ko makapanghilabot sa mga hitabo nga iyang gitugot. Siya ang makabuot niining tanan.
2: Ermitan niyo po.

0: Salaman. Hangin mong dadunon, Hayman.
1: Huwag ko'y ganang mula ka,
0: ha? Di ka mo ito si Mapusto?
1: Ambot, iwag ko may baw.
0: Ako ba? Di man ganun ako ganahan nga mo apil-apil na nahitabo na yung randi. Pero ako lang ba? Ang ako ba? Marag, di mo sa tingali nga mauni imong buhaton? Kadaot mong kuninin mo? O glabaw ng dili ni makaayo sa inyong relasyon. Sabi ni mo, huwag kumalipan ning nahitabo ninyo ron ba? Dili manigid maoy na akong nakita ninyo sa una.
1: Huwag sa maimong gustong akong buhaton.
0: Ay, sabta nilang gusto sa randi, God. Dili mo si tingali bati na iyang gibuhat.
1: Huwag ka makasabot na ako.
0: Aw, tingali! Ni bati ka o kabala ka o kung sa'y mahitabo sa umaabot ng mga adlaw. Nga basin o mausab na ang pagbati ni Randy di hanin mo.
1: Dili man tingin imposible nga mahitabo.
0: Pero nanikamot mo na siya nga mas makakita siya arang-arang ikita. Di mo nang ilalad, God.
1: Sa ato pa, kwartang importante para niya o dili ako.
0: Ha?
1: Sa ako nag-isulti niya, huwag ko magkinahanglan o daghag kwarta. Siya ang akong gikinahanglan, dili ang kwarta. Ang panahon niya ang akong gipangita. Kana lang, huwag na ilain. Kung naalan siya sa kondool, malipay na ko. Kana ragyot ni Nung.
0: Hey.
1: Kung kwarta lang iyang gipangita, makita naman na sa lain nga paagi. Huwag na kinahanglan ang abuhaton pa niya kanang iyang gihimo karon. Dili na siya angay pang mupalayo, aron lang makakita o kwarta. Kuntinto ko bisa gamay ra ni Nung, basta naalang siya. Siya ang akong gikinahanglan, dili ang kwarta.
0: Hey. Gisa yung mga tanong?
1: Ayaw lang ako na pagtabi. Naasiya.

0: Mingaw ng ila.
1: Nilakaw na ba kasi ha? Akong gilantaw ang ilang packard. Masa kumakita niya?
0: Ay.
1: Saan mo ka na ako nga magkasabot ka na ako, Shin? Huwag hangtod ka nung sanga, mangluod ka sa kong gimo.

0: nga nanuktok man ka din sa akong kwarto.
1: Ay, nangita ni si mami ni mo?
0: Nga naman.
1: Ah, gusto na siya makiksaan niya magpamahaw. Kaya mula ka naman siya magkaon. Balubaya ka ay. Pila ramay kaon ang mami ni mo. Dali na ka na siya magkaon.
0: Masunod lang ko. Oh. Ngayon nagbarog pa man ka diha. Lakaw na!
1: Eh, tanaw organi taniya.
0: Unsa?
1: Hay. Suya ko ni mo.
0: Nasulaan na sad ka?
1: Wala ay, sige ay dek na.
0: Amaw.

0: wa siya din ni. Api ba na kog ni siya? Si Pagkat murag wa sad siya pisto. Ain bide ka sila?
1: Merkado
0: yun. Si Django. Niya da ba kasi? Ay, kung yun na nga, ipalhin siya na yung pisto. Pero niyang namisa, napangansad. Ay, unsa man kayo nahitabo niya.

0: Namnamin ang sarap ng kape. Sed Panyawan Coffee Mix. Mabibili sa mga suking butika, grocery stores, Shopee at Lazada.
1: Oh, kumusta ang imong opisina?
2: Okay lang. Di pahiyom ka man nga nagtanaw nako.
1: Nalipay lang. Maayo ang feedback nga ako nabati nimo.
2: Unsa?
1: Una pa lang nga adlaw si imong trabaho. Maayo na ang ako nabati gikan nila.
2: Ila day kong gipanid-an?
1: Giobserbahan lang. Dili matawag na paniid.
2: Mao pa?
1: Muna na lang ko nimo. Igo lang ka na akong gibalitaan sa akong nadungo gikan sa imong mga tao.
2: Akong mga tao?
1: Natural. Ikaw na ang ilang bagong boss. Mong under na sila nimo.
2: Mao pa?
1: Excuse me. Muna ko nimo.

0: Amnesia.
1: Yan ang ikig ka ba? Nakikita na ako?
0: Ha? Aw, why? Iging good. Nakalita lang ko sa pag-igham ni mo. Nadikas likod.
1: Yawi ah. Ndaman ang sakya na na. Nagkarang tataod na og nasrina.
0: Lo, nagrina ralagi ka?
1: Oh, hindi ay.
0: Wala ka magmama niya?
1: Ay, wala ko nagmamana. Ay, wala ko maanad. Kampay pa na siya din hinaka. Mo nang wala ko maanad, tawag ka na nagmam.
0: Ah, mo ba? Sa ato pa, so ito nagyudig. Kas batasan na niya, no?
1: Ako, ayo. Dita na siya. Pero, doon na siya ay sop. Nga, bahin siya ang pagkatao. Sabot ka, gusto siya sop?
0: Sof?
1: Aka na ba? Aka na na. Solid, liquid, sop. Nga bahin siya ang pagkatao, no? Naana siya, ana. Kung kama ako kalag mo ba sa anahang iyakin na iya?
0: Mo ba? Samsang dapita sof na siya?
1: Liso, do you speak on? Basta kay kamaulang kang makuha sa kilita nga dili kayo makaobra yung kamaldita. Kuha ay, time for a god. Nagkana makagipong tanan lang ko. Pwede ka kung nasimong tanan ni ma.
0: Sige, unsa man.
1: Inani ni. Kuhaan ka ng alitaw paka.
0: Unsa?
1: Wala ka kadangag. Abi na ka kadangag. Anak ka ba? Alitaw pa ba?
0: Oh, sabi yung tingog. Tay ba, anong ka namin yung pangutahan na ako?
1: Kayo lang. Dili di ay paida.
0: Sa tanang pangutahan na ka na, yun. Oh, mahimo matingali o pangutahan na ako kung taga-diin ko.
1: Wala na. Ako yung pangutahan na magbuot mo sa kitsyalan. Ako yung pangutahan na ni ma.
0: Pero, di ba, matod mo ni Sulti ang imong ma'am sa akong background. Unya, waday niya ma-appeal.
1: Ay, kuan, wala. Kini atong higayon na, dili pa ko interesada. Kaya wala pa man ko makakita ni mo.
0: Unya, nganong na-interest naman ka na ko ron?
1: Gayad lamang.
0: Kung ikaw mo'y akong pangutanaon, unsa may tanaon mo?
1: Ala, madamao rin day ko. Imam ko ng patag na. Kung ikaw na lang damasulti na ako agad.
0: Kapag gini mo eh.
1: Sige na.
0: Ay, kapoy.
1: Oh, saban!

Nakano ba kasi Shane sa iyong pwesto? Ah, gusto. Mawagin ko dito. At punta na ang kung tuwa na ba siya?

0: Taisa, ngano ni amata mo agad ini? Di ba nga layo naman ni?
1: Kon ma'am, kanang nalagoy tanahon?
0: Unsa? Unsa ba'y matanahon?
1: Kon, kining ang botong kong ipasabot ma'am nga kanang sa akong tanaw ba traffic atong daan nga ato yun nga pirming agian?
0: Ugana na ka siguro mga ka?
1: Ha? Kon, kanang kami kong dugay nang nag-drive makabana-bana ng good sa mga posibleng traffic nga mo magian.
0: Unsa?
1: Oh ma'am, mauna. Muna italit na mong dugay ng driver. Naagi lang sa abanti sa sakinan. Amo nang mabana-bana nga posibleng traffic yun ang sunod iskina. Mau nga samtang layo pa ta. Mangita na may daanog. Lain na mong kaagian. Nga dili kayo matanggong kas traffic. Wala siya matubag. Igo na siya malinyo. Hapitin ko sa pwesto ni Shin. Naan pa kasi na. Muna ka lang yung pwesto. Wala siya manindar ang adlawa. Kung mo makain mo kasi si Ermitan yung bruha. Siya ka nang naparog sa pwesto ni Shin. Og niya mapunting ayan pananaw na mo. Og ingon tukto na siya ipasabot yung pagtanaw na ko. Unsa man ka?
2: Said Health Report. Health Report. Ang asawa ni Noel Dumalagan, diabetic, iyang gipainom sa Sed Panyawan Plus with mangosteen. Miubos ang sugar ni ini.
3: Diabetic siya. Pagkuhan sa dugo is 485 gitang iyang sugar. Motong nagpalit gyud ko sa Sed Panyawan Plus capsule. Gitang time sa digit ako siya. Wala lang iabot og 1 week nakita na ko ang alivio sa akong misis. Karon, kalaway sa Ginoo, okay na gyud ang iyang pamati.
2: Sed Panyawan Plus with mangosteen, ang milagrosong kapsula, a quality product of Sed Marketing Incorporated.

Mga higana sundang uban pa mga sumpayin ni atong sugilanon nga naguluhan. Ang Magic ni Bruha. Sugilanon nga sinuot ni June 30. Ubos direksyon, Alan Gulliet de Gorda. Spinner, Alduin de Gorda. Audio Editor, Randy Tayad. Dalit gyapon kaninyo sa SED Marketing Incorporated.

0: Beauty Show.
1: Again, Ma'am Jocelyn, basta na kay gustong iminsahe, ma'am, sa said celebrity Kojic Soap or said marketing.
2: Said marketing or said celebrity Kojic Soap, daghan kaayong salamat sa nagmugna aning kay the best kaayo dako kay tabang sa kuas. Kanang tanan ko an sa said na celebrity Kojic Soap, said Kogon, said kanang kape, tanan, nakatabang yung maayos sa kuas.

0: Labi na na high blood ko, diabetic ko, niya sensitive kong skin.
1: Said Celebrity Beauty Show.
2: Said Celebrity Beauty Show.
3: Radio Magbating.
4: Oras, alas 5 y media.
3: Radio Magbating.
5: Nagbalik-balik na siya sa ospital. Di nakatindog. Sadihang nakadungog siya sa Paragis Bila-Bila Herbal Capsule sa radyo, misuway siyag tumar ug kini ang nahimong hinungdan sa paggawas ug dako kaayong bato ug sa paghimsog sa iyang lawas. Paminawa ang istorya ni Jocelyn Mandog.
6: Pamantugod iya ang sugod ato. Dili na ako kaihi tapos dugo na ako naihi. Tapos sakit na ako kayo tiyan. Tapos hiing na nagani ko na mayuma daw ito. Ito ko sa pambayon. Tapos eh, ito, nag-take ako ng herbal. Kaya nitawag si ating gani na maawa itong bila-bila sa radio na nadungog niya. Nag-take ako doha ka tablet. Tapos pagkahuman ato, di na dyan ako makapanoba. Di na ako makatindog. Mao na ito. Pag-take na ako ng doha kapad, mao na ito dahil na pasalamat ako na natanggal sa bila-bila herbal capsule nilugwa ang dako na bato.
7: Sa pag-ihi ni mo, nigawas ang dako nga bato?
6: Oo. Nigawas siya, dabi ka dako. Tapos ako siyagi ka ng... Ako ba siyagi ko na asin man day eto na nabuo?
7: Asin? Okay. Uh-huh. Ya, sa karon, o sa nagibati ni mo?
6: Okay naman ako sa karon. Mao na ganito, nagpiti ako. Tulay, musman, pero malabo ang linya.
7: Ah, so basi possible nga mabuntis ka?
8: Oo.
6: Tikos man ako, maamay ko ano sa doktor.
7: Oh, sige. Pangalan ni mo, tinuod, apil-apilido, o taga-asa?
6: Jocelyn Manlod, taga Kambuayon, Jacket.
5: Unsa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bila-Bila Herbal Capsule para ni mo. Og suwaypod ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee og Paragis Bila-Bila Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kay sa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Radio Magbating.

0: Radyo Bagbagin.
1: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing, dili lang pambabae, kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with Glutathione, apil usab ang SED Celebrity Plus, Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka-SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radyo, magbahing-hing.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alasays imedia.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
5: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong pangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
4: Sad kogon, herbal capsule, basta kogon, lawas bas kogon.
6: Experience the best accommodation from a hotel. The new
7: Pensione de Eliana.
6: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All

0: rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
1: August 6 to 12 is National Hospital Week. Ating binibigyang pagkilala at pagpapahalaga ang mahalagang papel ng mga ospital at mga healthcare workers na patuloy na nagbibigay ng dekalidad na serbisyo at pangalaga sa kalusugan ng bawat Pilipino. Tandaan na ang mga ospital ay hindi lamang lugar para sa gamutan, kundi tahanan din ng malasakit, pag-aaruga at pag-asa para sa mga pasyente at kanilang pamilya. Sa tulong ng mga doktor, nurse at iba pang healthcare providers, patuloy na naihahatid ang ligtas at maaasahang serbisyong pangkalusugan sa komunidad. Sa pamamagitan ng pagkilala at pagsuporta sa ating mga healthcare workers at pasilidad pangkalusugan, sama-sama nating mapapalakas ang sistema ng pangangalaga sa kalusugan.
2: Radio Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Mao kini ang iyahang testimonya.
2: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawas. Sa diya nga nagmuntin ko ato, ano naman kayo mo? Niya makasaka ko, makalagsak. Bukid to rawat eh, gani ay. Sa tiya nga nagmintin ko, ana ay, patin sa iyahay.
3: Pwede lang
2: magrapag yung atang mga gulo yun.
1: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
0: Radyo Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 7.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
4: Oras, hatod ganato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang Ko.
5: Mga impormasyong panggalusugan, testimonyal patotoo ng ating mga kababayang pwedeng maging kasagutan sa matagal ng iniindang karamdaman. Kasama din ang batian, minsan may kulitan, at kung minsan may kantahan. Layunin kayo po ay gabayan at samahan upang mapagtagumpayan ang inyo po namang karamdaman. Walang bibitaw, sama-sama tayo, walang iwan. Halin at ating pakinggan ang programa Tagumpay sa Kalusugan. Ating kilalanin ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Ito'y binubuo ng 15 sangkap na herba gaya ng spirulina, agaricus mushroom, Korean ginseng, stevia at iba pa. Tumutulong para i-enhance ang iyong sexual desires. Tumutulong gawing normal ang hypertension. Tumutulong na ma-regulate ang blood. Tumutulong ma-dissolve ang mga tumor gaya ng myoma. Tumutulong mapababa ang risk ng pagkakaroon ng breast and prostate cancer. Tumutulong sa pagbibigay ng ginhawa sa mga tinatamaan ng arthritis. Tumutulong din sa pag-iwas sa mga skin diseases gaya ng psoriasis. Tumutulong din na makontrol ang pag-develop ng liver cirrhosis, Hepa A, Hepa B, pati na ang fatty liver. Tumutulong din sa pagtanggal ng kidney stones at gallbladder stones. Tumutulong din magpababa ng timbang at marami pang ibang benepisyong pangkalusugan. Dito sa atin sa Quezon, mabibili na ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa mga butika, pharmacy, drugstores, tindahan, at mga grocery stores. Basta't laging tatandaan.
6: R-I-S-E.
5: R-I-S-E. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Nasa kulay dilaw na karton. Ugaliin din ang pakikinig ng programa Tagumpay sa Kalusugan Nationwide.
7: Pagod ka ba agad? Madaling sumakit ang katawan? O gusto mo lang siguradong proteksyon para sa iyong kalusugan? Huwag nang mag-alala dahil may kape na hindi lang basta pampagising, pampalakas at pampaganda rin ng inyong pangkalahatang kalusugan. Ipinagkikilala ang Strong and Healthy Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Tama? Tama po ang narinig mo. Hindi lang isa, hindi lang 10, 25 iba't ibang herbal na sangkap na pinagsama-sama para bigyan ka ng pinakamabisang tulong na kailangan ng iyong katawan. Mula sa mga kilalang halamang gamot na subok na ng panahon, ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1 ay may natural na paraan para labanan ang iba't ibang karamdaman. Nakakatulong ito sa pagpapalakas ng resistensya, pagpapabuti ng sirkulasyon ng dugo, pagpapagaan ng pakiramdam, at pagbibigay ng sapat na lakas sa buong maghapon. At ang pinakamaganda, napakasarap po nito. Hindi mo mararamdaman na umiinom ka ng gamot, parang ordinaryong masarap na kape lang, pero punong-puno ng sustansya. Isang tasa lang ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1, nakakatulong sa maraming karaniwang hina at karamdaman. Pinapalakas ang katawan laban sa sakit, natural at ligta sa pangmatagalang paggamit, siguradong kasiyasiya sa panlasa. Bakit ka pa maghahanap ng iba't ibang herbal kung sa isang tasa lang, nariyan na ang tulong ng 25 halamang gamot? Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Sarap na sigurado, subok na bisa. Para sa malakas at malusog na pang-araw-araw, rise up with Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Available sa mga pinagkakatiwalaang tindahan at butika. Makinig sa palatuntunang tagumpay sa kalusugan, araw-araw.
5: Layunin ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 sa bawat Filipino ay magbigay ng isang dekalidad na produktong kape na hindi lamang nagbibigay ng masarap na lasa, kundi naglalayong magbigay rin ng mga benepisyo sa kalusugan. Ito ay isang inobasyon sa tradisyonal na kape na sinasabayan ng iba't ibang aktibong sangkap na may positibong epekto sa katawan sa pamamagitan ng pagbibigay ng produkto na nag-aambag sa pangkalahatang kalusugan. Ang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1 ay sumusuporta mga Filipino na maging malusog at aktibo sa kanilang pang-araw-araw na na buhay. Sa pamamagitan ng pagkakaroon ng maraming sangkap na naglalayong mapalago ang ating immune system, magdulot ng enerhiya, naglalayon sa malusog na balat, malusog na puso, at iba pang aspeto ng kalusugan. At Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay naglalayong tumulong sa bawat Filipino na maabot ang kanilang layunin na magkaroon ng malusog na pangangatawan at positibong buhay. Ang kupunan ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1 ay umaasa na sa pamamagitan ng produktong ito, ang kanilang mga suki ay matutulungan nilang maabot ang kanilang pinakamahusay na estado ng kalusugan at kasiyahan. Ito na ang programang Tagumpay sa Kalusugan. Nationwide. Sa bayang napapakinggan, sa iba't ibang himpilan ng radyo sa buong Pilipinas. Sa buong Pilipinas. Layuning maibahagi ang kagalingang hatid ng Rice Herbal Products. Testimonya, patotoo, karanasan, maging mga katanungan sa pag-iinom at paggamit ng Rice Herbal Products. Ito na ang inyong lingkod at ang inyong kaagapay sa kalusugan. Kuya Boy!
2: Yes, mga kaibigan, magandang kalusugan pong muli sa kanilang lahat. Siyempre, welcome na naman sa ating balatuntunan Tagumpay sa Kalusugan Nationwide. Napapakinggan, Luzon, Visayas, Mindanao, sa iba't ibang himpilan ng mga radyo sa buong Pilipinas.

Maging sa ating po namang Facebook account, Rice Brand. Saan man daw po kayo na Pilipinas naroon, mga kaibigan, tara na tayo po yung magkwentuhan na namang muli dito po naman sa ating paladudunan. Siyempre, hatid yan sa atin ang ating po namang ipinagmamalaking Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Plus Herbal Capsule Rice 4-in-1 Premium Glow Soap. At syempre pa, mga kaibigan, ang adibo namang Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Saan man dako po kayo na Pilipinas, naroon, tara na, kwentuhan na po tayo, mga kaibigan. Si Kuya Buy po naman ang inyong likod. Sama-sama na naman tayo sa isang edisyon ng adibo namang palatutunan tagumpay sa kalusugan nationwide.

0: Tawag po kayo sa ating po namang numero, mga kaibigan. Ito na, buwan naman ang caller natin sa linya. Hello, magandang kalusugan po.
1: Magandang kalusugan, Kuya Boy.
0: Yes po, sino po sila?
1: Ako po si Adelaida Estrada.
0: Adelaida, tama po, Adelaida?
1: Opo.
0: Okay, Adelaida. Okay, Nanay Adelaida, taga saan po kayo?
1: Dito po sa Marikipi.
0: Adelaida, taga...
1: Estrada.
0: Apo, Maripepe,
1: Maripepe, Leyte.
0: Leyte, okay po.
1: Opo.
0: Okay po. Nanay, ilang taon na po kayo?
1: Sa awa ng Panginoon, 83 na po.
0: Wow! Hindi po kayo tunog 83, Nanay Adelaida. Bakit po ganun?
1: Po.
0: Bakit po ganun? 83 po kayo, parang nasa 50s lang po kayo, Nanay.
1: Salamat sa awa ng Panginoon.
0: Opo, mukhang napakalakas pa po ninyo, Nanay.
1: Opo.
0: Very good.
1: Ano pa ako ng damo?
0: Galing. Opo, Nanay, kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee?
1: Matagal na ako nag-iinom, kaya lang minsan nauubusan tayo ng budget.
0: Mm-hmm.
1: So, medyo nahihinto
0: napuputol
1: pa minsan-minsan, opo. Mm-hmm. Pero, hindi ako na, ano, kung wala man akong mainom, naglalaga ako ng mga dahon-dahon.
0: Oo. Pero pag may pagkakataon, pero pag may pagkakataon po,
1: Nabili ako.
0: Opo.
1: Nabili ako. Ngayon mayroon na ako nabili. Kaya lang naubusan din.
0: Naubusan din sa diyan po sa Leyte?
1: Dito po sa Leyte ang pangalan ng ano, tindahan, Jumbi Oy. Intik ito eh.
0: Opo.
1: Ang asawa niya, Rebecca Oy.
0: Ano pong pangalan ng butika?
1: Ano lang, tindahan lang yun.
0: Ah, tindahan na, lang.
1: Opo, yung pero pangalan nila, Jumbi Store.
0: Pero, Nanay, dun meron ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe?
1: Meron na po, pero kahapon bumili ako, naubusan na.
0: Naubusan?
1: Ang isang karton niya, kasi karton-karton akong bumili.
0: Opo.
1: Nabawasan na nga ng dalawang pack. Pero kinuha ko pa rin, kaya wala akong naiinom eh.
0: Tama. So, kailangan po kasi talagang dapat eh meron. Opo, Nanay. Sige po, hayaan po ninyo, Nanay. At atin po namang babanggitin ito sa atin po namang mga deliveries. Nang sa gayon ay malagyan pong muli dyan sa Maripepe, Leyte.
1: Opo.
0: Para kahit po papano ay may pagpatuloy po ninyo yung pag-iinom po ng ating rice coffee. Pero... meron pa pong iba. Opo. Meron pa po kasing ibang mga butika diyan, mga lugar na meron po ng ating rice coffee. Di ko lang alam kung malapit po sa inyo, Baybay City, Babatngon, Katbalogan City, Dulag, Tacloban City, Ormoc, Tanawan, Tolosa, Palo, Maasin, Mayorga. Saan po kayo malapit diyan?
1: Dito kami sa isla, Kuya Boy.
0: Isla po kayo. So malalayo po kayo doon sa mga nabanggit kong mga lugar?
1: Opo.
0: Malayo.
1: Oo, malayo po. Mabiyahe ka patungong Naval.
0: Naval, Biliran.
1: Opo, oo, Biliran.
0: Tapos
1: so, sabi ko nga kung makapag ano yata dito ba sa Marikipi, kung mayroon makakapag-deliver din nang magmula talaga sa inyo.
0: Oo.
1: Aywan ko lang. Depende lang siguro. Lalo na kung maalon, hindi makapunta ang mga taga-Nabal.
0: Hindi makapunta. Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo. Siguro, yung pong tindahan dyan sa inyo ay nakuha po talaga sa Naval.
1: Opo. Doon sila nakumpra.
0: Opo. Doon sila nakuha ng nabili ng
1: doon
0: rice coffee.
1: Doon sila nakumpra.
0: Para
1: pagdating dito, mahal na.
0: Mahal na. Opo. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at... sasabihin natin sa ating mga deliveries at baka po maggawa ng paraan.
1: Opo, kasi magbabiyahe pa naman kasi sila patungo dito sa Maripipi. Mayroon naman mga lansa na magbabiyahe. Pwede ito doon i-ano, kung sino lang maanan dyan sa Maripipi, babagsak doon sa tindahan ni Jumbi Oy.
0: Tama po. Sige po, Nanay. Hayaan po ninyo at... papaabot po natin ito sa ating po naman mga deliveries. Sa gayon ay malaman po nila yung concern po ninyo dyan. At tingnan natin po kung ano po yung magagawa po ng for sure may magagawa po naman. Gagawan po yun ang paraan ng ating po naman mga deliveries. Pero antayin po natin, Nanay. For the meantime, yun na muna po siguro if ever na mag-angkat muli ng rice coffee yung sabi po ninyong tindahan dyan sa Naval, okay, eh doon po magkakaroon ng pagkakataon na kayo po ay makabili pong muli. Pero as of now, opo, pero as of now po nanay, yung po muna yung sasabihin ko po ito sa ating mga deliveries. At alam ko po na gagawan po ito ng paraan ng ating po naman mga deliveries.
1: Opo. Kung hindi man yung mga deliveries makapunta dito sa amin sa Maritipi, pwede ito ipadala sa lansa, mm-mm, sa mga motor na malalaki.
0: Mm-mm.
1: Basta pangalan ng tindahan ni Rebecca o kaya Jumbi. Mag-asawa yan eh.
0: Tama po. Sige po, nanay. Ganun okay na po muna. Nanay, matanong ko lang po. Maiba ako. Ano po okay yung ano? Ano po yung nag-udyok sa inyo para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Alam niyo po yan po. Matagal na ako nainom yan. Diyan po ako na sa Manila no, nainom na ako yan.
0: Apo.
1: Kaya lang, siyempre, nawawalan minsan, pero nagpapatuloy ko. Kaya lang, yung pananakit ng mga katawan ko, nawala yun.
0: Nawala yung mga pananakit ng katawan po ninyo? Opo. Tapos?
1: Opo. At saka maganda ang aking pagtulog, pati yung pagkain ko maganda. At saka masarap yung pagkilos-kilos ko pag nakakainom ako niyan.
0: Yes. Kumbaga maliksi po tayo. Kumbaga maganda opo yung... Oo, di ba? Tama po.
1: Opo. Ano na rin ako, bumili na rin ako yung rice cookie na brown.
0: Opo.
1: Yung brown na box.
0: Ah, yung ano po, yung rice coffee, mixed herbal coffee, 25 in 1. Opo, opo.
1: Opo. Nakabili na ako niyan, mga ilang box na nga na ano po niyan. Kaya minsan, nagtataka nga sila sa akin. Bakit opo daw ako, ang tanda ko na, bakit daw hindi sila, parang wala lang daw ako. Nakakapag-ibig ako ng tubig, malaya ang tubig dito sa amin.
0: Correct. Tama po.
1: Mm-mm.
0: Sige po.
1: E sabi ko, okay lang. Bigay ito ni Lord sa akin ng ating palakasan.
0: Opo, syempre.
1: Yun lang.
0: At malaki po yung naitulong sa inyo ng ating rice coffee doon, nanay. Di ba?
1: Yes, Kuya Boy. Hindi ako na, nila, basta ako rice coffee lang.
0: Tama po yun.
1: Pinapainom ko ngayon kapatid ko.
0: Mm-mm.
1: Kahit ilan lang ang nabibili ko, binibigyan ko pa rin siya.
0: Very good po yun. At dapat po nating ibahagi po din sa iba nating mga kababayan yung kagandahan ng ating po ng mga rice coffee. Yun po yung ginagawa po natin na maibahagi po sa iba nang sa gayon ay makatulong opo din po tayo sa iba nating mga kababayan na meron din pong mga iniindang karamdaman. Mas maigi po yun na lalo na kapag tayo po natulungan na ng ating rice coffee na ibabahagi natin sa bawat isa po sa atin. Opo. Thank you very much po, nanay. Pero nanay, again, hindi po kayo talaga hindi po talaga kayo tunog 83, nanay.
1: Salamat po.
0: Parang mas malakas pa kayo sa 60 years old, nanay.
1: Salamat. Siguro thank patulong you ni Lord.
0: Yes po, nanay. At saka yung tamang pagkain po siguro, tama? Yung balance yung pagkain.
1: Mahilig ako sa mga gulay-gulay. Kaya yung mga, yung malunggay ko dito, yung kamuting dahon, saka yung talinong na kain ako niyan.
0: Yun, tama yun.
1: Malunggay ko, nakupod-hood na dito eh.
0: Opo, kahit araw-arawin mo yung malunggay, eh talagang isa po yan sa mga pinakamasustansyang pagkain. Opo, dito po sa atin sa Pilipinas. Kaya,
1: yun na ho.
0: Oo. So, maganda po
1: yun. Alam mo yung Kuya Boy, tama ba yung inaano ko, tatanong ko lang sa inyo kung ang bunga ng malunggay, pwede ba yan inumin yung buto?
0: Ang alin po?
1: Yung bunga ng malunggay.
0: Bunga ng malunggay. Pwedeng inumin?
1: Kung pwede ba inom yan?
0: Hindi ko pa po, nanay, na dadaanan yan. Pero hahanapin ko po yan. Pag-aaralan ko po muna bago po ako, para sigurado po tayo. Hindi ko pa po na dadaanan po yan.
1: Nakikita kasi sa Facebook na mga bunga ng malunggay iniinom nila eh.
0: Opo. Kasi po may mga ano kasi sa Facebook na hindi naman totoo talaga. Kailangan nating i-verify muna yung mga information na nakikita po natin sa Facebook. Hindi tayo agad-agad dapat naniniwala. Dapat nagre-research tayo.
1: Kaya po, hindi ako naniwala sa Facebook. Naniwala ako dito sa tanim kasi maraming bunga ng malunggay dito.
0: Yes, opo.
1: Yan ang inaano ko.
0: Opo. Sige po, nanay. Hayaan po ninyo. Sige po.
1: Kung nakikilala mo noon si Dr. Galbistan?
0: Medyo familiar po, nanay. Pero ano po yun?
1: siya nagsabi niya noon na pwedeng inumin ang bunga ng malunggay.
0: Mm-mm. Tama po.
1: Yun.
0: Ah,
1: kaya okay siya kasi nilang total di man to lason.
0: Oo. Apo. Sige po, nanay. Okay. O, nanay, basta po, ah, basta po, nanay, balitaan niyo po ako. Halimbawa po, nanay, na meron na po dyan na muli sa inyo sa Maripepe, tawagin niyo po ako muli, balitaan niyo po ako para malaman po natin kung meron na, para ma-share din po natin sa iba natin mga kababayan na nakikinig sa atin na nandyan din po sa inyo sa Maripepe. Or kung halimbawa po, sa mga susunod na araw, halimbawa, mga nakailang araw na or nakailang linggo na wala pa rin, tawagan niyo po ako muli para ma-follow up po natin yung atin po na mga deliveries. Pero sa ngayon, akin na pong itong ibabalita po sa atin po na mga deliveries para malaman na po nila na wala na po dyan ng ating rice coffee dyan po sa Maripepe.
1: Opo. Ay, ano lang ninyo, Kuya Boy, si Jumbi at saka si Rebecca, mag-asawa yan. Mga ano yan, lying insect.
0: Opo, opo. Tama po.
1: Sige. Kung mayroon na, babalitaan kita.
0: Yes po. Maraming salamat po, Ananay. God bless po sa inyo.
1: God bless po. Bye-bye.
0: Thank you very much po. Maraming salamat. Bye-bye.
1: Bye-bye.
0: Tuloy-tuloy pa rin tayo, mga kaibigan, sa ating mga kwentuhan. Kwentuhan kalusugan pa rin.

0969-226-9623. Ang ating po namang numerong pwede po ninyong tawagan dito sa ating palatutunan at magkwentuhan tayo, mag-umpisa tayo magkwentuhan patungkol po naman sa ating po namang produkto. Nang sa gayon ay maibahagi po natin yung lahat ng mga kwento po ninyo sa lahat ng ating mga kababayan. Yung mga istorya na inyo po namang nais ibahagi patungkol po naman sa inyong karanasan sa pag-iinom po ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1+1.

Tawag po ngayon, mga kaibigan. 0969-269-623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa adi mo namang programa. Itawag nyo lang yan. 0969-226-9623 yung adi mo namang numero na pwede ninyong tawagan sa ating programa.

0: Another caller on the line. Hello, magandang alusugan po. Hello?
1: Ikaw lang si Kuya Boy?
0: Yes po, si Kuya Boy po ito. Sino po sila?
1: Si Lucy, Nanay Lucy.
0: Nanay Lucy. Taga saan po si Nanay Lucy?
1: Pakinig ko yung usapan ninyo nun sa Darosario. Di nilang ako sa Bawi.
0: Apo.
1: Garcia.
0: Taga saan po kayo?
1: Bawi, Padre Garcia.
0: Padre Garcia, Batangas.
1: Oo.
0: Apo, apo. Ilang, ilang taon na po si Nanay Lucy?
1: Aba, ako'y ikaw na. 84 na.
0: 84? Ang galing naman. Opo, Nanay, kayo po'y umiinom na, Nanay Lucy, ng ating rice coffee.
1: Nako, napakatagal na. Unang-una pa sa iyong rice coffee.
0: Okay po. Ano po yung ano? Ano po yung nag-udyok kay Nanay Lucy para magsimulang uminom ng ating rice coffee?
1: Isa na ko nakatawag na sa iyo. Opo. Hindi lang mabahasang pulong.
0: Opo.
1: At ngayon, lagi ako nakabakay at aring anak ko naman may trabaho, aring ato.
0: Mm-hmm.
1: Ay aring sina na Canada. Ay, sabi ko ba yun? Tapos may tumawag na sa Rosario, ay sasabihin niyo walang mabili. Diyos ko po, kadami.
0: Kadami sa Rosario? Opo.
1: Hindi, sa Garcia. Sa Garcia.
0: Ah, sa Padre Garcia. Ah, very good po. Opo. Saan po doon, Nanay? Saan po kayo nabili sa Padre Garcia?
1: Ay, lahat na.
0: Lahat na meron. Meron, opo. Lahat na po ng mga butika sa Padre Garcia, mga kaibigan na nakikinig. Sabi po ni Nanay Lucy, napakarami po nag-uumapaw po daw yung ating po namang produkto, sabi ni Nanay Lucy.
1: Abay, oo naman. Alin ang aking kasambahilan sa gabili ko?
0: Oo.
1: 15 minutos na sa bayan, ha?
0: Oo.
1: Kahapon bumili lahat, bawa na rin aking isang anak na na-stroke.
0: Uh-oh.
1: Dati nang nainom.
0: Uh-oh.
1: Ay ngayon nakapahinga at lagi naman siya sika.
0: Uh-oh.
1: Ay di may tuma-stroke uli.
0: Uh-oh.
1: Ay ari, nag-umbisay kahapon, dalawang kahon ang binili. Sabi ko, bet ako hindi mo uli binili.
0: Uh-oh.
1: Hindi ko parang kayo. Malapis naman. Ayun eh.
0: Sige po.
1: Awa naman ang ganti. Malakas pa.
0: Okay po, okay po. Patuloy po sa pag-iinom, Nanay Lucy. Nakakailan po kayong sachet sa buong maghapon, Nanay Lucy?
1: Ay, yun nga. Kaya ako tumawag. Ay, ano nangyayari sa akin, Ekwan, eh? Pati sa gabi.
0: Pati sa gabi?
1: Kaya, dahil hindi naman kita nagkakakwentuhan tungkol sa aking buhay.
0: Opo.
1: Ako'y operasyon.
0: Opo.
1: Ako'y opera.
0: Opo.
1: Ay, kaya yan ang mamana nila, naman na nakikinig.
0: Mm-mm.
1: Awa ng dislakad na ako sa siyem na taong opera. Nang, sabi kolon, nagtapigsa ako sa baba ng pupod.
0: Uh-huh.
1: Ayun ang nung pumutok, ayun ang nakita.
0: Okay.
1: Na ako pumutok sa loob, kaya ako inaoperahan.
0: Okay.
1: O siyempre, pag inaoperahan dayo, nakakasinyas ka na ng parang may cancer, ano?
0: Uh-huh.
1: Kaya wala dito, wala. Ang sinabi ng doktor. Ang doktor ko yung pangalan ni Shay, mga balita, at yun dati rin napunta na ng lupa, eh, sa lupa raw ay napaka-sakaw ng mga doktor.
0: Mm-mm.
1: Ano eh, si Dr. Ocampo.
0: Mm-mm. O ano po anong nangyari po doon, Nanay, sa pumutok na pigsa doon sa ibaba ng pusod po ninyo? Naging ano po yun? Naging cancer?
1: Sabi nila, cancer ng bago-bago.
0: Oh.
1: Pero sabi ng doktor, hindi, huwag kayong mag-alala. At sinusuri pa kang mayigit. Ala, ayoko ilha, basta. Alam mo naman yung doktor, gusto yung malinis na gamutan.
0: Uh-uh.
1: Kung ikinimang palakab na pagpapagamot.
0: Uh-uh.
1: Abay ako yung pagdalawang sa akin ng ultrasound.
0: Uh-uh.
1: Ay ako yung umulat na at ng premiere ako yung nakatakot at doon sa Biluna.
0: Uh-uh.
1: Sa Patigotilla, sa Maynila.
0: Uh-uh.
1: Sa Maynila eh.
0: Opo.
1: Ngayon, ay ito ako yung pagdalawa na ako yung umulat. Para ako yung sinuot sa washing machine. Ikaw ko yung pala yung ganun. At doon nakikita ang kalahat-lahatan.
0: Oo. Ano po yung nakita, Nanay?
1: Ay, di, awa naman ang Diyos sa tuloy ang gamutan. Ultrasound yung pinagagawa sa akin.
0: Mm-mm.
1: Ano nga ba?

0: Tama mo.
1: Gusto akong anak na kabila ng kasada at kapitanyo na inaulala, ako lang ang mamumura.
0: Mm-hmm.
1: Ay, kaya ko pang mag-isa, hindi lang ako pag-isahin ng pagtawid. Nasakay na ako sa tricycle.
0: Galing.
1: Kahit isang singot lang hanggang din sa
0: amin. So, patuloy pa rin po, nanay, ang pag-iinom po ninyo ng ating rice coffee dahil nakakatulong po sa inyo.
1: Abay, oo. Di ko minsan ang ginagawa ko. Eh, ano kung malaman nila, eh, ako nainom ng buo. Kung minsan, hinahati ko. At yung 10 tagok ng tubig, yung pag natimpla mo, ano,
0: opo,
1: ay marami na rin naman yun.
0: Very
1: at
0: good.
1: At para sila yung makatipid, yung walang pambiling maigi, hindi ko naman nila lahat, ano.
0: Mm-mm.
1: Hindi naman kaya ba yung nasabi ko, ako yung nakakaluan. Ay, ganyan ang gawin nila.
0: Tama.
1: Pero huwag tumigil ang pag inom.
0: Tama po. Dapat po laging meron. Opo.
1: Oo. Para kung sila huwag maubusan sa isang butisang kanila nararating, bumili agad ng dalawa-dalawang kahon. Kung may pera.
0: Kung may pera. Opo. Opo. Yes po.
1: Ay, aring ang anak kong, aring lalaki, yung aking anak na ay 15 taon na, ay na-stroke. Ay ngayon, tuloy din ako. Gamot yan. Hindi ka makalakad.
0: Oo.
1: Yung sakay sa wheelchair.
0: Oo.
1: Tapos makakapunta naman ang siya. Di niya alalay. Nakakatindig naman ang kanya. Yun ang makakapaghugas nga ng pinggan. Na kanyang kinainan. Kahit sinasaway si hindi rin.
0: Apo.
1: Ay, awa ng Diyos eh. Inuulong pa kung ano. Iba kong anak at yung isang babae. Kasi sumakit ng pianong kaulan. Sabi ng aking manubang yung asawa. Dumayat ka sa inay. Sige, inom yan. Aba, inom na, inom na. Nag-ibang araw kanya lasa. Ay, hindi pa rin itinutuloy. Eh, ako nagagalit na. Kinababayaan ko mag-iis sila. Matanda na eh.
0: Anyway, Nanay Lucy, may mga, ano na, may mga sariling buhay na.
1: Oo. Ay, narin lasa. Ay, sa ang aming pag-iitan. Wala.
0: Sige
1: po. Abutan na lang kung isang ulam na gustong ugigay.
0: Opo. Salamat
1: sabi
0: po.
1: Sabi ko nga, alam ng buong tabi kasi ng buong bawi, hindi ito lang ang lugar na namin ito nakakaalam sa akin. Dahil ang anak ko, ang ibig taga Siniluan, Laguna.
0: Opo.
1: Oo. Sabi ko, hindi maya sa akin. Eh, pagkano man nasabi ko, hindi ko nababalitayan, masawa kayo.
0: Oh, Nanay Lucy, ipagpapatuloy niyo po yung pag-iinom ng rice coffee, ha?
1: Aba, ay meron lang ako iinom sa umaga. Yung last quarter ng umaga. Nasabi ko sa iyo, isa gabi, di ako inain di sa merong alas 10 ng araw. Meron sa hapon. Di ano bag ako, kahit bag nga sabing kalakalati muna.
0: Correct, opo. Basta meron. Tama po.
1: Aba, ay pag ako nagising sa, mayroong akong ako na may lumakad ang pagtulog. Hindi ako makatulog ng mahaba. Kundi mayroong, alas na sina. Ay, iinom na ako. Uli. Hindi ako nakainom. Ay, binibilang ko ang oras. Aba, ay mag-aalas Diyos lang. Ay, ako igising na ulit. Hindi, garing opera eh.
0: Opera
1: eh, di malimit magsiyan. Di, ako hindi makatulog. Nagtitimpla na uli ako, miski kakalhati.
0: Ng rice coffee?
1: Kaya ako, yung sampung yon, kinukwenta ko wala pa sa linggo.
0: Ubus na.
1: Pag-umaga sa hapon.
0: Ubus na. Opo. Nanay Lucy, maraming salamat po sa inyo, Nanay Lucy, kasi wala na po tayong oras. Thank you very much po. Napakaganda po ng kwento po ninyo at malaki po yung naitulong na sa inyo ng ating rice coffee. At ituloy-tuloy po natin, Nanay Lucy. Maraming salamat po sa inyo. God bless po sa inyo, Nanay.
1: Ako natutuwa at maraming taga-Garcia nang natawag sa inyo.
0: Yes, tama kasi po yun.
1: Lagi ako nagbabakay na tumawag sa inyo.
0: Thank you. Salamat po.
1: Naman ako dito sa inyo po na ang trabaho ay Canada.
0: Opo.
1: Opo. Siya lang ang Michel pumahay kumahalit.
0: Tama po.
1: Sige, salamat ha.
0: Thank you, Nanay Lucy. Bye-bye po sa inyo. God bless po. Maraming salamat. Mag-iingat po kayo.
1: Hoy, baka kayo mapapasal sa plant ng Batangas ay basta dumaan ka dito sa Barangay Bawi.
0: Okay po, ha? Nanay. Bawi, Padre Garcia. Sige po.
1: Bahay ng kapitan. Sige.
0: Okay po.
1: Ingat na lang.
0: Thank you, Nanay Lucy. God bless po.
1: Kasama kita sa dalangin. Nasaan na naman inumakas ka pa.
0: Thank you, Nanay Lucy. Salamat po sa inyo. God bless po, Nanay Lucy. Salamat po. Bye.

0: Bye.
1: Thank you po. Mga kaibigan, si Nanay Lucy. Oy, dyan po sa... hello po sa mga taga Radyo Bandera. Dyan po sa Katarman, Northern Samar. At nagkakaubusan daw po ng stock dyan ngayon. Hayaan po ninyo at papaabot po natin sa atin po naman mga deliveries yan. Nang sa gayon ay ma-refill po dyan ang atin po naman mga produkto. Paalam na po muna ang inyong lingkod. Hanggang sa muli na pagsasama-sama natin sa ating balado doon ng tagumpay sa kalusugan nationwide. Sa ngalan po ng ating mga kasama ng mga punong abala, si Kuya Boy po naman ang inyong lingkod. Lagi po namin sinasabi dito ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Rice Coffee Mix Herbal Coffee 25-in-1. Masarap na, healthy pa. Maraming salamat. Bye-bye. Ingat. God bless.
2: Radyo Magbating.
3: Oras, alas 7 in media.
2: Radyo Magbating.
4: Samtang nagkaedad ang tawo, hinay-hinay pud na mawala ang iyahang kusog, makabati og kanunayng kakapoy. Di na niya mahimo ang mga naanda niyang buhaton, apan aduna nay paragis bila-bila aron makatabang mas pakusgon ang inyong lawas. Atong paminawon ang nasinati ni Nanay Soledad Rodriguez, 74 anyos.
5: Kapoy, kaayo sir, kanang magtrabaho ko, hago akong trabaho niya, kapoy, kaayo. Kaya nga, may sulay ko anong paragis lagi. Taluoy sa Diyos, may angay man ko.
6: Saan
5: ito po naman? Maninda ko diha, may asaan sa bugat, na, dahil palingki.
6: Oo,
5: oh, oh, maligi ako diha.
6: Ano ang maligi ako na?
5: Mais. Sweet corn.
6: Yung sa bawang mo sa kwa, may sa naminaw ka rin, may sa yung testimonya sa yung bati na nawala yung mga kapi sa panawa sa isa itong doktor.
5: Katong wapa makasulay ane, eh. Sulay mo, di ba? Mawala mong kakapoy. Ako bitong bata, nga na ako nang uma. Hindi po niya ang inom. Mo'y ilgamit niya ka nang ikan sa trabaho, palong sa trabaho, mainom siya ane. Siya makawa, madyo ni kakapoy ma. Mungkin na pilit, pero may nakapalitan. Soledad Rodriguez, Madaom, Dagong.
4: Busa sa unsamang banatian, adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
7: Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Ang tubag sa inyong mga balatian, paragis bila-bila,
8: paragis bila-bila,
7: paragis bila-bila.
9: Pinakanindot ug di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
10: Sana all.
9: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
10: Oh no.
9: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit, kugon rin yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Turil, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
0: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, C-purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang kana, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayos sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon. Mabuhay Hardware. Mabuhay Hardware, let's build together. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one ng antipara. Yes, sa kantidad ng 800 pesos makaangko na ka og duha ka antipara para sa bulan sa Mayo 2025. Kini agig pasalamat sa ika 45 na katuig nga pagserbisyo. Ang Adelico Optical natukod at tuig 1980 og dugang pasalamat adunay 25% discount sa tanang matang sa antipara. Libre usab ang computerized examination sa mata. Ang Adelico Computerized Optical na himutang sa Paharis Avenue, Pagadian City. Ug ang Adelico branch na himutang sa City Basement Floor, Santiago District ni Syudad. Adelico Optical Anniversary Sale, buy one take one nga antipara. Clear vision is our passion.
8: Said Celebrity Beauty Soap. Said Celebrity Beauty Soap.
10: Kumusta man ang imo ang experience paggamit nimo?
13: Hey, okay ma'am, oy, magulak kay kuno nagmiligot-ot ya may iba. Iba ang Kojic Soap ma'am nga Celebrity kay paggamit na ako isa-isa lang nakuha gayton nga nagadmay nga katong sunog gani nga sino o diyak dos.
8: Para sa masanagon, himsog nga panit, gamita ang sabon nga may tatak Said Celebrity Soap. Feel the difference. Kutis Gold, Kutis Celebrity ka!
14: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, usapig ihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha katansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imo pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Appeal na sa buhagay sa Fighter 2026.
15: Pardue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink more.
2: Radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, radio, rad

0: Radio Magbating.
1: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita. Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
2: Sana all.
1: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede daw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
3: Oh no!
1: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
4: Ang mga celebrity soaps ng SED Marketing dili lang pambabae kundili panglalaki usab. Ang SED Celebrity Beauty Soap with glutathione apil usab. Ang SED Celebrity Plus Kojic, mga sabon kini nga adunay mga sangkap nga tinunan nga mubagay sa talang klase sa panit, mapalalaki man o babae. Ginamaan kini sa SED Marketing. Makatabang kini alang sa pag-is-is imong panit, o kung kanunayon nimo kini og gamit, makatabang kini aron makapaputi tungod sa glutathione o makapalimpyo pa kini sa panit tungod sa Kojic. Kung ikaw naka SED Celebrity Soaps, panit nimo, kutis porsilana na, himsog pa. Busa, pag-set Celebrity Soaps na.
0: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.

0: Radio Bang Bang.
1: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O unsa pay gihulat ninyo mga idol, tagay na para maka-appeal ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa unsa pag-appeal? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoya sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoktong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, suking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga suking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pay gipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026.
2: Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink moderately.
0: Radio Bagbag. Ping ping.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 8:30. Radyo
2: Bagting. Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
3: Silita Glinogo, nakasinati og atake, gikabuhi og pirmi siyang malipong og magsuka. Halos di na siya kalihok. Apan, sa tambag sa iyang silingan, nisuway siya sa pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Ug karon, himsog na siya pero nagpadayon pa siya ug tumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule ug gainom na pod sa Paragis Bilabila Herbal Coffee.
4: Kung pag-atake na ko, magikabuhi ko, na pagkatapos maglipong ko na yung magsuka, na mag-silingan na mo ang nagagamit ang Paragis Bilabila. Siya ang nag-advise ako, agad, iha kung di pa inom sa kapsula. Karon, pagka human ako o ginom, kaisa lang ko nakainom, gibati na lang yun ako nga makabangon ako ba? Kaya kung mabangon man ko ato sa pag-atake na ko sa kung lipong-lipong o suka-suka, mamurag nagtuyok ang kalibutan. Muto nga pagpainom yan ako isa ka lang kakapsul, naulian dahil yung kuhan ng pagkagabigay, pagkapuntag, nagkatindog na ko. Muto nakahuna-huna ko nga mag-maintain na yung kuhan niya. Kaya ganon, daghan ko gipang bati sa unagay. Kada gabi, magbikog akong batiis, mahawoy niya akong balakang, sakit akong balakang. Pagmudungo ko, manili ko, inighangad na ko, anak, malipong ko. Inom na ako ani sugod. Muna ni ang gibati na ko. May na, hinsog na akong panglawas niya, okay na kayo ang akong paglakaw. Di ko maglakaw ko sa oras, sa paray man ko, kami akong maglipong-lipong. Dagan ang nagagamit na mo, diha ang mga silingan. Ako si Mrs. Lita Glinogo, nagpuyo sa Habitat Manikling.
3: Busa sa unsamang balatian at dunay Paragis Bilabila Herbal Coffee o Paragis Bilabila Herbal Capsule para nimo. Og suwaypod ang Paragis Herbal Oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
5: August is National Breastfeeding Awareness Month. Ngayong National Breastfeeding Awareness Month, ipinapaalala natin sa mga ina at pamilya ang kahalagahan ng pagpapasuso para sa kalusugan ng mga sanggol. Ang gatas ng ina ang pinakamainam na pagkain para sa sanggol dahil taglay nito ang mga sustansyang kailangan na upang sila ay lumaki ng malusog at magkaroon ng mas matibay na panlaban sa sakit. Sa unang 6 na buwan ng buhay ng sanggol, mahalagang eksklusibong pagpapasuso ang ibigay

0: upang matulungan silang magkaroon ng malusog na simula sa buhay. Malaking tulong din ang suporta ng pamilya at komunidad upang mapadali at mapagtagumpayan ng mga nanay ang kanilang pagpapasuso. Sama-sama nating suportahan ang pagpapasuso para sa mas malusog na mga ina, sanggol at pamilya.
1: Radio Magbating.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 9.
2: Radyo Bagting.
3: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acirillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
2: Radyo Bagting.

0: Ang PCSO Lottery Draw ay live na napapanood sa Free TV at sa aming mga official live streaming channel. Live rin naming binubola ang mga winning number, kaya walang makapagsasabi kung ano ang mga mananalong numero sa bawat draw. ISO certified din ang PCSO Lottery Draw procedures, kaya makatitiyak ang lahat na pantay-pantay ang inyong tsansang manalo. Kaya babala, huwag maniwala sa text messages, liham o tawag na nagsasabing magbibigay sila ng tip kapalit ng pera o cellphone load.
1: Lotto Philippines, wherever you are watching from, whether in Luzon or Visayas or Mindanao, PCSO brings the 9 p.m. edition of the PCSO Lottery Draw this Friday night, August 21, 2026. Alam po namin na marami pa rin lugar sa bansa ang patuloy na nakararanas ng epekto ng bagyong dumaan itong mga nakaraang araw. Kaya sana po ay ligtas kayo at ang inyong mga mahal sa buhay. At syempre, sana po ay nasa maayos na kayong kalagayan. Sa ganitong panahon ng pagsubok, hindi po lahat ay nasa mood para mag-celebrate. Pero nandito pa rin po kami para maghatid ng draw ngayong gabi. Kaya naman, sasamahan ako sa paghatid ng kasiya ng aking co-host na si Queen. Good evening, Queen!
2: Hello and good evening to you, Tan! At sa lahat ng nanonood sa atin, thank you for joining us tonight. Also, for spending part of your Friday night with us. Tuloy-tuloy lang ang PCSO sa paghahatid ng saya at papremyo para sa inyong lahat na naka-tune in via IBC 13, DATV, and our official live streaming channels on Facebook and on YouTube. Siyempre, ang lagi naming paalala sa ating mga kaloto, maglaro ng responsable at ayon sa inyong budget. Bumili lamang ng lotto tickets sa authorized lotto outlets, Lottomatic at Suki Lotto Stations. Always play smart, play safe, and play responsibly.
1: Alright, naka-standby na po mga makakasama natin ngayong gabi. Good evening to our panel of judges representing the gaming public. Also here with us are the representatives of the PCSO and the Commission on Audit. Isang magandang gabi rin po sa inyo.
2: And to assist us with our draws, we have our PCSO Draw Coordinator. Good evening, sir!
1: For transparency and credibility, we conduct the pre-draw procedures every morning. Tonight, let's take a look at the highlights of today's activity. Let us all watch this.
3: Sa isinagawang pre-draw procedures, nagkaroon ng machine inspection at machine testing para masigurong maayos ang machines during the live draws. Sa drawable tree selection, pumili randomly ang chairperson ng isa sa tatlong set ng bola para gamitin sa bawat game. Lahat ng bola ay tinimbang para masigurong halos pantay-pantay ang bigat ng bawat bola. Matapos masiguro na ito'y kumpleto, iniload ng draw team member ang drawables na gagamitin sa live lotto draws.
2: Okay, Pilipinas, bring out your tickets! Bring out the energy and excitement!
1: Because we've got the jackpot-bearing games, we've got the digit games, and it's time to find out the winning numbers! Let's play Lotto!

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
1: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
3: For the past 20 hours, you are listening to the DXBZ 756, ang Radyo Bagting, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication, with permit number DSD-0328-2023, with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Haki Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756, ang Radyo Bagting, is now signing off. Ladies and gentlemen, the Philippine National Anthem.

0: Son, and of the Holy Spirit. Amen.
1: Ama naming makapangyarihan sa lahat, pinupuri po kita sa lahat ng oras. Nagpapasalamat po kami sa lahat ng mga biyayang patuloy mo pong ipinagkakaloob sa amin. Naway patawarin niyo po kami sa lahat ng aming mga nagawang pagkukulang at pagkakasala. Humihingi po kami ng tawad dahil sa kabila po ng kabutihan at biyayang natanggap ng bawat isa sa amin ay puro kasalanan pa ang aming naigaganti sa iyo. Panginoon, sana'y gabayan mo po ang bawat isa sa amin. Linisin mo po ang aming pag-iisip at damdamin sa bawat pagkakataon. Bigyan mo po kami ng karunungan at katalinuhang nanggaling sa iyo upang sa gayon po'y maibigay po namin ang nararapat na papuri sa iyong napakadakilang pangalan. Maraming salamat po sa lahat ng pag-iingat sa maghapong nakalipas. Naway bantayan at gabayan mo po kami sa aming pagtulog, gayon din po sa aking mga mahal sa buhay. Gawaran mo po kami ng mahimbing na tulog at panatag na kalooban. Maraming salamat po sa lahat, Panginoon. Sana po ay dinggin mo ang aming mga panalangin. Ang lahat ng ito ay magalang po naming hinihiling sa pangalan ng ating Panginoong Hesus na aming tagapagligtas. Amen.
0: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
2: Good morning! You're listening to DXBZ 756 ang Radyo Bagti, a commercial radio station owned and operated by the Baganyan Broadcasting Corporation, duly licensed by the National Telecommunications Commission, Department of Transportation and Communication with permit number BSD-0328-2023 with authorized power of 10,000 watts. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is maintained by the following personnel duly licensed by the National Telecommunications Commission. First Class Radio Telephone Operator Edwin Almindral Alcuriza with license number 96-1PX-17131. Marino Hockey Biguas with license number 98-1PIX-14059. DXBZ 756 ang Radyo Bagting is now signing on.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with a power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4.
2: Radyo Bagting.

0: ang himpilan na tunay na malakas at pinakikinggan. Sa pagadian, DXBZ AM 756 kHz, ang Radyo Bagting with the power of 10,000 watts. Mas pinalakas, mas pinatibay, at mas pinalinaw. Radyo Bagting, member KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Oras, alas 4:30.
2: Mga higala, nasayot ba mo nga ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil dili ilang tambal sa mga pamaul o panuhot? Ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, tambal usap kini alang sa sakit sa ngipon, pagbutang o bilabila sa gapas, o isuksup lang sa nagsakit nga daot ng ngipon. Maayo usap kini sa mga dunay kuto, butangi o Paragis Bilabila Plus Liniment Oil ang imong ulo o makita gini mo nga mga tagak ang mga kuto. Kay ang Paragis Bilabila Plus Liniment Oil, maski pakusgan pa tungod gisagulan kini ug daghang mga herbal ingredients, busa, palit na ug Paragis Bilabila Plus Liniment Oil sa inyong mga suking butika. Pilipod ug palit ug Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule alang sa lagsik nga panglawas. Sa Paragis Bilabila, dili na ka magagwanta pa. Ginama sa GFMQ Marketing.
3: Alalat, my love, mangutan ako nimo, mahal ko nimo ug dili puslan nang way nagmahal may pamatay.
4: MN Production Center. Budalit ka rin yun yung nag-giat o nagkayamukat nga sugilanon.
5: Bud-bud o pipinka.
3: Nganong mauman kini ang akong kapalara. O ako masayod kung kinsang akong amahal. Malas pagyud ko sa babae nga natingban sa akong gugma. May pagbuambak ko din aron magtibway ni kanan.
6: Paidigo! No. Bada.
3: Bati asa ni mo nga ang huilak. May oy, masaktan sa tadi mo.
6: Isamot ka bati mo nga ang gamihilak ka ba jigaw.
3: Gikan ka ron. Dili na ko lalat. Patay na si palalat sa akong kasing-kasing. Patay na!
6: Dugo! Dugo!
3: Silan ko!
7: Di mo na ko check ko. Pero, makasliyon ako. Gato na agad ka.
3: I'm sorry, palalat. Di ka na may tabo. Ikaw na lang! Sina lang!
7: Bunsa!
3: Duna na'y laing gipitik ni ining giatay kong kasing-kasing. Uga na, way laing kundili si Takla.
8: Tinuod ba ang imong gisulti, Diego?
3: O, Takla. Maunay tinuod. Una pa lang tikang nakita. Wa na mahimutang ang akong dugan.

0: Perfume Marketing ang tigama og tigapudapud sa Paragis Bilabila Plus Herbal Capsule, Paragis Bilabila Plus Liniment Oil,
1: Paragis Bilabila Plus Herbal Coffee.
2: Kung magkaidaran na ang usa ka tawo, dayon na dayon bation ang mga delikadong sakit nga posibleng mo grabe kini kung dili nato maatiman. Ania si Nanay Susimal Dagsaan nga mupabati sa iyang kasinatian samtang iyang gimintinar ang Paragis Bilabila Herbal Capsule. Katulo sa usa ka adlaw niyang tumaron kini o giubanan sa saktong diet o exercise.
3: Unsa man ang atong balitian ngayon, sige magkabalik-balik kung palit sa ito ang Paragis Bilabila Herbal Capsule.
4: Kanarawang ko andong, kanina yun akong jabiti. Mm. Yeah, panakit sa lawas, maulian man ko. Panakapsul.
3: Ikapila man mo si Imnon?
4: Siya tatulo sa isa kaadlaw.
3: Unsa gyud ang imong gibati sa una na nga wala pa ka nagtumag sa ito ang Paragis?
4: Dili ko kalakaw, oy. Hmm? Tanaw ra ko na kuan sa kuan o, jabiti. Kanino, oh? Pero nagbintin lang ko, agi ko mabiya, hantod mo, sobra tuig na, hantod karon. Eh parang, way problema.
3: Haplas, nagagamit ka haplas sa nai?
4: Haplas niya. Haplas sa Paragis, nagamit ko. Susima Dagsaan.
3: Taga-asa?
4: Upper Limatok.
3: Unsay maingon na to sa ato ang mga kaigsuunan nai, nga naminaw ka ron.
4: Dapito na ko sila, nga mamalit sila para maulian sila anong produkto sa Paragis. Kaya ako na ulian dyan ko.
2: Mga kaparagis, isabay usab ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee nga antioxidant nga makapahupay usab sa ato mga heart problems. Adto na sa inyong mga suking butika ug balit ug i-maintain ang mga produkto sa Paragis Bilabila aron kitang tanan healthy anytime all the time. Kini ginama sa GFMQ Marketing kaysa Paragis Bilabila. Dili na ka mag-agwanta pa.

0: Hai, hello, hello, hello, hello, hello, hello, mga kala, kumusta, mga kala, kala, tuntunan, may mongtang, may ngoto, may ngapon, may kapiyog, may upag yung kadlaw ninyong tanandihan. Niyan, sabi niyo, higalas kanginan, Ray Arellano, basa kong partner nga Y-Line, kinagwapas 2HP, si Lloyd Gabiana, ang atong audio editor karon mga kala. Okay, shout out time, shout out, ya, sa bungso, Bugo San Fernando, si Amay Sibial, Pedro Sibial, si Mario Morera, si Manuel Morera, si Berting Saring, gikan ni Pedro Pungasi. Oya lai shoutout sa dia ni Joel Abadiano, San Pedro Basak, Pardo Simosere, ugi mas si Lucia Buloy dia sa Sitio de la Rosa, Calatrava, Negros Occidental, gikan ni Ricky Bangis Garing. O gingoman, shoutout sa ni Ma'am Helen Kusip Archibald dia sa Cebu City Health. Inahan kini siya ni Cebu City Councilor Nice Archibald. O mas si Sir Manuel and Madam Vilma D. Dia sa Cahil Bourbon. Si Pri Judito. O si Marie Flor Samong dia sa Danao City. Si Arsili Ate. Si Edie Labindia. O mas si Josephine Siwala. O si Milagros. O kayo mong kalimot mga igala karong Pebrero 2 sunod tuig. Inyo nang makita at masaksihan ang itong drama ang Budbud o Bibinga diha sa Kabangkalan, Mandawi. Okay. Kiniubos pagdapit usab ni John Sino Pinaso diha sa Mandawi. Salamat kayo. Standby mo mga igala. Tangigin na ninyo. Kaya siguradong malingaw kamo. Okay. Ako na sa akong kape. Akong kape Lloyd. Akong kape asa na ang Paragis Bila-Bila. Herbal coffee. Oh, parisan ako ni Og.
1: Paragis Bila Bila Plus Herbal Capsule.
0: Ilis na ako ta. Ikaw na po'y tumaraning. Ikaw ino ni kape. Ako na sa'yo mo ito maraning Herbal Capsule Bila Bila Plus. Paris gina ni sila day. Bani ni Og. Magkainong na rin. Magbulag siya kitag maayo ba. Okay, magkaikala. Dito maglangan. Ato na yung ato na yung hinumduman na nangagi nga happy naman Pasko. Ano naman eh, happy? Ano naman? Ba't maira magaling man na magang Pasko? Mahuman magang Pasko at iba. Wapatap sa dawa sa atong bonus. May maganda, Lloyd, nakahimutan, nakasumong bonus, Lloyd. Pwede mga kala ito, may numduman nga ginawat sila isip espesyal na nga bisita ni Reina Tara sa ginghariyan sa mga duwinding engkantuhanong kalibutan.

0: kay Bulawan lang ang among ikanti kaninyo sa inyong pagtabang namo. Lakit na ang mga brilyantes.
1: Yes! Yuhu! Matapto na ko ini! Matapto na ko!
2: Aapil ko, Bogart! Uy!
1: Oh, yes, yes! Madato tayo nila! Madato na!
2: Yes! Wow!
0: Uyon ba kamong tanang?
3: Dili ko mo dawat o gantikon. Mapilian ko nga usa sa mutabang ninyo, Raina Tara.
4: Jingin, sad! Dili sa dawat! Lipay naman gani jian duwaan, Marco Papil!
0: Talagsaon ka mo! Jian, oktakla, bulawanon ang inyong kasing-kasing.
2: Ha? Buguag yun yung duha, uy?
1: Yan! Di magulo mo, mudawat, ha? Takla!
3: Kay ang kinasing-kasing nga pagtabang, wa maghuwat na hulipan o bayran sa bisag-unsa ang ilang serbisyo. Voluntaryo lang kini nga serbisyo. Ilabi na nga ang nakatayain ni mao ang kalinaw o kagawasan sa kurakot. Madaog-daogon, diktador, kriminal, oglulong sa ilegal nga drogas nga haring nangatungdanan ni ining ilang inkantuhan ng kalibutan, si Haring BBT.
4: Huwag na'y mo daog-daog o magutman nga batang inkanto, sama ni Gian Bato!
5: Huwag na'y mo daog-daog sa mga tiguang inkanto, sama na ko nga senior citizen ah!
6: Wa na'y mo daog-daog og yatakan ang katungod sa sama na kong kabus og timawa.
7: Panay! Mo daog-daog sa mga yanong inkanto sama na kong yanong tao lang!
8: Gusto silang tanan. Wag yun ay kalainan ang inyong inkantohanong kalibutan sa sama sa among katawang kalibutan.
0: Mao ba, Diego?
8: Maong ingnon ko ikaw, Raina Tara. Dili mi mo dawat og premium hulip sa among serbisyo sa pagtabang ninyo.

0: pinanood na lang sa bahante. Ringging arian karon.
1: Oh, may naring bibiti.
0: Pasod lahat siya. Kay may appointment siya karako karon.
1: Unsa may inyong pinasutihan karon ha? Ang bahin ba kanin sa makaukaw nga bahandi? Sa atong mga aliado ng ginharian?
0: Dili kay ang ila lang makaukaw. Kung dili, ilabi na sa atong makaukaw nga bahandi. Kukakasawa ko!
2: Unsay sunod nga mahitabo?
3: Karong panahuna, kinahanglan gayud natong maggugi aron makasugakod sa pagpanginabuhi. Tungod sa sobrang kakapoy, isip usa ka driver si Joseph Dodong Buntag migamit sa Paragis Bilabila Herbal Oil ug iyang gihamplas sa iyang nagbinuhod nga tiil ug maayo na ang iyang gibati karon.
4: Usay mo kasi natazer?
5: Patinood lang yun, ako, biyahe-biyahe dyan ko, kay ako, na ako nagtrabaho sa Video Network Bank, messenger ko. Biyahe ko, mati ito, tagom. Kadaadlaw yun na. Sa panahon nga, ulan, init, masugatan ako, maminod akong kalawasan, akong tiil, kay tungod lagi ng ula ito, masugatan, biyahe, mati ito, tagom. Pag uli na ko sa balay, mauna akong ginagamit yun, nga haplas, nga bila-bila, kaloy sa Diyos, mawala gid akong paminod sa akong kalawasan.
3: Si Dodong Joseph nag-awag usab sa mga mag-uuma sa paggamit sa atong produkto.
5: Sa bila-bila haplas gid kay mao na makahatag ta katong mag-uuma nga maabtan og ulan init, pag uli nyo haplas gid sa bila-bila, barato ra. Haplas bila-bila tinod gid ako na sinati nako karon. Sa akong paningkamot sa akong pamilya, nakahatag gid ning kaayuhan sa akong panglawas. Bila-bila gid nga haplas gid, bila-bila. Na ako sa Ginguna, Purok Sumikap Dasto, Barangay Matiao, Joseph Buntag, akong angga Dodong.
3: Usa ka kasinatian sa ato mga driver nga Sweet Lover o Paragis Bilabila User. Mas nindot mga kaparagis nga isabay ninyo ang Paragis Bilabila Herbal Coffee aron ang inyong energy permanente. Kiniginama sa GFMQ Marketing. Kaysa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, usa ka Evangeline Cañete ang makapamatuod nga siya naulian sa iyang gihambin nga sakit ug ang iyang bana nga si Amado miubusan ang blood sugar count tungod sa gihambin nga sakit nga diabetes. Ugi padayon lang ang pagtumar sa Paragis Bilabila Herbal Capsule. Atong paminawon ang iyang storya.
6: So kadyod pag-apply sa kumbana sir or ako sa iyaha, nakuan yun nga nagyod sa ka-usaban o kalimpyo sa iyang lawas kay karon. So kad nga nag-apply, mananag yun ka-kalainan. Nga nausab na yun, buspanto siya karon, may na kayo.
7: Taas din sugar sa mga asawa sa
6: 11.7.
7: Karon?
6: Karon, nagkuan mi atong miaging semana pod 7. Karon, 6 na lang jud na no, result.
7: Uning baba
6: na. Baba na. Gikan mong kudiha.
7: Unsa may imong masulti sa mga ato ang mga tigpaminaw?
6: Ang akong ikasulti sa kadto nagamit og bila-bila capsule, kadto ra gyud nga kini ipadayon jud gyapon.
7: Unsa gani pangalan nato, ma'am?
6: Evangeline Cañete.
7: Simong
6: bana Amado Cañete.
3: Likayan gyud nato mga kaparagis ang mga pagkaong sobra sa katamis sama sa soft drinks, desserts ug ang mga pagkaong sobra sa carbohydrates sama sa rice. Kay kung malabian na kini, maglisod na ang pagdaloy sa atong dugo sa atong mga kaugatan nga posibleng makaapekto sa atong immune system. Mga kaparagis, aron less gastos, magparagis Bilabila Herbal Capsule na. Ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa. Mga kaparagis, ang sakit niya high blood. Usa ka traidor nga sakit niya posibleng ikaw ma-stroke tungod sa mga hypertensions nga angay ninyong bantayan. Usa ang paglikay sa mga ginadiling mga pagkaon nga makapataas sa inyong blood pressure ug makatabang ang pag-inom sa Paragis sa Bilabila Herbal Capsule. Usa ka senior citizen nga si Nanay Bebe nga taga Carmen, Surigao del Sur nga makahatag sa iyang testimonya nga siya naayo sa iyang balatian.
8: Nagtumar ako sa bila-bila, tapos ilaad to kabuyan, duha man ako kabuyan, naarang-arang na ako kuman, makapanaw na. Tapos ako kamot, maingas-ingas. Tanan an ako kuan, hapyas, bila-bila.
9: Pag-ugiinom, saan mag-iinom na?
8: Bila-bila sa din ako
9: tag-inom. Kapsol. Kapsol. Oo. So, karo na uli ka na yung kanay. Makalakaw sa una, di yung kakalakaw.
8: Oo. Kumanak, makalakaw naman ko. Amo to, gitagaan ako sa ako, bata nan bila-bila.
9: Ito to, sa nasa kitay nga, kada?
8: Na-stroke.
9: Na-stroke ka?
8: Stroke. High blood.
9: Bila yung dati mo kanay?
8: 70.
9: 70? Taga-asa? Isa itong pangalan?
8: Taga-Puyat.
9: Puyat, Carmen Sorolin. So, itong pangalan, isa itong pangalan?
8: Si Bebe Yala.
3: Ang pag-inom sa Paragis Herbal Capsule matag-adlaw, makatabang kini sa pagpalig-on sa atong immune system. Busa mga kaparagis, palit na ug pag-inom sa atong produkto aron atong mga sakit mo alibyo. Kini ginama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
10: Niya ang sumpay sa atong sugilanon.
0: What BBT wants, BBT gets!

0: Aray kun kaayo ang inyong kipanulti, Checo. Talagsaon na lang ang mga sama ninyo.
1: Sa among kalibutan dito sa Pilipinas, kami siguro ang matawag nga matuod nga Pilipino nga nagpakabana dili lang sa among kaugalingon.
2: Kundili, sa kaayuhan o kalambuan sa kinabag-ang katawhan.
0: O sa among kalibutan, kami ang matawag nga matuod nga engkanto ning kalibutan sa mga duwende.
3: Kay nagpakabana ka sa kaayuhan sa kinabag-ang duwending engkanto ning inyong gingharian.
0: Daghan kaayong salamat kaninyo.
4: Kadiyot.
5: Wait.
0: Ngano po kahit og lalat?
4: Si lalay di mo dawat og ganti. Ha? Kami dawat lang eh.
5: Sa bulawan og diamantes.
4: Kay, kami si lalot.
5: Dawat mi, oy!
4: Daku pagayo gangkang ng among mga kamot. Di ba?
5: Nga, Sharnes!
0: Mao ba?
1: Sila lang yata agiray na tara.
6: Kay mga naaw pa lang silang Diyos panas.
4: Sigbalik.
6: Kay tinood na! Tinood na!
5: Suya ka lang, Noy.
1: Simang yun mo da?
0: Kun mao, dili mo mapakyas Bogart og lalat. May kanting bahandi ang inyong pagtabang kanamo.
4: Yeah!

0: Di mo ang inkantuhan ng telebisyon ko, kakasawa ko.
1: Ingok! Sakit sa bundok! Sakit sa dunggan!
0: Ang monsa!
1: Kapag sige nila ako pinawagan, ngay pabilang ko ang atong mga kurakot o ginanib na alyadong kongresmanos o DPWHHH na kadagkuhan ng kontraktores!
0: Wag yapon sila'y mahimo. Ako nga hari, nenggingarian ang matuman. O kwalay-lain pa.
1: Pero, ang usasa ng usap ni Ini na mabulgar ang kurakot ng hinanip, mawasiray ng tara.
0: Wadya po siya mahimo. Kay dagan akong gipaliho. Aron mabuhatan siya dagang kaso, aron maimpit siya. O ikaw ang akong ipuli asawang kuka.

0: Natural, Gian. Tungod kaging harian manis mga duwende.
1: Pero kinang, Gian.
0: Sila ka, si Diego. Kumusta naman ka?

0: Wow! W! Ah, kanindot dini! Mubo pero ganjuso kayong kwarto, ano? Inimo sa Bulawan ang ubang mga butang? Mahal gud kayo na bay jigaw!
1: Di kita manghilabot bay nunong. Ipakita na tunin ni Reyna Taranga. Talong o kasaligan tang katawhan.
0: Oh, bay jigaw!
1: Maluoy ko nila. Usaon ko ka na to sila sa pagtabang bay. Gusto ko yung mutabang nila.
0: Bay jigaw!
2: Si Ginoong Ed Curasa, nakasinati sa problema sa pagtaas sa iyang dugo kun high blood pressure. Ang pag-angkon sa high blood pressure, posible sa stress, pagsulabis pag-abuso sa lawas sama sa walay pagpili sa pagkaon ug mga bisyo susama sa pagpanigarilyo ug ang pag-inom sa alkoholikong ilimnon. Atong paminawon karon si Ginoong Ed Curasa, biktima sa sakit nga high blood pressure.
3: Sukad ko nakagamit sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, nagdown akong high blood, kaya taas akong dugo. Daghan kong mga gitry ng mga food supplement na ko'y synthetic drugs nga gigamit, pero sa pagkakaroon ako giundangan ang akong gi-maintain nga tambal o nibalik ko diri sa Paragis Herbal Bila-Bila Coffee. Kaya din hin ako nakita, nakatry ko palit dito sa pharmacia sa Butuan, diha ko nagsugod o baba ang akong blood pressure. So hangtod karon nagpabilin gihapon ko nga nagasunod, nagapalit gyud ko kanunay, di ko mapawala sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee kay kini siya maoy nakapababa gyud sa akong high blood pressure. Lami po na akong katulog magabii. Ang ako pong kaon medyo nagadiet man ko, pero lami po na imong kaon, di para sa una stable ang akong paggamit gidaning Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Ako di ay si Ed Curasa, station manager sa Radyo Bandera Bayugan.
2: Ang Paragis Bila-Bila Coffee, makatabang ilabi na sa mga tamong adunay high blood. Kini gumikan kay ang mga sangkap ni ini, tubag gayud sa pagnipis sa imong lapot nga dugo, pagpahimsog sa mga unod sa imong kasing-kasing, ug ang paghatag ug paglimpyo sa dagay-dagayan sa imong ugat sa kasing-kasing. Kung ugaling gusto ka makaangkon og hinanaling pag-alim sa bisan unsang balatian, sandig na karon sa mga produkto sa GFMQ Marketing kay kini makatabang. Kaysa Paragis Bila-Bila, dili na ka mag-agwanta pa.
4: Tigaling nalimot ka! Ngani anak ko ang imong alas. Ang imong anak!
5: Tita! Anak!
6: Unsay sunod nga mahitabo? Kana ug tagad pa mga pangutana sa inyong hunahuna ang matubag sa inyong pagpadayon sa pagpaminaw ning magkiat lang nga sugilanon. Bunbun ug bibingka. Tagsulat ug direktor OJ Kumpo Krakasa. Music Ray Arellano. Recording technician Lloyd Gabiana. Soundman Ricky Bangis Garing.
7: Kini nga drama gidalit ninyo sa GFMQ Marketing. Ang tigama og tigapudapod sa Paragis Bila-Bila Plus Herbal Capsule, Paragis Bila-Bila Plus Liniment Oil,
8: Paragis Bila-Bila Plus Herbal Coffee.
9: Ani ana ang pinakabag-o nga klase sa kape nga gisiguro ang saktong timplada, makahatag og kaayuhan sa kalawasan. Mao kini ang Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Makahatag og usa ka tasa nga lami nga way sama, kinutaw nga pag-amping sa kalawasan nga makigbatok sa balatian. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, puno sa mga sangkap sa herbal nga tinuod nga makatabang, gi-studyohan ug napamatud-an. Basta kaping klaro, dinhi na kita sa sigurado, lami ana, makatabang pa. Paragis Bila-Bila Herbal Coffee, gama sa GFMQ Marketing. Sa Paragis Bila-Bila, di na ka mag-agwanta pa. Paragis Bila-Bila. Gusto ka bang mutilaw sa Paragis Bilabila Coffee?
10: Ang patog Paragis Bilabila kay nakatilaw po sa akong kisoon. Yung siya nga animot mo kayo. Patog Bilabila o sa kabaks muna.
9: Makalagsik kini. Makapapaskog kini.
10: Yung after o sa kabaks pamilang sa paglawas, ngayon mo panghihi. Huwag may batiyon to. Sa lahat mga coffee, lahat mga batiyon, buto-buto na dugdug sa lahat ng coffee. Pero yun sa Paragis Bilabila, na-feel ginako na wala nang buto-buto sa dugdug. Huwag ginako na bantay sa Bilabila. Maayag yun yung kapiha. Royal Custodio ang panuigon 51 anyos.
9: Paragis Bilabila Coffee. Tili na ka, mag-agwanta pa.
11: Radio

Kini ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama o musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon o mas gipakusgat. BBC, miyembro

0: Ang lanog sa bagtingan mao'y nagsilbing timaan, nagdala og bililhong pahimangno og pasidaan sa panghitabo nga may kalabutan ang katawan. Muhatod sa mga nagunang balita o kasayuran, mga panghitabo gikan kagahapon, bisan sa paglabay sa kagabion o hangtod karon. Dinhilang sa lanog sa bagtingan. Ug ania ang tigpalanog sa bagtingan. Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan. Buntag na, bangon na, lanog sa bagtingan.
1: 106.0 Radio Magbating.
2: Alas sa 5.8 itong oras, sa Gawagdik Balkadas, may buntag kaninyong tanan. Adlaw karon nga Sabado, pitsa 22 na sa buwan sa Agosto 2026. Welcome na usab, dere sa programang Bagdak Lanog sa Bagtingan. Inyong mabati, matagadlaw nga Sabado kita yung mag-uban. Na alas 5 sa buntag, nga doon na alas 6.30 sa buntag. O sa kaoras sa tunga nga tulumanon, na alang sa paghatod og mga balitag impormasyon. Aron usab or sa mga or alang usab sa tuang mga suking tigpaminaw sa kahanginan. Sa tanan nga mga nagpaminaw, kumusta? Hinaot pa unta nga wala mo na kasinatig mga pagbaha diha sa inyong tagsa-tagsa ka mga nahimutangan. Atubang sa nasinatian nga pagbundak sa ulan kag hapong adlaw, no? Kusog-kusog gito ang pagbundak sa ulan kag hapong adlaw kabagdig gabalgadas. Wala kinahanglan nga sa kanunay magamping nga dili magkumpiyansa. Aron usab nga dili mabutang sa peligro ang iyong tagsa-tagsa ka mga kaugalingon. Sa ato mga mag-uuma sa kanunay, maing buntag sa inyuhan, ang alipay papagihapon mo nga nagsige lang tag nga mga nakasinadig mga pagulan-ulan, kaya padayon mo nga nakapamugas karon or nakapangnanom sa mga angay ninyo nga itanom kabagdig gabalkadas. Ingon man sa tuang mga negosyante nga sa iyosab nga nagmata, nagplastar sila mga paninda, ilabay na natong mga mahiligon na mamaligya sa mga adunay mga tabo-tabo kabagdig gabalkadas. Good morning kaninyong tanan. Sa tuwa usab nga mga dipasero ang sakyanan nga karong mga orasa, mga drivers nga nagplastar na sila ang mga kahimanan. Ang uban kay sayo nagningikan aron usab sayo makabot ngadto sila ang padulngan. O Sabado karon, ang uban kabagdig gabalkadas kay maglaag tagaag pamilya higayon or oras ang ilang pamilya banding-banding kay lahos na pagkaugma Domingo kabagdig gabalkadas. Sagad sa uban kay magpadagat ang uban pod magpabukid. O amping mo sa kanunay ha. Aron kabagdig gabalkadas nga magpabilin tang luwas sa kanunay. Sa tuang mga mananagat di ay kumusta man mo mga mananagat mga suki na muntik paminaw. No, kumusta? Dira ba kusog ang balod sa kadagatan karong mga panahona? O kinahanglan paghihapon ha, magdubli sa pag-amping. Kay wata ka balo sa kalit nga kausaban sa dagan sa level sa tubig. O sa tuang panahon, basta nun niya ganamo di hatunga-tunga sa lawod. Mukahit lang sa bako o gining kusog ang paghapak sa balod. Nako, no, munang mag-amping sa kanunay. Kinahanglan gayod ya kanunay tanga magampo magpasalamat sa labaw magkagahom o kamong tanan ang kamata karon nagkapasalamat na babo sa tuwang buhi nga Dios. Sa tanan nga mga hotong sa katilingban nga nagpaminaw ning programa nga Lanog sa Bagtingan sa kamang buntag kaninyong tanan. Alas sa inyo mga mahinungdan ang pabagtig katuyuan, pwedeng ipadangat sa itong text line 0938-2077-614. Atong usbon kabagtig kabalkada sa katong text line 0938-2077-614. Mao na ato ang text line alas sa inyo mga mahinungdan ang pabagting o di ba ka mga katuyuan. Atong usbon ha
0: 0938-2077-614.
2: Sa iranta ang uluhan sa mga balita gikan sa mga bagtig reporters kabagtig gabalkadas aniya na ang atong uluhan na sa mga balita karong buntaga. Ulahon ta kabag di gibalgada sa pagpakisayod sa uluhan nga nagkanayon. Online nga bahad sa pagpamusil sa usa ka tulunghaan nagilayon gigrespondihan sa takurong PNP. Suspek nailhan na nga usa ka estudyante. Dugang pa sa uluhan sa mga balita, kapin sa 1 million pesos ang 1 million kilo sa kamuting kahoy gikan sa South Cotabato na deliver na sa Misamis Oriental. Samtang asawa patay, bana critical, human gipusil sa Pagalungan Picket Bridge. Lain pang uluhan sa mga balita, executive order nga nagmando sa pagpatuman sa striktong mga lakang sa seguridad o pagpugong sa krimen sa tanang academic o business institution sulod sa Sambuanga, Sibugay, ipatuman. Ingon man, gabagdig gabalgadas, hulga kabahin sa mass shooting sa Parang National High School, giimbestigaran. 183 ka mga individual gihatagan og psychological first aid sa DSWD Region 9 kagahapon sa Zamboanga City. Dugang panguluhan sa mga balita, warrant of arrest gipagulas batok ni Haji Mutamada Mayor Arsina Mano og laing pitupak akusado sa 2025 deadly attack sa Basilan. Dugang uluhan sa mga balita, Balay Zamboanga del Norte gitupsan sa kalayo investigasyon padayon panggilusan. Ingon man kabagdag gabalgadas, wanted person sa kasong adultery dakpan sa Labangan. Ingon man uban pang mga uluhan sa mga balita diri paghihapon sa tuwang tulumanon ang lanog sa Bagtingan. Headline sa balita sa lakat sa panahon. Gumikan kabagdag gabalgadas kay si Typhoon Saudil. Posibleng musulod sa Philippine Area of Responsibility sunod na adlaw. Pagkani uluhan sa mga balita, diresto ang pagpanaguban ang lanog sa Bagtingan.
0: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
1: 106.2 Radio Bagbating.
2: Alas 5.14 na itong oras, kabagdig kabalgada sa plaster ng mga bagding reporters at sa gina, katunang sugdan ang pagtunol sa mga balitag impormasyon. Unahon tang update sa lakat sa panahon.
0: BBC Weather Update.
2: Sa balitang lakat sa panahon, kabagdig kabalgada, gumikan kay Gilauman nga musulod sa Philippine Area of Responsibility ang gibantayang typhoon nga Saudel nga sa kasamtangan na nakinig gawa sa Philippine Area of Responsibility. Matod pa sa pag-asa, posible nga musulod kini sa Pilipinas sa adlaw nga Lunes o dibagha sa Miyerkules. Ulahay na siplatan ang nasangpit nga bagyo sa gilay-on nga 2,710 kilometros sa may sidlakang bahin sa Northern Luzon. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 130 kilometros matag oras o kapaghapak ni sa kayutaan nga mukabat usab sa 160 kilometros matag oras samtang kini ang naglihok sa gipaspason nga 25 kilometros sa matag oras. Matod pa sa pag-asa nga kung ugaling makasulod na sa Philippine Area of Responsibility ang nasangpit nga bagyo, ilisa niini ang pangalan na sa local name nga si Bagyong Ubet. Kini na ang mahimong ika-15 ka tropical cyclone or bagyo nga tinatibok sa Pilipinas karong tuiga o ika-4 nga bagyo alang sa buwan sa Agosto. Human ini nga gisundan ang bagyo nga si Luis, si Maymay ug si Neneng. Bisan pa man nga dili wala gilawang direkta nga muigo sa nasod ang si Bagyong Saudel. Apan gibut siya sa pag-asa nga mahimo paghihapon nga pakusgon sa ang habagat nga magdala og mas daghan nga mga pag-ulan nga makaapektar sa dakong bahin sa Luzon. Samtang ang LPA nga kaning bagyong sinining ulahay na siplatan sa gilay-on kabagtig gibalgadas nga 1,995 kilometers sa may northeastern na Mindanao. Nagdala kini sa gikusgon sa hangin nga mukabat sa 45 kilometros matag oras ang paghapak nini sa kayutaan nga mukabat usaba sa 57 kilometros matag oras samtang ginaglihok sa gipaspason nga 10 kilometros matag oras. Matod pa sa pag-asa nga ang nasangpit nga daotang lakit sa panahon dili paghihapon ang ayan usab nga kakumpiyansaan gumikan kay usaw sa kini nga makahatag og mga pag-ulan. Lain pang LPA nga gibantayan karon sa pag-asa nga nausab gawa sa Philippine Area of Responsibility. Naunsa naman ang buwan sa Agosto. Samtang ang Zamboanga Peninsula dili paghihapon usab luwas sa pagbundak sa ulan karong adlaw gumikan usab sa presensya ng localized thunderstorms. Kiniusab ang magpaulan sa dakong bahin sa Zamboanga Peninsula o ingon man sa kasikbit ng mga probinsya. Posible paghihapon ng makasinatig mga pagbaha, ingon man pagdahili sa yuta, hinungdan, gipasidaran ang publiko nga mag-amping o mamaigma sa kanunay o muhiklin gilayon kung ugaling adunay mga pagbaha ng masinatian na inyohang tagsa-tagsa ka mga dapit. Samtang sa Pikas Bahin, ang hunas og tawo sa pagidian sa tikarong adlaw alas 7:45 kaginang kaunyang buntag. 0.6 meter giladmon sa tubig unang hunas. Ang tawo unyang alauna 57 ang takna sa hapon 1.0 meter giladmon sa tubig. Subling hunas pag alas 5:59 ang takna sa hapon 0.7 meter giladmon sa tubig. Lauman nga musuba ang adlaw alas 5:39 sa buntag samtang musalo pag alas 5:59 sa hapon. Lauman na. Samtang update usab mahitungo sa kwaning gidaghanon sa isa sa karagatan matod pa sa pag-asa nga ana namang sa pagbanabana sa pag-asa sa pagbanabana sa pag-asa giingon kabagdag gabalkada sa kagidaghanon sa isda karong adlaw is dili tantong gamay dili pud tantong daghan so ana lang sa normal ang gidaghanon sa isda sa karagatan sa Pagadian City alang sa tuang mga mananagat. Alas 5:19 na mo kanay gidatibok ang update sa dagan sa panahon. 106.6 ang balitang lakad sa panahon kabag nagkabalkada sa hatod gadato sa Veteran Vitamins Plus Iron, ang vitamin na makagana sa pagkaon, makapaligon sa immune system, makapalantip sa salabutan, mayong vitamina alang sa mga batanon o may edad na. Ang Veteran Vitamins Plus Iron, vitamin ang pampamilya. Unang usapan yung ipabot, alang sa kayuhan sa tanan. Alas sige, kabagdig gabalkadas. Pagagamit na mo o Veteran Vitamins Plus Iron. 106.6 Alas 5:20 na itong oras sa diri paghihapon sa itong pagpanaguban kabagdi gabalgadas sa pagpadayon sa mga balitag impormasyon na ito ang sayran ang balita kabagdi gabalgadas gikan sa Basilan gumikan kanya. Doon ay warrant of arrest nga gipagula sa korte batok ni Haji Mutamad Mayor Arsina Nano o gilaing pang pitupa ka mga akusado sa 2025 deadly attack sa Basilan. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Lirasan. BBC
3: Live Report. Gipagula sa korte ang mga warrant of arrest batok ni Haji Mutamad Mayor Arsina Kahing Nano ug pito pa ka mga indibidwal nga nagatubang og mga kaso nga murder, frustrated murder ug attempted murder may kalabutan sa deadly sea attack sa Basilan niya Mayo 2025. Gipagula ang mga warrant of arrest pinaagi sa Regional Trial Court 9 Judicial Region Branch 2 Isabela City Basilan pinitsahan niya tong Agosto 20, 2025 din kininagmando sa mga law enforcement authorities sa sa pagdakop sa mga akusado. Sumala sa korte, non-bailable kung walay piyansa ang mga kaso sa murder, samtang gitakda ang piyansa ng 200,000 pesos matag usa alang sa matag frustrated murder case o sa kagatus mil alang sa attempted murder nga kaso. Nagikan ang mga kaso sa pag-atake niya itong Mayo 12, 2025 sa kadagatan ng sakop sa Haji Mutamad Basilan diin namatay sila Ben Bakil, Mura Sidol Abdurrahman o Samir Hamiri Alil samtang adunay uban pang mga samdana. Gipasaka ang mga kaso sa Regional Trial Court nining si Manaha human sa resolusyon gikan sa Department of Justice Regional Prosecution Office number 14 samtang wala pa opisyal nga pamahayag ang nahisgutang mayor kalabot sa maong arrest warrant. Bagding 29, Chiril Uniot Lirazan sa Belfam o Radio Bagding
2: 106.7 Alas sa 5.22 sa 2 oras kabagdag balkada sa dugang pa sa mga balita at impormasyon. Asawa pataya bana kritikal human gipusil sa Pagalungan Picket Bridge. Ang kompletong detalye sa report di Bagting 28 Kimberly Namuag.
0: BBC Live Report.
4: Patay ang usa ka asawa samtang kritikal ang kahimtang sa iyang bana human gipusil sa wala mailhing mga suspek samtang nagsakay sa multicab dito sa tulay nga nagdugtong sa Pagalungan ug Picket Cotabato gapon sa buntag Agosto 21 tuig 2026. Giilang mga biktima nga sila Orlan Sagotaon ug iyang asawa nga si Colimar nga gigatahong residente sa Aliosa North Cotabato. Sumala sa initial nga investigasyon gimaneho ni Orlan ang pulang multicab ug nagdala og mga lubi og coconut seedlings alang sa delivery sa Barangay Takipan. Pag-abot sa tulay sa Pagalungan to Picket National Road, kalit silang giduol sa mga wala mailhing lalaki nga nagsakay og motorsiklo og gipusil. Naigo ang magtiayon sa lain-laing bahin sa lawas. Namatay si Collie tungod sa grabing samad pinusilan samtang si Orlan gidala sa ospital o ganaa sa critical nga kahimtang. Miigyas dayon ang mga suspek og gilusan sa kapulisan ng hot pursuit operation aron mailhan ang mga suspek o mahibalaan ang motibo sa pagpamusil. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bal FM o Radio Bagting
2: 106.7 Alas 5.24 at oras kabagdag balkada sa karong mga panahuna murag alam puunon ang tanan na no? Ang mga tao karong mga panahuna murag gamayng bikil halasagi pusil. Pwede ra ba siguro untagod istoryahon, di ba? Isettle ba? Kung sa manugaling ang mga nahimong mga kasaypanan, o di ba? Sila po ito maabot kabag di kabalkada sa pagpamusil, kaya kinabuhi sa tao usara gayon, di ba? O ngayon man usab kabag di kabalkada sa kasi pag unsa kadako ang sala sa usa ka individual, no? Pwede ra yun siguro na siya mahilkining ipaagi sa tarong pag-istorya. Ayaw in town na mupamusil. Oy. Looy po na mahimong biktima. Looy ang pamilya nga mabilin kabag di gabalkadas. Tugong hunahunaon si kanunay. Nga ito ang buhay nga Diyos. Basin pag unsa kadakong sala na itong magkatauhan. Gipasaylo man ganita. Kita pakahang tao lang. Masayop yun kabag di gabalkadas. Diba? Una nga. Kung hinoon, digid po na ito ma... Ma-please ang tanang tao, di ba? Samot na itong mga tao, kabagtig kabalkadas, nga mubura kayong pailob o napuno na gayon ang iyahang kwan ba? Ang iyahang pagpailob, kabagtig kabalkadas. Anyways, itong pagbalik, dugang pang mga balita, impormasyon, dari paghihapon sa tulumanon ang Lanog sa Bagtingan, alas 5.26 na sa buntag.
0: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
2: Oras, hatod ka nato nila ni City Mayor Samuel Esco o ni First Lady Ilang-Ilang ko.
5: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidillo, numero unong konsihal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
6: Seth Living Testimonies. Ginang Aurora Cedillo, adunay tulo ka mayoma sa iyang matris.
7: Kung iyang man isakit, nagpa-check up ko ato niya. Ako mang ipa-ultrasound, oh, na ako'y tulo ka mayoma niya. Iingnang kong gupirahan.
6: Pinagi sa gahom sa panyawan nga tanom, apil ang mangustin, garlic o kogon. Kaayuhan sa mayoma, natagamtam ni Ginang Aurora Cedillo.
7: Nag-inom ko kaning dead panyawan capsule, mangustin, garlic o kaning kogon. Akong di tumartanan. Karon wala naman kong mabalik kung pa-check up. Kaya nakaoyo naman ko sigig tumar sa panyawan coffee o kaning mga capsule ninyo.
0: Living Testimonies.
6: Pagmatuod nga buhi o tinuod, hatod ka nato sa SED Marketing. Tatak! Magaling!
4: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. Og dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center, muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kaya naa sila'y delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch opens lagi kan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
8: Mabuhay Hardware.
4: Mabuhay Hardware, let's build together.
9: Si Delphine Hitiso, nakaangkon o pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
10: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawa naman yun ang aking ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinood yun siya. Pag niya akong gigamit kogon, yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
9: Sad kogon, herbal capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
11: Experience the best accommodation from a hotel. The new
12: Pensione de Eliana.
11: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV, 24/7 backup generator, 24/7 open for check-in, free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor, and overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos and soon to be served short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255, located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana, offering comfort, convenience, safety and affordability. Pensione de Iliana.
13: Si Nanay Sean Alfuerto, 90 anyos na, pero kugihan lang gihapon. Apan, tungod sa iyang edad, nang luya na ang iyang lawas. Ang nakatabang sa iyaha aron maulian, ang kanunayng pag-inom sa Paragis Bila-Bila Herbal Coffee. Maokini ang iyahang testimonya.
14: Kapoy kayo niya, nalagay magsakit sa kong lawa. Sa diyang nagmuntin ko ato, raan naman kayo mo. Niya makasaka ko, makalagsak. Ang bukid doon eh, gani ay. Sa diyang nagmuntin ko, ana ay, patin hayahay ang lawa. Magrapag yung ko ato mga guloy yun.
13: Sa Paragis Bila-Bila, tili na ka mag-agwanta pa.
5: Pinakanindot o dekalidad ng printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga ligon pas inyong relasyon.
15: Ana
5: Paspas ang trabaho kayang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
16: Oh no.
15: Paprinta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprinta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaisano Capital, Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Mulabi branch na may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumana na si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprinta Tailoring and Printing Services.
16: August 1 is Family Planning Day. Ngayong Family Planning Day, pinaalalahanan natin ang bawat pamilya na ang tamang pagpaplano ay isang malagakbanga tungo sa mas maayos na buhay at mas magandang kinabukasan. Sa pamamagitan ng Family Planning, nabibigyan ang mga mag-asawa at individual ng pagkataong magpasya kung kailan at ilang anak ang nais nilang magkaroon batay sa kanilang kalagayan at kakayahan. Mahalaga ang Family Planning dahil nakatutulong ito sa pangangalaga ng kalusugan ng ina, kaligtasan ng sanggol at kapakanan ng buong pamilya. Kumonsulta sa inyong pinakamalapit na health center upang makakuha ng tamang impormasyon at ligtas na mga serbisyo sa family planning.
17: 106.2
0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
2: 106.2 Alas 5.33 sa itong oras, sa Kabagdag Balkada, sa balik na direstong tulumanon ang lanog sa Bagtingan, isibiyan paghihapon na sa 106.3 Bell FM, ingon man sa DXB-7756 sa Radyo Bagting. Ato ng Sairan, mga balita, gikan Stingo, Mindanao, Radio Alliance, kon Temra.
0: Nagpaminaw kamo sa Lalo sa Bantingan.
18: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw.

0: sa pamamagitan ng Market Linkage Initiative ng Office of the Provincial Agriculture o OPAG sa pakikipagtulungan ng mga kooperatiba na magsasaka at pribadong sektor. Ayon pa kay Provincial Agriculture Dr. Raul Tives, makatutulong ang partnership upang magkaroon ang mga kasama growers ng mas direkta at matatag na pamilihan para sa kanilang ani at magkaroon din ng oportunidad na makakuha ng mas magandang presyo. Kabilang sa mga naghatid ng kamoteng kahoy, ang Polo SNMPC ng Punumunok na nakapag-deliver ng 542,000 kilos. Chef Reliant MPC ng Solala na nakapag-atid ng higit 368,000 kilos. At Taplan Farmers Cooperative ng Coronadal na nakapag-deliver naman ng higit 255,000 kilos. Patuloy na manginikayat ang mga magsasaka na makipaugnayan sa mga kooperatiba para sa requirement, delivery schedule at kasalukuyang buying price. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
2: Dugang pa sa mga balita, Tingog Mindanao, hulga kabahin sa mass shooting sa Parang National High School, giimbestigaran na. Ang kompletong detalye sa report ni Bagting 28, Kimberly Namuag.
1: Tingog Mindanao.
3: Padayon nga giimbestigahan sa kapulisan ang usa ka Facebook post nga dunay hulga sa mass shooting sa Parang National High School sa Barangay Poblacion 1, Maguindanao del Norte. Sumala sa Police Regional Office BARM, dadawat sa Parang Municipal Police Station ng impormasyon na alas 8:30 sa gabi ini atong Agosto 20. Bahin sa post nga nag-ingon nga dunay himuong pagpamusil sa eskulahan na gabong adlawa Agosto 21. Ang Facebook account nga Fia Rashaina mao'y giingong mi pagula sa maong post. Gipasa dayon kini sa intelligence section sa Parang MPS alang sa verification ug pag-ila sa tinuod nga nagamit sa account. Usa ka lalaki nga residente sa Barangay Poblacion 1 ang miadto sa police station na humanakita ang iyang mga litrato sa maong account. Apan iyang gilimod nga iya ang account ug gikatahong biktima siya sa identity theft. Nagig-ordinar na ang Parang MPS sa Regional Anti-Cybercrime Unit BARM aron mahibal-an ang tinuod nga nagamit sa account ug ang kamatuoran sa maong hulga. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Tingog Mindanao.
2: Dugan pa sa mga balitang impormasyon sa Tingog Mindanao Radio Alliance Guntamra. Atong balikan si Ruel Lozano, gumikan kay online nga bahad sa pagpamusil sa usa ka tulunghaan gilayon nga girespondihan sa Takurong PNP suspek na ilhan nga usa ka estudyante. Ang report gikan ni Ruel Lozano.
1: Tingog Mindanao.
0: Umaksyon kaagad ang PNP sa isang manoy banta sa Facebook ng pamamaril sa isang eskwelahan sa Takurong Sultan Kudarat nang sagawa ng Cyber Intelligence Investigation at Validation ang Takurong PNP katuwang ang Sultan Kudarat Provincial Cyber Response Team ng RACO 12. Natukoy ng mga otoridad ang gumamit ng Facebook account na Ms. SKS Xu, 23 anyos na estudyante ng isang kolehiyo. Sa pakipaugnayan ng PNP sa pamunuan ng paaralan, inamin ang estudyante na siya ang gumawa at nagpost na naturang payag. Layo lamang nito ang magbigay ng awareness, ngunit kinilala niyang hindi angkop ang kanyang ginawa. Agad naman niyang binura ang post at humingi ng paumanhin sa publiko. Ipinaalam naman ng cyber response team na maaari siyang managot sa batas at posibleng gamitin bilang ebidensya ang mga nakuhang digital records. Samantala, nagsagawa rin ng administrative action ang pamunuan ng eskwelahan at tinuspinde ang estudyante ng 10 araw bukod pa sa 5 araw na community service at counseling. Binigyan din pa ni Pro 12 Regional Director Brigadier General Alan Manibog na seryosong tinutugunan ng PNP ang anumang banta sa kaligtasan ng mga estudyante at patuloy na paigtingin ang kanilang cyber monitoring. Ruel Usano, DXOM Radyo Bida, Coronadal City, Tingog Mindanao.
1: Tingog Mindanao.
2: Alas 5:58:39 atong oras kamagdag balkada sa samtang sa pikas sa bahin sa mga balitang Tingog Mindanao. Gipakusgan sa Department of Transportation karaga ang kampanya sa road safety pinagi sa hugot nga pagpatuman sa balaod nga adunay ang kalabutan sa transportasyon ug sa trapiko. Opisyal nga gilusad ang bagong regional enforcement team sa pagpanguna ni retired Colonel Joel Consulta, ang regional director sa DOTR Caraga. pinag-

0: ginini maghiusa og puwersa ang Land Transportation Office. Land Transportation Franchising and Regulatory Board, Kapulisan og City Transportation and Traffic Management Department sa pagpahigayon og Unified Checkpoint. Sumala ni Director Consulta tumong sa Unified Checkpoint ang paligunon na pag-usab ang pagsalig sa publiko og pagpakita nga ang mga enforcers ng serbisyo uban sa propesyonalismo, integridad og patas nga pagpatuman sa balaod. Pinaagi sa hinusan checkpoint, mas epesyente nang matubag ang og mahatagan og citation ang nagkalain-laing local og national traffic violations sa Butuan City og uban pang bahin sa nasangpit nga rehiyon. Sigon pa nini nga determinado ang regional enforcement team nga ipakita sa katawhan nga seryoso ang mga ahensya sa gobyerno sa pagpalambo sa serbisyo, pagpaligo sa disiplina sa kadalanan o pagpanalipot sa kaluwasan sa tanang motorista o pasahero sa tibuok Caraga Region.
1: Tingog Mindanao.
0: Dugang pa sa mga balitang Tingog Mindanao, gumikan Kabagtig Kabalgada sa hugot nga gikondinar sa hutong sa mga magtutudlo ang controversial nga pamahayag ni Palace Press Officer Clear Castro batok sa ilahang sektor. Kini ang gipadayag ni ACT Teacher Northern Mindanao Coordinator Roland Cruz samtang ang gihatag ang ilang bugat nga pagkontra sa mga pamahayag. Matod pa sa mga pundok, imbis nga makatabang sa kahimtang sa mga magtutudlo mga sa mga estudyante, mas mayo pa nga maghimo una og research si Castro kabahin sa tinuod nga sitwasyon sa dili pa magpagawas og mga pamahayag nga ilang gihulagway nga makadaot og daw nagbasol pa sa mga magtutudlo. Gidugang pa ni Cruz nga klaro ang paningkamot sa mga magtutudlo nga magiyahan ang mga kabataan og malayo sa peligro. Hinungdan nga angay lang matupang susihon una sa gobyerno ang tinuod nga hinungdan sa maong insidente kaysa magpataka na lamang kini og pamasangil. Ingon man Kabagtig Kabalgada sa dugang pang mga balita, gipalig-on karon sa Department of Education sa Cagayan de Oro City ang seguridad sa mga pamublikong tulunghaan pinaagi sa pakitimbayayo sa lokal nga kapulisan sa opisyal sa barangay. Matod pa ni Romeo Aklo, ang program head sa DepEd Cagayan de Oro City, gihimo kini nga lakang aron masusi ang mga bag sa mga estudyante ug masiguro nga walay makadala og bisan unsang delikado nga gamit sulod sa klasihanan. Dako usab ang pagpasalamat sa buhatan tungod sa pagpadala og dugang nga kapulisan ug barangay tanod sa mga tagtulunghaan nga mao'y nitabang sa pag-inspeksyon aron makatutok ang mga magtutudlo sila nga pagtudlo. Samtang gipahinumduman usab ni Aklo ang tanan nga importante ang kooperasyon sa mga ginikanan sa tibuok komunidad tungod kay ang barangay ang unang pundasyon sa seguridad sa Katilingban.
1: Tingog Mindanao.
0: Mga din naglangkob sa mga balita sa Tingog Mindanao Radio Alliance Contemporary karong adlaw, adlaw nga Sabado.
1: Mga balitang mula sa iba't ibang panig ng Mindanao. Bida sa Tingog Mindanao. Buong puwersang ihahatid ng mga pinagkakatiwalang himpilan ng radyo sa Mindanao. Mas pinalakas, mas pinabilis, at mas pinalinaw. Tingog Mindanao.
0: Sa pagbalik, Kabagtig Kabalgada, dugang pa mga balita impormasyon, diri paghihapon sa tulumanon ang lanog sa Bagtingan, alas 5:43.
2: Nagpaminaw kamo sa lanog sa Bagtingan.
3: Si Ma'am Jenny ng Occidental Mindoro.
4: Si Jamie po ito ng Mambura Occidental Mindoro. 48 po.
3: 48. Kayo po'y umiinom na ng ating rice coffee, Ma'am Jenny?
4: Yes po. Nakailang kahuna po kami. Napakaganda po. Kasi unang-una ay nawala yung pangingirot nito sa tagiliran ko.
3: Opo, tapos?
4: Parang UTI. Tapos yung parang acid reflux po na umaano dito sa sikmura. Nawala na din po yun. Kumain, masarap matulog. Nag-okay po yung pakiramdam ko.
3: Wow!
4: Tapos ano po, pati yung asawa ko, pinapainan ko na rin siya ng rice coffee. Ito nga po, kauubos na isang kahon. Biyaya po ng Panginoon ay talaga namang sabi ko, itinuro siguro ng Diyos ito para matugunan yung ano, mga nararamdaman ng mga tao.
3: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14 in 1 plus 1.
5: planning to build your dream home.
6: Balay negosyo o proyekto nga pangandoy, sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, uguban pa. Adao sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tailor machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furniture og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usapay inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, anasa Rizal Avenue, Kilid sa Novo. Mulabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Des Appliance. Og ang Maranding Branch, anasa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gikan alas 8 sa buntag, ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware.
7: MC1 Hardware.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong paan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong gigamit. Kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad Kugon Herbal Capsule. Basta kugon. Lawas bas kugon.
10: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundin pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone og smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa-unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat katansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca og Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanay mutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw on December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Pardew HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo
11: si Nanay Bene Galacio, 60 anyos na, nag-antos sa taas na uric acid. Sa una, wa kay mabati na sintomas kung taas ang uric acid. Apan, sa kadugayon, mamahimo ning crystals na mahimong hinungdan sa gout attacks. Maghubag, magpula o init ang mga joints o kung di matambalan, magresulta kini sa kidney stone. Magsakit ang lawas, magsigig kalipong o hilantan. Apan, sa iyang pagtumar o paragis bila-bila herbal capsule, timsog na pod. Atong paminawo na ang istorya ni Nanay Penny Galacio.
12: Ako si Penny Galacio. Sa una, naghanaw tambal ipang inom, nagsinaw balik-balik pa pa-medical, pa-ultrasound, unsa lang diyan, naghangay kong bati. Taas akong uric, taas po na akong kriya, huwag ako ang takuyig ipang bati, tanan, naghanyod, akong ulo, magsigong kalipong. Pero kaniya kong amiga, magsiyon, ayun na, pag-inom niya, bisag unsa, pagparagis na ka, sisya yun, gisiwayan na ako, nagparagis ko, kaloy sa Ginoo, nanay kausaban, huwag nanambok na gani po, karoon naghahin natin anong nanambok na daw, kulabon, magsira kong lumbog sa malay. Pero pag sugo na inom sa paragis, makapi man na siyang makapsul. Kaloy sa Ginoo, ginta na yun akong ibati. Nakauyon ko. Kamu nga wa nagparagis, sige, pagparagis na mo. Arumayo ang inyong mga malatian. Kay kami, bayo ka usaban yun ang tanan. Nagparagis na mo ha, wala nagparagis.
13: Kaloy na dati?
12: 16 ako.
11: Busa sa unsamang balatian, adunay paragis bila-bila herbal capsule para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal coffee ug paragis bila-bila herbal oil para sa kinahanglang alibyo. Kaysa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa.
14: 106.2 Radyo Magbating.
2: Nagpaminaw kamo sa Lano sa Bangko. tinanan.
0: Balik na sa pagparaguban, kabag ni Gabalgada, sa dari paghihapos sa programang Lanog sa Bagtingan, hala sige, plastar na, alam na itong gusto masayod, kung ang sabay presyo karong buntaga sa mga mahiligon diha o magtagay-tagay. O diba ka, mahiligon o soft drinks, hala sige, mas mayo nga unsa man, mangumpra mo daghan. E, ba, presyo sa ilim no, ng soft drinks, ay ranta, pinagi sa report ni Bagting 27, Daryl Ikat, ay ay.
13: Yes, mayong buntag, Bagting 17, ang mga kabagting o kabalkadas. Ni mga orasa, ito itunol ang presyo sa mga ilimno ng soft drinks din sa Datok Street, nga naimutaw din ni mismo sa may Giloy General Merchandise between Honda and Rose Pharmacy. Karon atong sayran, Bagting 17, Coca-Cola Letro, Coke Sprite Royal, 410 ang case, 8-ounce Coke Royal Sprite, 230, 8-ounce Pepsi, 230, 7-Up, 239, mismo nga Coke, 200, Swacto, 150, Apple nga Juice, 221 ang case, Gatorade, 750 ang case, Calamansi, 250, Cito Solo, 325, Cobra Botilya, 300, Cobra Plastic, 200, Astig nga Plastic, 200, Mountain Dew Plastic, 200, og ang botilya, 330, Sting Plastic, 200, og ang botilya, 320 usab, Tanduay Select, 1,650. Gin Bilog, 1,630. Red Horse Grande, 661. Red Horse 500 ml, 670. San Miguel Litro, 633. San Miguel Light, 1,050. Flavored Beer, 872. San Miguel Pilsen, 912. Og andag kon samtang andag ko, 632 sub ang case. Mao ka ito kasamtangang presyo sa ilimnon o soft drinks. Ako si Bagting 27, Dari Likat, aya ay sa Balatem o Radio Bagting.
0: Radio Bagting. Mao ka ito kasamtangang presyo kabag na gawalgada sa ilimnon o mas soft drinks. Sa mga mahilig o soft drinks niya, kung dilim pa mo taas o uric acid or di ba ka, wala pa nagsakit inyong mga pantog, hala sige. Inom na mo dagag soft drinks. Ingon man sa mga mahiligon o ilimnong makahubog. O kinahanglan sa tiyan ibutang ha ang ilimnon dili sa ulo. Kapasin niya makabuhat pa mong unsa niya. Alas 5.52 na itong oras kabag ni Gibalgada sa pagpadayon sa mga balita at impormasyon. Round up sa mga balita gikan sa buhatan sa kapulisan sa Tibuok Rehiyon 9. Atong sayran na balay sa Sambuanga del Norte gitupsan sa kalayo. Investigasyon padayon pang gilusad ang kumpletong detalye sa report ni Bagting 29 Cheryl Onyot Lirazan.
2: BBC Live Report.
14: Gitupsan sa kalayo ang usa ka balay sa Barangay San Roque, Sirawais, Zamboanga del Norte kaghapon sa kadlawon, Agosto 21, 2026. Sumala sa initial nga report, nagsugod ang sunog alas 4 sa kadlawon o gitaho nga doon sa Sirawais Municipal Police Station alas 4:15 sa kadlawon. Diha-diha nga miresponde ang mga otoridad, lakip ang Bureau of Fire Protection Sirawais alang sa inanali nga pagkapalong sa maong kalayo. Opisyal nga gideklara ang fire out ang sunog alas 5:42 na sa buntag kaghapon samtang walay natala nga namatay o nasamdan sa mga insidente o wala pa natino ang eksaktong kandidat sa kadaot sa kaptangan. Padayon pang gihimo karon sa Bureau of Fire Protection ang investigasyon aron masuta ang hinungdan o tinubdan sa maong sunog. Bagting 29, Cheryl Unyot Lirazan, sa Bell FM o Radio Bagting.
2: 106.2 Radio Bagting.
0: Dugang pa sa mga balita at impormasyon kabag ni Gabalgada sa dakpan ang driver nga nagpanginaroon og 38 anyos nga residente sa Vince Sagon atol sa gipahigayon nga drug by bust operation or gipahigayon nga search warrant alas 7:45 sa buntag kagahapon sa Purok Mapailubundo sa Sitio Liangan Barangay Kabatan Vince Sagon Zamboanga del Sur. Nasairan na nga napagawasan kini og search warrant human nga nakalapas sa Republic Act 9165 o mas nailang nga Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 nga gipagula pinagi sa RTC 9 Branch 29 San Miguel Zamboanga del Sur nga pinitsahan og August 12, 2026. Nakuha siya ang posisyon ang tulo ka sa Shesi katahapang Shabog uban pang drags para finalias. Kasi kasamtangan kinigibalhog na sa Vince Usagon Municipal Police Station o nagpaabot na lamang sa kasong ipasaka Bato Kania. Sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon, Sairanta Kabagdi Kabalgadas, wanted person sa kasong adultery, dakpan sa Labangan. Report, pinagi ni Bagting 27, Daryl Ayaay.
15: BBC Live Report.
16: Nadakpan ang 41-anyos nga lalaking wanted person o residente sa Labangan. Atol sa niusang operasyon sa mga otoridad alauna dia sa hapon itong Agosto 21, 2026 sa Puro 4 Barangay Bagalupa, Labangan. Ang mga personay sa Labangan MPS, kauban ng 902nd Army P9, mirakop sa akusado pinagi sa warrant of arrest nga gipagawa sa MCTC9 Labangan sa Buanga del Sur. Na itong Mayo 27, 2008, tungod sa kaso nga adultery nga adunay girekomendar nga piyansa nga 24,000 pesos. Ang akusado ana nakaroon sa kustriya sa Labangan MPS alang sa hustong disposisyon. Bagting 27, Daryl Ikat Ayaay sa Bell FM o Radio Bagting.
0: Alas sa 5:56 na itong oras sa Kabagdig Kabalkadas, unang bahin pa lamang kantos ng pagparaguban, dahil sa programa ng Lanog sa Bagtingan, gumikan kay Tamanta sa alas 6:30 ang takna sa buntag. Ato na yung itabayag may buntag, si Nori Amor, diya sa may Aurora man ka, madam, no? O yung man, good morning po, Dani Vanex Abamunga, Tristan Gulay, good morning. Si Sir Roberto Janon sa Purok ng Kaadina sa Buanga del Sur. Jeffrex Fuertes, good morning. Sa tanan nga nagpaminaw, may buntag ka ninyo, Kabagdig Kabalkadas. O gingon man, good morning po sa 5 RJ's Store niya sa may Bulatok, Pagadian City. Sa makausap pa, dagang salamat. Good morning po ni Aisa Maghanoy niya sa Baroy Lanao del Norte. O dagang salamat sa pagpaminaw. Sa nagpaabot sa resulta, Kabagdig Kabalkadas, aniyan ang resulta sa Lotto gingon man sa 9 PM draw. Unahon na to ang Ultra Lotto 658 draw nga ang jackpot price nga 225,889,899.71. Patad na lang tagluto pagka man nakuha ang presyo at kining premium na oh. Hapit na mag daghang mahimong milyonaryo ni ini. Ang winning number combination, 3756-3818-4549. Samtang sa Mega Lotto 6-45 draw, nga jackpot price usab nga 22,588,873.99. Winning number combination, 5, 14, 19, 25, 22, 13. Sa nagpaabot sa 4D Lotto, kay dunay premium nga 96,897 pesos. Winning number combination 0745. Samtang sa nagpaabot sa resulta sa 9 PM draw kagabi, Kabagdig Kabalkadas, ang 9 PM draw kay 018, no? 018 ang resulta sa 9 PM draw. Todi Lotto 3027 ang resulta sa Todi Lotto Kabagtig Kabalkadas. No, una yung resulta sa kining Lotto ingon man sa 9 PM draw kagabi eh. Munang sa mga ningdaog sa 9 PM, mayo, kinindaog mo. Ang pangutana, nakabawi ra kamo sa inyong pilde. Ha? Nakabawi kamo sa inyong pilde o wala, tabla-tabla lang. Ha? Ay nako, dito na lang sa Lotto oy, kay ang Lotto kay kuan pilang ticket 28 no? Oh, 28. Ma-jackpotan, maka-jackpot kag upat ka number. Ana na kay matiti. Aha. 1000 ka pin, upat, ang lima 300 no. Oh, nasa 300. Mas labaw na tong kuan gyud ang tanan imo makuha. Oh, sige na. Ginahanglan hang kung ano na itong mga mahiligon diha o kinibitaw nga patad o swertres or loto. Oh, hinahinay lang. Kapos niya mga buslot na inyo hang mga dili ang nga mabuslot niyang napita. Sa tumagbalik, kapag di kabalgadas, dugan pa mga balita, informasyon, diri paghihapon sa tulumanon, ang lanog sa bagtingan, alas 6, untop na.
17: Nagpaminaw kamo sa lanog sa bagtingan.
18: Let us all remember that we are in the holy presence of God.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
18: The angel of the Lord declared unto Mary,
19: and she conceived by the power of the Holy Spirit.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Behold the handmaid of the Lord.
19: Be it done unto me according to your word.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: And the Word was made flesh,
19: and dwelt among us.
18: Hail Mary, full of grace, the Lord is with thee. Blessed art thou amongst women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus.
19: Holy Mary, Mother of God, pray for us sinners, now and at the hour of our death. Amen.
18: Pray for us, Holy Mary, Mother of God,
19: that we may be made worthy of the promises of Christ.
18: Let us pray.
19: Pour forth, we beseech thee, O Lord, thy grace into our hearts, that we to whom the incarnation of Christ, thy Son, was made known by the message of an angel, may by his passion and cross be brought to the glory of his resurrection, through the same Christ our Lord. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit.
19: As it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen.
18: Saint Cecilia,
19: pray for us.
18: Saint John Baptist de la Salle,
19: pray for us.
18: Leave Jesus in our hearts forever.
19: In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen.
8: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
9: Sakit akong hawak, diris may pilapin ako niya. Akong parang paan ako, parang gulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Wala man yun ang akong ibati. Nialibyo yun, doon nag-ialibyo siya. Tinojo ni siya, pag niya akong gigamit. Kugon na yun, Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
8: Sad kugon, herbal capsule, basta kugon, lawas bas kugon.
20: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform ug uban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on bas inyong relasyon.
21: Ana
20: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay ug mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahe. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
22: Oh no!
20: Paprenta Printing Services. Kining tanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City ug ang ilang Mulabi branch ana may mutang duol sa Jollibee padulong sa IBT Mulabi. Alang sa dugang impormasyon, i-contact ang maabi-abihon nga tag-iya og tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.

0: Nakikinig ang Baganyan Broadcasting Corporation, Stasyon DXBZ AM 756 kHz, Radyo Bagting. Og DXCA 106.3 MHz, Bell FM, nagsibya gikan sa dakbayan sa pagadian sa kusog na 10,000 watts. Naghatod sa tinuod ng mga balita, kalingawan, drama og musika. Mas gipatinaw, mas gipaligon og mas gipakusgat. BBC, miyembro sa KBP, kapisanan ng mga broadcaster ng Pilipinas.
1: Alas 6:06 na sa buntag, padayon tas to ang pag-uban ang lanog sa Bagtingan. Time check was brought to us by DMC College Foundation.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
3: Nang paminaw kamo sa Lano, sa Bagtingan.
1: Balik na sa papanaguban, kabagdag kabalgada sa programang Lanog sa Bagtingan ni Sibian paghihapon sa 106.3 Bell FM, ngayon man sa DXBZ 756 na Radyo Bagting, Stasyon sa Baganyan Broadcasting Corporation. Sa mga pag-tune in ka ron sa lahang taksa-taksa ka mga radio, good morning sa inyong tanan. O ngayon man, katunamina, sukat pa kaganina, hangtod ka ron sa makausama ayong buntag. Ang aton dulumanon kabag ni Kabalkada, sinabagan kini sa Camp Health Multispecialty nga nahimutang CNS o Bayubay Building Lumbia Pagadian. Ang Camp Health, adunay mga espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Obayubay, usa ka obstetrician, gynecologist, nga adunay sub specialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pa mga espesyalistang doktor sa Camp Health, maos alas Dr. Gino Olobancoro, internal medicine, with a specialty in adult pulmonology. Si Dr. Wibina Bancoro, pediatrician with a specialty in pulmonology. Si Dr. V. Antolido, general pediatrician. Dr. Carlo Tago, internal medicine. Dr. Heidi Abalia, general dentistry. O si Dr. Janine Aliponso, usaka pediatrics. Samtang si Dr. Cheryl Obayubay, nagpahibalo sa publiko nga aandam og tagana kini siya alang sa mga services nga gitanyag sama sa prenatal check-up, management of pregnancy sa complicated with multiple congenital anomalies and high-risk conditions, fatal non-stress test, cardiotocogram, basic ubigayen ultrasound and congenital anomaly scan, pap smear, HPV vaccination. Samtang alang asab niya itong gusto nga magpa feminine left, no, ingon man na magpa HIFO o guban pa kabag di kabalkadas nga services nyo gitanyag or nyo gusto pa himuslan at ito na sa Camp Health Multispecialty. Pwede mo tawag or mo text cellphone number nga 0938-585-896-6752 0935-596-6752. Mo ka na ang text line sa Camp Health Multispecialty. Ayon man, kabag ni Kabalkadas, Eliana Bibio College, siya nahimuta sa Balangasan Pagadian, parahin ni Abag sa programang Bagting, ang Lanog sa Bagtingan. Pwede makapili sa klase buntagon, hapunon, or panggabi nga klase, pribadong tunuhaan, napanubos kayo tuition fee, mao ka na ang Eliana Bibio College. Dunay kursong gitanyag sama sa BS in Criminology, BS in Social Work, BS in Entrepreneurship, BS IT, BTV TED, o BAELSA. Ayaw kalimot, Iliana Bayview College, Kabagting o Kabalkadans. Radio Magbating. Alas ay suggest na itong oras sa samtang ningabag usaw sa tuwang tulumanon ang National Irrigation Administration Konia sa Moga Peninsula. Alas na ito, doon ay mga pangutana o doon ka mga reklamo alas sa mga mag-uuma. Na itong nagpaminaw garon, alas sige tawag or text lang sa cellphone number nga 0985-854-4566. 0985-854-4566. Or diba ka, bisitahan mismo ilang buhatan nga nahimutang sa Regional Center, Balintawak, Pagadian City. Ingon man, kabag di kabalkada sa Petron Gasol, nga ipanagiyahan ni former City Councilor Jesus Idol John Bahamonde o sa iyang anak na si Clarissa Isa Bahamonde. Ingabag paghihapon sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Sa gusto magpalit or baka magpatubil o liquefied petroleum gas at to na sa Petron Gasol. Nahimutang ilang main sa may Santiago Dulce de Bim. Ikaduhang branch nahimutang sa May Duterte Street, Gatas, Pagadian. Sila sa exclusive distributor sa LPC Fiesta ang may nahimutang dol sa SMC College at Bangs Pagadian Showmate Ubo sa Best Emporium. Lahat pa mga outlet nahimutang sa Lungsod Dumalinaw, Tukuran, Aurora o ingon man Lungsod sa Dumingag. Mao ka na ang Petron Gasol. Sa pagbadayon sa mga balita at impormasyon, kabagtig kabalgadas, mga balita gikan sa BBC News Center nga nahipos paghihapon sa makawanan sa buhat. Atong sayran ang kinatibukang detalye sa mga balita. Unahon tang balita nga nagkanayon. Executive order nga nagmando sa pagpatuma sa strictong mga lakang sa seguridad o pagpugong sa krimen sa tanang academic o business institution sulod sa Zamboanga Sibugay ipatuman na. Kompletong detalye sa report ni Bagting 29 or Bagting 28 rather. Kimberly Namuwag, BBC
4: Live Report. Gibagawas na ang opisyal nga mando nga nagdirekta sa dinali ang pagpatuman sa strictong mga lakang sa seguridad ug pagpugong sa mga krimen sa tanang academic ug business institutions sa tibuok Zamboanga, Sibugay. Tumong sa maong direktiba nga masiguro nga luwas sa malinaw ug hapsay nga palibot alang sa mga estudyante, empleyado, mga negosyante ug sa tibuok katawhan. Gimanduan usab ang tanang apektadong institusyon ug establishmento nga hugot nga makigdambayayong sa mga lokal nga otoridad o hingpit nga musunod sa gipahugtang mga protokol sa seguridad o kaluwasan. Ang maong lakang kabahin sa padayong paningkamot aron malikayan ang posibleng hulga o insidente o mapanalipda ng seguridad sa mga lumulupyo sa probinsya. Bagting 28, Kimberly Namuag sa Bell FM o Radio Bagting.
1: Radio Bagting. Alas 6:13 na itong oras sa Kabagtig Kabalgada sa samtang dugang pa sa mga balitag impormasyon na gidugangan sa PhilHealth Insurance ko Philippine Health Insurance Corporation kung PhilHealth ang mga benepisyo alang sa mga miyembro niini nga posibleng mataptan og leptospirosis ilabi na nga karon na nakasinati nagmanagsunod nga pagbundak sa ulan o pagbaha. Sigon sa bagong presidente og chief executive officer sa PhilHealth nga si Dr. Beverly Lorraine Ho, mahimo makakuha og libreng antibiotic nga doxycycline ang mga pasyente nang ginahanglan og preventive treatment ilalom sa yakap gamot program. Hinungdan ng giawhag niini nga magparesita gilayon kini ngadto sa ilahang mga yakap doctors tungod kay dili matud pa mamahimo makakuha og tambal ang usa ka pasyente kung walay resita gikan sa mga yakap doctors. Nasairan nga mukabat sa 20 mil pesos ang kantidad sa libreng outpatient medicines nga mahimo makuha sa mga adto sa mga accredited nga yakap gamot providers. Gingon nga bisan ang hospitalization benefits alang sa mga moderate nga adto na sa severe leptospirosis gipalapda na usab sa ahensya. Sigon pa ni Hong, mas mayong mapadali pagtambal ang sakit kung kaysa moabot pa sa punto nga gikinahanglan na nga mahospital. So sa ni kamayong balita kabagtig kabalkadas alang ni atong mga katawhan no sa mga wapa na kapamiyembro sa yakap program no kinahanglan na mo nga magpamiyembro aron mo nga makapahimulos og mga libre nga tambal no nga gigahin sa gobyerno kabagtig kabalkadas aron nga magpabilin nga unsa man baskog ang atong panlawas, no? Magpabilin nga baskog, magpabilin nga himsog, dili magtaptan gilayon og sakit kabagtig kabalkada. Sa karong panahon na, musugot kag sa dili, no? Pagkag yung paita nga unsaman, pagkang paita kabagtig kabalkada kung ugaling magkasakit ka, no? Pait kayo kung na magkasakit ka, muna nga kinahanglan ang imong buhaton kay imintinar ang imuhang kahimsog sa panlawas. Samtang dugang pa sa mga balita kabagtig kabalkadas, gumikan kay ang mipasaka o reklamo ang Bureau of Internal Revenue ngadto sa Department of Justice batok sa Hongxing Gaming Technology Incorporated tungod sa giingong 2.22 billion pesos nga tax evasion. Mauna. Napanidan sa investigasyon sa BIR nga dako ang kakulang sa gipadayag nga kita sa maong kumpanya din napakyas kini sa pagbayad sakto nga value added tax o final withholding tax alang sa ilang mga langyaw nga empleyado. Kita gipaklaro sa ahensya nga niabot sa kapin sa 2 million pesos na kini samtang 21 ang kinatibukang kakulang sa buhes. Base sa ilang nakitang kausaban tali sa official nga record o sagihan ay nga datos sa kumpanya. Nipadangan usab og gipasalig ni BIR Commissioner Romeo Tumagi Jr. nga magpadayon ang ahensya sa pagukod sa maong kaso aron masiguro ang patas nga patigayon alang sa mga matinud-anon nga nagbayad og buhis. Ang maong pagpasaka og kaso kabahin sa Run After Tax Evaders Con Rate program sa ahensya nga nagtinguha sa pagpaligon sa kampanya batok sa mga ilegal nga paglikay sa publikasyon sa buhis sa nasud. Alas 6:17 na, dugang pa sa mga balitag impormasyon. Ito ang pasudlon usab ang report. Balita nga nagkanayon, 183 ka mga individual gihatagan og psychological first aid sa DSW Region 9 kagahapon dito sa Zamboanga City. Report, pinagin ni Bagting, 29, Cheryl Razan. BBC Live
5: Report. Mikabat sa 183 ka individual gikan sa Ateneo de Zamboanga University kon ADZU ang gihatagan og psychological first aid kon PFA sa Department of Social Welfare and Development kon DSWD Field Office 9 Zamboanga Peninsula kagahapon Agosto 21, 2026 ang maong psychosocial support gihimo human sa shooting incident nga nahitabo sa ADZU Junior High School niadtong Martes Agosto 18 nga nakahatag og kahadlok og kabalaka sa school community. Sa maong kalihukan, gihatagan og PFA ang 92 ka estudyante, 105 ka faculty og staff og 16 ka ginikanan uban sa mga mental health professionals sa DSWD Field Office 9 og 70 ka mga PFA volunteers. Ang psychological first aid usa sa mga psychosocial support services nga gihatag sa DSWD ngadto sa mga individual nga nakaagi og grabing trauma tungod sa dili maayong panghitabo. Gipasiugda sa DSWD nga sa panahon nga mas gikinahanglan ang pagsabot, pagpaminaw og suporta magpadayon kini sa pag-alalay sa ADZU community. Padayon usab ang koordinasyon sa DSWD uban sa eskwelahan ug sa tibuok school community aron masiguro nga walay mapabilin nga nag-inusara sa ilang proseso sa pagbangon o pagpadayon human sa maong insidente. Bagding 29, Cheryl Uniot Lirazan sa Belfem o Radio Bagding.
1: Alas 6:19 na ito oras sa Kabagdig Kabalkada sa dugang pa sa mga balita gikan paghihapon sa BBC News Center gumikan kay gipag ngunahan sa guidance counselor nga si Maria Jessica Kiambao ang panginahanglanon og pagpaligunon dili lamang ang mga palisiya apan alang usab sa implementasyon og resources alang sa mental health support sa mga pampublikong tulungan. Sumala nini nga bisan adunay mga palisiya alang sa mga comprehensive mental health services og gisugda na sa Department of Education ang pagkuha og school counselor associates. Ikinahanglan gihapon ang hiniusang paningkamot sa mga magtutudlo ginikana na mental health professionals o tibuok komunidad aron masiguro ang saktong pagatiman sa mga estudyante nga nagatubang og trauma og bugat nga kasinatian. Gi-emphasize usab ni Kimbao ang paghatag sa mga bata og luwas nga palibot panahon sa pagproseso sa ilang kasinatian sa ilang kaugalingong dagan ug ingon man Pagpadayon silang normal nga rutina og sayon nga access sa mental health support kung kini ang gikinahanglan. Samtang sumala sa psychometrician o guidance counselor nga Seferina de Ramos, importante ang bukas og regular nga komunikasyon na salud sa panimalag iskulahan aron sayong mailhan ang mga problema nga giatubang sa mga bata. Mao ni pinakaimportante kabagdag gabalgadas kining bukas nga komunikasyon na kinahanglan nga imuhang kumustahon ang inyuhang mga miyembro sa pamilya kay basin unya og sa inyong lantaw o kira, pero dayto dunay gihambin nga balatian or dunay gihambin nga mga problema ang inyuhang mga anak. Muna nga kinahanglan kabagdag gabalgadas kumustahon ninyo kanunay, no, dayon ninyo pasagdae. Dugang pa sa mga balita gikan pagyapon sa BBC News Center. Lawman nga aduna na usay bag-ong pagsaka sa presyo sa kadaposang semana sa Agosto, patay na ni. Base sa pagunabana sa Department of Energy, sa upat ka adlaw nga trading, gilawman nga dunay pagsaka sa presyo sa diesel sa nga mukabat sa 2.23 centavos. Naunsa naman ni oy? Samtang ang gasolina musaka usab og 1.40 centavos matag litro, samtang ang kerosene musaka kabagdag kabalkada sa 1.51 kada litro. Sa adlaw nga Lunes, ipagawas sa DOE ang kumpletong listahan sa pagsaka sa presyo sa produktong petrolyo nga kini ipatuman sa adlaw nga Martes. Wag itay mahimo ni ini. Sige lang ni og saka kabagdag kabalkadas, no? Saka kanaog, gamay ra kayo. Murulbak pagang gamaya, musaka pagang dakuan. Na unsa naman ning kalakiha, no? Aha naman ang hustisya na aning kalakihan eh. Abi na to og okay na, pero dili pa dai ni okay ang tanan. Anyway, kabagdag kabalkada, samtang sa panapos nga mga balita, dire sa to ang pagpanaguban sa programa nga Lanog sa Bagtingan. Nikabat sa 6.5 million ka mga Pilipino ang giingong nakalingkawas gikan sa kalisdanan human na nihagsa sa record dalo nga 9.7% ang datos sa kapobrehon sa nasod niadtong 2025 sigon pa sa Philippine Statistics Authority. Kini usab ang unang kahigayunan nga niubos sa single digits ang datos sa kapobrehon nga maisip nga usa ka dakong milestone or kalampusan gumikay kay nakabot nini ang mas sayo. O tulo ka tuig ay ha ang target nga 2028 ilalom sa Philippine Development Plan kon na PDP sa gobyerno. Base sa datos sa PSA ana sa 11 million ka mga Pilipino ang nanginabuhi nga ubos sa poverty threshold niadtong nakalabing tuig o mas ubos sa 17.5 million niadtong 2023. Ang pag-ubos sa datos sa kapobrehon na ingon kabagdag kabalkadas adunay kalabutan sa pagsaka sa nominal nga kita sa 22% tali sa 2023 o 2025 nga taas sa gikan sa natalang inflation rate nga 5% sa susama nga panahon. Sa usa ka statement gibot siya ni Economic Planning Secretary Arsenio Balisacan nga sa unang higayon mas ubos sa usa gikan sa napulo ka Pilipino ang nanganabuhi nga mas ubos sa poverty line. Samtang nagpakita matod pa kini sa mas ubos nga datos sa kapobrehon na ayha pa man ang target sa pagpalapad pa sa economic opportunities nga diin kaabag ang epektibong social protection na nga makahatag o mahinungdanong kabaguhan na sa kinabuhi sa katawhang Pilipino. Mayo, kung tinood manggaling ni nga datos hinoon 2025 pa man ni kabagdag kabalkadas, so kung ingon ani no nga ang datos sa kapobrehon natong 2026 kay na ning hagba ning ubos sa 9.7, so manginaot ta nga tuloy-tuloy na ni, di ba? Dili basin baga kining kuan musaka hinog balik by 2026 kay sigir baghata og hinabang ang gobyerno, di ba? Unlike natong 2025 nga dili kayo daghag hinabang gihatag gobyerno. Karon 2026, pagkang daghanang hinabang gihatag gobyerno din pagkahuman daghanang gigapod kayong gustong mahimong kabusa. Anyway, kabagdi kabalkadas, mga katin naglangkaw sa patulamanon ang lanog sa bagtingan ng adlaw karon ng Sabado, pizza 22 sa bulan sa Agosto 2026. Sa ngalan sa mga bagting reporters, ako si Bagting 17 Florence sa FEMA, may buntag kaninyong tanan. Alas 6:25 na sa buntag. Salamat ug maayong buntag.
3: Nagpaminaw kamo sa Lanog sa Bagtingan.
6: Oras, hatod ni City Councilor Engineer Roger L. Acidilio, numero unong konsehal nga daling maduulan sa katawhan sa pagadian.
7: Mga katagumpay, pakinggan natin ang isa na namang kwentong kagalingan ng ating mga kababayan.
8: Pangatlong patunod ko sa inyo, mago ako sumubo. Wala namang nakamaag ako pero sabukan ko. Marami na po akong sabukan ng mga produkto. Parang walang nagbaga ko doon sa aking anak. Wala namang masama ako. Sabukan mo nga mahumanap dyan sa kunang rice cup eh. Dahil napapakinggan po sa radio ko ako eh. Maganda, maraming nagpapatunay na kung ano, ikaw ay maganda. Ayun po, binilan po ako. Dalawang kartag. Ako sabukan ko lang. Hindi nang maubos ko. Pabili ako ulit. Paklo na. Pinabili ko. Ano gumanda ang kondisyon ng katawan ko? Ako maganda nga ata ako. Maganda nga.
7: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
9: Set Living Testimonies.
10: Taas ang sugar mao nga'y bikil sa kidney. Nakaangko na siya o kidney stone.
11: Taas ko sugar o ganang ako'y bato sa kidney. Sakit iihi nga. Sakit ng kilid.
10: Pinagi sa pagtumar sa Sed Panyawan Plus Mangustin. Ugusap ang pag-inom sa Sed Panyawan Coffee Mix. Tasyana na bastidan na tabangan.
11: Wa na. Nawa na ang sakit sa kilid. Nadaghan na ang ihi. Nagawas lagi itong bato.
9: Living Testimonies.
2: Every great doctor starts with one decision. Make yours at DMC College Foundation's Alberto P. Concha School of Medicine, the first and only school of medicine in Zamboanga del Norte and northwestern Mindanao. Backed by over 50 years of excellence in healthcare education, DMC offers quality medical training in Dipolog City, a safe, peaceful, and affordable place where you can stay focused on achieving your dream. Now accepting applications for incoming first-year Doctor of Medicine students and second-year transferees. Classes begin September 7, 2026. Visit www.apcsom@dmc.edu.ph or our official Facebook page, DMC Alberto P. Concha School of Medicine. Your future begins here. Now accepting scholarships for qualified applicants. Visit DMC College Foundation, Santa Filomena, Dipolog City, or call our hotline at 0917-684-5235.
12: Experience the best accommodation from a hotel. The new
13: Pensione de Eliana.
12: Pensione de Eliana offers complete facilities and amenities that will make your stay unforgettable. All rooms are newly renovated. All rooms are fully air-conditioned with OCR and TV. 24/7 backup generator. 24/7 open for check-in. Free Wi-Fi from the lobby to the 6th floor. And overtime convenience store where you can chill with your family. Plus, we offer 3-hour stay for only 250 pesos. And soon to be served, short order halal foods for breakfast. For more inquiries, call us now at 0948-721-4255. Located at the corner of Ariosa Street and Rizal Avenue, Santiago District, Pagadian City. Check in now at Pensione de Iliana. Offering comfort, convenience, safety, and affordability. Pensione de Iliana.
14: Taas nga uric acid. Mao ang kasagarang masinati sa tao samtang nagkaedad. Ug wala kini mga sintomas. Basta na lang mo atake. Mao kana ang nasinati ni Nanay Penny Galacio sa 60 anyos ug natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule.
15: Naghanaw og tambal gipang inom, nagsinaw og balik-balik pa medical pa ultrasound, utas akong uric, akong ulo magsiko kalipong. Nagparagis ko, nanay kausaban ug nanambok na gani po. Pagsugod na og inom sa Paragis, makapi man na siya og makapsul. Ginta na gyud akong gibati. Kamo nga wa nagparagis, ipagparagis na mo.
14: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
16: Radio Bad-Bad-Bing.
17: Mga idol, andam na ba mo sa buhagay sa Fighter 2026 gikan sa Fighter 1? Kundi pwede kang makadaog og Yamaha PG1 motorcycle, Bluetooth speakers, smartphone o smart TV. O, unsa pa gihulat ninyo mga idol? Tagay na para makaapil ka sa buhagay sa Fighter 2026. Unsa pag-apil? Una, pagtipon og upat ka tansan or usa ka taklob sa long neck og duha ka tansan sa bisan unsang produkto sa Oy Masoy sama sa Fighter 1, Fighter 50, Fighter Gold, Red Falcon Mallorca o Red Lion Shoptong. Og isulod sa sobre. Ikaduha, sulati ang sobre sa imong pangalan, edad, address, contact number, soking tindahan o pirmahi. Ikatulo, ihulog ang sobre sa drop box nga nanahimutang sa inyong mga soking tindahan. Promo period from May 1 to December 15, 2026. Grand draw o December 17, 2026 at Pagadian Public Plaza. So, unsa pa ipaabot ninyo mga idol? Apil na sa buhagay sa Fighter 2026. Purdue HFDA CFRR permit number 0758 series of 2026. Drink mo 106.3
16: Radio Bad

0: Radyo Magbating.
1: Si Ann-Ann Nebres, halos di nakabangon tungod sa kasakit sa lawas. Natabangan sa Paragis Bilabila Herbal Capsule o Paragis Bilabila Herbal Coffee.
2: Daghan na kayo ako na inom na tambal, walay alibyo. Dili ako makabangon, kasakit sa ako kalawasan. Basta nagkuhan ako nga dili, nagyud siguro ko magpa-admit na lang siguro ko. Inko, mutesting anay ko capsule o coffee nga Paragis Bilabila. Nawala ang tanang kasakit sa ako kalawasan, then nauli anak ko, then pagkaugman ni duty jud ko.
1: Sa Paragis Bilabila, dili na ka mag-agwanta pa.
3: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak o pagpamanhod sa tiil.
4: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, maragulay ko suba, maragpanhod. Patong gisulayan ako ang kogon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinoyo ni siya. Pag niya akong bigamit kogon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
3: Sed Kogon Herbal Capsule. Basta kogon, lawas bas kogon.
0: Radyo Magbating.

0: Radyo Magbating.
1: Si Ma'am Annabelle, nagbueba isi ha.
2: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin.
1: Mm-hmm.
2: Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
1: Thank you very
2: every
1: much.
2: Morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
1: Tama, ganyan. Tama.
2: Well, maraming maraming pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
1: Oh. Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Are you planning
3: to build your dream home? Balay negosyo o proyekto nga pangandoy? Sugdi na karon kay sa MC1 Hardware, kompleto na, barato pa. Available ang mga tiles and PVC panels, plastic wares, appliances, guban pa. Adaw sub hardware items sa second floor, sama sa paints, power tools, hand tools, lightings, electricals. Home hardware like doors and accessories, plumbing, welding machines and accessories, kitchen and bathroom fixtures, og industrial tools and equipment like generators and chainsaw. Of course, adunay contractor equipment like concrete mixers, agricultural tools and equipment, sama sa tiller machines og sprayers. Og kung comfort ang hisgutan, available ang furnitures og bed linens. Nagtanyag usab og delivery service para sa mga customers. Usa pa inyong ihulat, bisita lang sa Pagadian Branch, ana sa Rizal Avenue, Kilid sa Novo, Molabi Branch, Capistrano Street, tapad sa Das Appliance, ug ang Maranding Branch ana sa Purok Ipil-Ipil, tapad sa Novo. Abli gyud kay 8 sa buntag ngadto alas 7 sa gabi, Lunes hangtod sa adlong Domingo. Let's build your dream home sa MC1 Hardware. MC1 Hardware. MC1
4: Hardware. August 1 is White Cane Day. Ngayong White Cane Day, ipinapaalala natin ang kahalagahan ng paggalang, pagtulong at pagbibigay halaga sa mga taong may kapansanan sa paningin. Ang White Cane or puting tungkod ay nagsisilbing gabay at simbolo ng kalayaan at kakayahan ng mga taong may problema sa paningin upang sila ay makakilos ng ligtas at may kumpiyansa. Mahalaga ang pagbibigay ng pantay na pagkakataon upang sila ay makilahok at maging bahagi ng ating komunidad. Magbigay tayo ng tamang suporta, maging maunawain at tumulong kung kinakailangan upang mapagaan ang kanilang pang-araw-araw na pamumuhay sa pamamagitan ng respeto, malasakit at pagkakaisa. Makatutulong tayo sa pagbuo ng isang komunidad na kung saan ang bawat tao ay tinatanggap at pinahahalagahan.
5: Pinakanindot og di kalidad nga printing services ang imong gipangita? Paprenta Printing Services. Anda mohimo sa tanang klaseng uniform sama sa barangay, office, school uniform o guban pa. Mohimo usab sila og mga jersey nga lig-on pas inyong relasyon.
6: Ano?
5: Paspas ang trabaho kay ang ilang mga empleyado mga hanas, antigo og mga batan-ong manahiay og mga graphic artist pa. Labaw sa tanan, makuha dayon bisan wa pa ka nakapahimo. Bitaw, 3 to 4 days lang pwede na nga makuha ang inyong gipatahi. Pwede raw sab nimong iparush sama sa kapaspas sa imong ex nga nilayas.
7: Oh no!
5: Paprenta Printing Services. Hiningtanan available sa Paprenta Printing Services. Nahimutang tapos sa Gaysano Capital Rizal Avenue, Pagadian City o ang ilang Molabi branch ana may mutang dool sa Jollibee padulong sa IBT Molabi. Alang sa dugang impormasyon, ikontak ang maabi-abihon nga tag-iya o tagdumala nga si Mr. Joseph Villajos sa 0931-718-8710. I-like ang ilang Facebook page, Paprenta Tailoring and Printing Services.
0: Radyo Magbating.

0: Nahimong unang aktibong NBA player nga si Konsi Stephen Curry nga gihatagan og exhibit sa Naismith Basketball Hall of Fame. Ang exhibit nga Stephen Curry Beyond the Arc nagpakita sa iyang journey og mga kalampusan isip usa sa pinakadakong shooter sa kasaysayan sa NBA, lakip ang iyang 3-point record, MVP awards og championship rings. Si Curry nga nagunang magdudula sa Golden State Warriors nakadala sa team ngadto sa unom ka NBA Finals og nakadaugupat ka kampiyonato. Ang balitan sports hatod kanato sa ni former City Councilor Jesus Idol Dun kon Idol June Bahamonde ang tagiya sa Petron Gasol Station. Alang niya dong gusto magpatubil or kaha mo palit og liquefied petroleum gas adto na sa Petron Gasol. Ang ilahang main nanahimutang sa may Santiago Dol sa Dibim, ang ikaduhan nilang branch nanahimutang sa Duterte Street Gatas near Shell Gasoline Station. Sila usab exclusive distributor sa LPG Fiesta ang ilahang branch nanahimutang sa SMC College ang ilahang main. Nagduna sila yung mga branches sa lungsod sa Dumalinaw, Aurora ug Tukuran, lakip na usab sa Dumingag, Zamboanga del Sur.
1: Sa detalya sa kahimsog sa panlawas, gipasayugdana sa RISE 30 Mission isip klarong roadmap sa pagpaligon sa mga reforma sa PhilHealth. Samtang gidayig sa ADB Human and Social Development Sector ang mga kalambuan sa PhilHealth sa miaging tuig. Gipadayag sa ADB ang paglaom nga magmalampuson ang mga reforma sa ahensya. Samtang gipasalig sa PhilHealth ang padayon nga pakigtambayayon sa Department of Health aron mapaligon ang suporta long-term planning o partner network alang sa mga nagpadayong universal healthcare reforms.
0: Ang balita sa kahimsog sa panlawas, hatod ka nato sa Camp Health Multi-Specialty nga nanhimutang sa CNS Ubay-Ubay Building, Lumbia, Pagadian City. Ang Camp Health Multi-Specialty, gilangkuban sa lima ka-espesyalistang doktor, pinangunahan ni Dr. Cheryl Ubay-Ubay, usa ka obstetrician, gynecologist nga dunay subspecialty sa maternal fetal medicine, high-risk pregnancy and women's ultrasound. Lain pang mga espesyalistang doktor sa Camp Health Multi-Specialty, mao sila si Dr. Gino Oliver Bangko, internal medicine with specialty in adult pulmonology, Dr. Rivina Bangkoro, pediatrician with specialty in pulmonology, Dr. Vian Toledo, general pediatrician, Dr. Carlo Tago, internal medicine, Dr. Heidi Abalye, general dentistry. Nakip na usab si Dr. Janine Aliponso, pediatrics. Alang sa dungang kasayuran, just call or text sa 0935-596-6752, Camp Health Multi-Specialty. Alright, dinita sa Nasayod ka ba? Bagting 27. And of course, mga kabagting o kabalkada, naminaw sa Radio Bagting o Bell FM karong mga orasa. At ning silent din sa Nasayod ka ba corner, kung unsay mga panghitabo nga natala or napatik sa kasaysayan sa Pilipinas, sulod sa kanibang pizza nga 22 sa bulan sa Agosto or sumad karong adlaw sa managlahing tuig, daghan dayng mga panghitabo kini base sa kasaysayan. Ato ning sayran kay baluan nga niadtong tuig 1896 nahitabo ang mga mahinungdanong pagpangandam sa mga katipunero sa pagpangulo ni Andres Bonifacio ngadto sa makasaysayanong sigaw ng Pugadlawin o ang pagsugod sa Rebolusyong Pilipino batok sa mga Espanyol. Gawas sa petsa sa kasaysayan, doon ay mga bililhong panghitabo nga napatik sa kaparehong petsa. Apan managlahi lamang ang tuig nga nagdala o kausaban sa Pilipinas. Sama nining musunod. Nasayod ka ba nga niyatong August 22 or Agosto 22 sa 1896 or 1896? Gila kining panahon sa pagpangandam alang sa rebolusyon. Human nga nabutyag sa kadaghanan ang katipunan niyatong Agosto 19. Nasayod ka ba nini bagting 27? Kaning Agosto 19, if I'm not mistaken, mao ni nga panahon nga nabutyag tong kahinumdum ka tong KKK.
1: Mm-hmm.
0: Nga imbis secret ra to siya.
1: Butyag na noon.
0: Nabutyag hinoon. Tungod kay di mo na malikoy yan nga na ay betrayal.
1: Mm-hmm.
0: Charot lang. Nasayod ka ba nga kaning Agosto 22, 1896? Amone, human nabutyag sa kadaghanan ang katipunan katong KKK. So good man gani, Agosto 19, nabutyag ang secret. So pag Agosto 22, 3 days after, nangandam na dayon sila. Kay diri naman dayon to, revolution na dayon sila batok sa mga Espanyol. Diin nagbakta sila si Andres Bonifacio, Emilio Jacinto, mamani ang mga bayani na to. Og ang nasa 500 ka katipunero padulong sa Pugadlawin nga kabayin sa halapad nga luna sa Kaluukan kaniadto. Nahidangat sila sa tugkaran sa balay ni Juan Ramos, anak ni Melchor Aquino o Tandang Sora. Kung kamo, naminaw mo? Dayon, naminaw pon mo sa klase sa una sa history. Masayra
1: niya. Makailagid mo.
0: Anya kay Juan.
1: History.
0: Umiyabas mo. Aron magpahigayon o panagtigom ay haang opisyal nga paggisi sa sidula. Kanamdam ka katong isiyon. Bitaw nila ang sana yung sidula. Hananay lang term ng sidula. Income tax man siguro na. Community tax rather. Muna siya. Nasayod ka ba nga niyatong August 23? Pagkaugma. Sumadugma po ne. Sa maong tigom, usa si Teodoro Plata sa mga nagpadayag sa pagsupak sa sayong revolusyon. Gumikan sa kakulangon sa mga hinagiban. Senan ka na, 500 sila kabuok niya ilahang revolusyonan o ilahang supakon ang mga Espanyol nga naarapod daw rapod. Harapod ang mga Espanyol daw sa una. Usara na sila kalibo or 1,000 ra sila kabuok. Niya perti biyang daghanang Pinoy. Wa po'y social media sa una so di po'n mahibawaan ngayon na anak rin sila kadaghan.
1: Oh, yeah.
0: Niya daghan biya kayong tao sa Pilipinas. Pwede raong tatog ato ang tabangag bukbuk. Okay, 300 plus years biya tagisakop sa Espanyol. Ang Espanyol mao'y nahimong gobyerno nato niya itong mga panahuna sa itong mga kaninunuan. Nasayran Agosto 22, 1677. Kani, nagpagula o kamanduan si Haring Carlos II sa Espanya. Nga tudluan o tugutang mahimong pari ang sikinsang lumad nga mga Pilipino nga nagtinguha nini ilalom sa patakarang patronato real. Walahin na po ni siya ha, kay anak biya to atong headline nga, managlahi ang nahitabo sa Agosto 22. Kanilahin na po ni si Haring Carlos II na kuan ni siya, kanang napatik po ni Agosto 22, 1677. Diin, mao ni siya ang kamanduan ni Haring Carlos II sa Espanya nga tudluan o tugutang mahimong pare ang kinsamang lumad nga mga Pilipino. Nagtinguha nini lalom sa patakarang patronato. Agosto 22, 1898. Amo nang gahinay-hinay ko mga kabagting o kabukada kay taso kay oras. Nahitabo ang paghulip sa pagdumala sa mga Amerikano diin nibiya padulong sa Paris, France si General Wesley Merritt aron nga makigambit sa negosasyon sa kasabutan sa Paris o gihulipan siya ni General Elwell Otis isip pangulo sa kasundaluhang Amerikano sa Pilipinas. Samtang sa laing bahin, pag Agosto 22, 1977, lahi na po niya panghitabo mga kabagting o kabalkada, nahitabo ang pagtangtang sa curfew sa martial law. Nakiramdam na kaning martial law, bagting, kuan, kinsingan
1: yes.
0: Na niya, bagting 27, Daryl Ayaay,
1: yes,
0: kinamdam ka ng martial law. Karoon sa akin, nagsugod ang martial law gali. 19 forgotten.
1: Nga, panahon ni kuan.
0: Ni Ferdinand Marcos Sr. Ni senior ni ha?
1: Siyang papa.
0: Agosto 22, 1977, gipahibalo ni kanhing Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na tangtangon ang curfew sa martial law. Doon na day curfew din sila sa una.
1: Mm-hmm.
0: Og ang pagdilis sa pagbiyahe sa bang nasud o travel ban. Isip kabahin sa pagpagaan sa mga polisiya, ilalom sa martial law. Karon nasayod na ka mga kabagting og bokada nga Agosto 22 daghan diyang mga panghitabo. Lakip na ang katong pagpangandam sa revolusyon nga ato ang na-enjoy karon ang kaluwasan nga ang Pilipinas na na-joy kaugalingong gobyerno.
2: BBC, BBC, Martin, Martin, Balita, Balita.
3: Mga madi o padi, ani ana ang balitang showbiz.
1: Sige, darita sa balitang showbiz, Bagting 29.
0: Naunsa man eh.
1: Nanguna ang veteranong pop singer nga si Madonna sa mga nominasyon alang sa MTV Video Music Award. Karong tuiga, diin mitala og 11 ka nominasyon para sa seremonyang himuon sa sunod buwan. Lakip niini ang Video of the Year alang sa iyang kantang Confession to the Film og Artist of the Year. Si Madonna aduna nay 20 ka VMA trophies sukad sa iyang unang kadaugan ni atong 1986. Diba yan na day kaayo no?
0: Oo, 1986. So...
1: Grabe po diba nga kanta si Madonna, good.
0: Asa yung mga example ano niya kanta? Kanang imuhang na hibawan?
1: Nakalimot ko.
0: nakalimot tayo ka. Basta kay Moni ato ang nasayran nga si Madonna. Usa di siya ka veteran pop singer. And ang nagsunod niya mo si Taylor Swift. Mga Foreigner man ni sila. Good nga kanibitong mga singerist. Yan ang BBC Bagting Balita alas 7 hatod usab di ay kanato sa Iliana Bayview College nga nanaymutang sa Balangasan Pagadian City na ginusarang pribadong tulunghaan sa syudad. Nga dunay pinakaubos nga tuition fee ang Iliana Bayview College. Dunay mga kursong gitanyag sama sa Bachelor of Science in Criminology, Bachelor of Science in Social Work, BS in Entrepreneurship, Bachelor of Science in Information Technology, Bachelor of Technical Vocational Teacher Education Convitivitet, Bachelor of Arts in English Language. Lakip na usab ang ano siya, ang BAELS. Pwede ka makapili sa imong klase, buntagon, hapunon, upang gabi ibusa. Wala na'y rason nga hindi ka makatungha, hilabi na sa mga working students. Iliana Bayview College, the builder of future leaders. Samtang sa Bikas Bahin, good morning sa mga naglantaw sa ato ang Facebook Live karon. Daghan salamat ganinyong tanan. Daghan usab kayong salamat sa mga naka-monitor karon sa Radio Bagting mobile application. Lakip na usab sa mga naka-tune in sa 106.3 Bell FM o sa DXBZ Radio Bagting 756. Good morning, Annie. Ah, okay. Ana si Ivy Joy Balindres na kuan daw material girl.
1: Yes, ah, and then like a virgin.
0: Oh, like,
1: Bina virgin.
0: Oh, ana di ito.
1: Antaw si Nikki, oh.
0: Lagi, big deal kina niya. Isi-isi na yun, ay. Thank you so much, Ivy Joy Balindres. Lahir ganing naatay kanabitang sa ngalan na naatay na viewers nga nasayod sa maong kanta. Alright, thank you so much. Oh, like a virgin, material girl. Muna ang kanta ni Madonna. Alright, good morning ni Tristan Wayat Gulay ni Aisa Maghanoy nga naglantaw sa Facebook Live karon. Lakip na usab si Ninita Rehidor Lopez, si Marlon Aguinid, si Ortiga Golinda Floranda. Og lakip na usab si Ivy Joy Balendres. Naglantaw sa Facebook Live karon ang tagiya ni sa Dudos Litson House dinha sa may Dumagok, Pagadian City. Samtang sa Bikas Bahin, sa Di Pagyod Tamo Exit, Bagting 27. Happy birthday, di ay sa ako ang magulang si Agustina Onyot Espinosa na gid karon.
1: Naitukoy dito ron?
0: Oh, naitukoy. naana siya ron, uli na siya dito sa bukid.
1: Happy birthday.
0: Happy birthday. And of course, ito na po niyong balikon kay magdungan man silag celebrate karon. Belated happy birthday sa akong amuhan gapon po ang ihang birthday si Francisco Rojo Onyot Senior. Mga tong naglangkob sa BBC Bagting Balita alas 7 karong buntaga, kami ang inyong mga tigbalita.
1: Ako si Bagting 27 Darilikat Ayaay.
0: Ako sab si Bagting 29 Cyril Onyot Lirazan. Daghang salamat ug maayong buntag kaninyong tanan. Alas 7:31.
2: BBC Bagting.
3: Set Living Testimonies.
4: Si Reynaldo Panyamugana napasok sa hitgan iyang yaplasan sa Set Liniment Oil ug dali ra kini nga naulian.
5: Wala ko mabantay nga na dikit kadi ang akong bukton sa hitgan mo to napasok ko. Pagkapaso niya ako din siya gibutangan og Set Liniment.
4: May gani kay nag Set Liniment si Reynaldo ug siya natabangan.
5: Tangan siya Set Liniment no, wala gyud siya ka gulgol. Ako din si Reynaldo Panyamugan taga Bukana, Davao City.
3: Living Testimonies.
6: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
7: Bukod po sa pagtatain ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
8: Tumahina yung katawan, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga 5 kutsara na imaubos ko na kanin po. At hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawan ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest of it po, Kuya Boy, awa ng Panginoon po. Ito, kasigla na po. Hindi ko na ako nagtatay. Taka mabuti na rin yung kain ko para yung tulog ko.
7: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
8: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung ininom ko maliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest of it. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung napatik up ako sa ano, doktor, ulit. Wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga dito. Pero bumilit ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. Eh, sa ngayon po, okay na po.
6: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
9: Pasok mga suke! Nangita ba kag ligon, kumpleto o barato para sa imong balay o bisan unsang proyekto? Diri na sa Mabuhay Hardware. Ani ang tanang kinahanglanon sa construction, sama sa semento, kabilya, plywood, metal frames, tubulars, sea purlins, GI pipes, colored roof, metal cladding, angle bars, flat bars, cyclone wires, skim coat o daghan pa. Plus, aduna sila'y paints, electrical o plumbing supplies, hand tools o power tools, welding machines, bathroom fixtures and accessories, industrial equipments like generators and chainsaw, contractors equipment like concrete mixers, o agricultural equipments like tiller machines. O dili lang ka na, ang Mabuhay Hardware Rizal Branch na i-service center. Muayo sa power tools, welding machines, generators, water pumps o guban pa. Kung busy, ayaw ka malaka, kay naa sila delivery services sa duha ka branches. Ang Mabuhay Hardware Rizal Avenue Santiago Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 7:30 sa buntag ngadto alas 6 sa gabi. Samtang Mabuhay Hardware Purok Upo Uno Balintawa ka Pagadian City Branch open sila gikan Lunes hangtod adlong Domingo, alas 8 sa buntag ngadto alas 5 sa hapon.
10: Mabuhay Hardware.
9: Mabuhay Hardware, let's build together.
11: Si Delphine Hitiso, nakaangkon og pagpanakit sa hawak og pagpamanhod sa tiil.
12: Sakit akong hawak, diri sa may pilapin ako niya. Akong prangpahan ako, paragulay ko suba, murag panhod. Patong gisulayan ako ang kugon. Nawala man dyan ang akong ibati. Nialibiyo yun, doon nag-ialibiyo siya. Tinojo ni siya. Pag niya akong bigamit kugon na yun. Delphine Hitiso, Perpidad, Toril, Davao City, 66.
11: Sad kugon, herbal capsule. Basta kugon, lawas bas kugon.
3: Set Living Testimonies.
4: Ang Set Panyawat Coffee Mix na pamatudan ang makatabang sa pagkubo sa imong high blood pressure.
13: Ako, Borima Koala, ang kalin Panyawat.

0: Kugon. Atong paminawon ang istorya ni Lisa, 57 anyos, nagka-UTI, nagbalik-balik sa ospital ug nagsigig ka-admit.
1: Pot na migmati kani o, pa-check up ko dito. Pas duha pa gyud ko sa Rigan ug diha sa Sigaboy balik panakpantukan, sige lang ko ka-admit. Pero kaluoy sa Ginoo pag nakakuan mi sa kaning paragis nga kapi, lami na wala na ko igiinom ro nga mga kuan unsa nga lain nga tambal. Oh, wala kana na lang gyud sa kapi na lang gyud nya nga paragis bila-bila. Nya pagkatong lisensya namo, pag medical namo, kay kinahanglan naman sa mong lisensya, ana na ang kuan namo nga tik. Dahil na gyud ang imuhang UTI, wala na gyud siya kuan. Okay na gyud, wala na sa una, maproblema na siya kada medical niya sa kuti. Lala na imong kuan tiba, imong UTI. Kumuha ganin na nga, magsige ko ka-admit. Pero pag sukad karon nga, nagparagis na ko, dita ng kapi nga bila-bila, okay na gyud kaayo. Wala na ko lang giinom, kana lang gyud siya. Ang Ginoo gyud ang naghatag anang mga panalangin ko sa mga tambal gikan sa aning produkto. Simbi ako din ang giampo no nga Lord tagai lang gyud ko og kanang maayo nga tambal kay kapoy ba sige inom og mga kapsul nga dagko no. Kapoy na ba maay man to kay pagkapi nimo buntag sayo kapi. Nya utom inom na pugko. 3 times idi kapi gyud ko nga paradis bila-bila. Lisa Hiram Pausos. Kuan ako 5-7.
0: Busa sa unsa mang banatian adunay paragis bila-bila herbal coffee para nimo. Ug suwayipod ang paragis bila-bila herbal oil ug paragis bila-bila herbal capsule para sa kinahanglang alibyo. Kay sa paragis bila-bila, dili na ka mag-agwanta pa. Oras na aron kita mamahimong lagsik ug buhi pinaagi sa tama ug tinuod nga masaligan. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila. Paragis bila-bila.
2: Radyo Magbating. Ning musunod nga mga gutlo, inyo mabati ang usa ka binayran nga tulumanon. Kung unsa ang ipamulong sa maong magsisibya, iya lamang ug walay kalabutan ang tag-iya ug tagdumala ning istasyon.
3: Maasensong adlaw sa Buanga del Sur, maasensong adlaw Dakpayan sa Pagadian o mayong adlaw diha Mayor Samico o kauban po diha sa ato ang mga konsihalis sa ato ang syudad sa Pagadian City o gikan sa 1st District, hantod sa 2nd District. Tyrone, maasensong adlaw.
4: Maasensong adlaw diha Mayor Charlotte, maasensong adlaw sa ato ang halandong mayor sa syudad sa Pagadian o maabot gobernador pohon sa ato ang maasensong buntag usab sa ato ang mga suking tigpaminaw sa ato ang umabot kongresista sa unang distrito Roger Acedillo pasamtangang konsehal sa Pagadian sa ato ang umabot kongresman sa ikaduhang distrito Mayor Balong Molina sa Kumalaran o sa ato usab ng mga kauban na konsehal sa siyudad sa Pagadian. Maasensong buntag diha konsehal Ariel Lim, konsehal Ben Colbe, Konsehal Lan Samuel Co o Konsehal Jigger Ariosa. O sa atong mga sukinting paminaw sa bagong programang Kasikas sa Sampuanga del Sur.
3: Okay, Tyrone, atong balikon ni Ana Usab ang ato ang programa Matag Sabado Kasikas sa Sampuanga del Sur. Wala tay laing hisgutan kundili kamaturan lang with facts, with factual basis o kinidili hinimo kundili adunay mga resibo. Masinsong adlaw! Usbon ko, masinsong adlaw sa Buanga del Sur.
4: At itong milabayng higayon, Mayora, naisgutan man nato ang about sa hearts nga programa, no?
3: Yes.
4: At itong health services. Gani, doon natin gilabay nga pangutana dito sa ato ang provincial information officer kung asa na padulong ang pundo nga 500 million.
3: Giyon sa paggamit.
4: Giyon sa paggamit ang ilang ipanghambog na 500 million nga yearly allocated na siya para sa atong hospital. Kay galibog ko, manghambog sila nga doon na kunoy 500 million apan ang kahimtang sa hospital opposite sa atong makita nga tinuod nga sitwasyon karon. Ikaduhang pangutana ng atong gilabay dito nila, kanang abot ani zero billing. Kaya kasige magigod sila panghambog aning sila kuno nag-zero billing sa hospital. So, kana tukio na to na karon. And then, para mabutangan na to o saktong tubag, mapabot na to sa katawan, unsa gyud ang kamatuoran. Magsugod atong 500 million, Mayor.
3: Okay, kanang 500 million tayo, dapat tagaan ta nila o giunsa na, ipakit, kung

0: transparency, public accountability, you should be transparent. So, dapat taganta o computation o giyong sana pagamit matagtuig. Dahil ka nang gihisgutan nila nga zero billing, ato nang itabas-tabas tay kaysa ako ang nadungga nila nga sa panahon ko no sa previous administration sa mga series, wala ko na yung zero billing kay economic under sa economic enterprise. Hantod karon economic di man na mawala namin gina sa economic enterprise. Hinoon, tungod kay nana ang malasakit center o ang PhilHealth nga mas napa-intensify ang programa sa PhilHealth, mauto nga wanay ma-zero billing na, pero ahaman day ang gibayad sa PhilHealth padulong. Aham day ang gibayad sa malasakit center, di ba padulong man sa hospital, padulong sa probinsya. So, muna itong tanawon. Aha ang 500 million, giunsa nila po ang ningsulod nga milyon-milyon nga gikan sa competition sa PhilHealth, gikan po sa malasakit center. Mabito nang ma-zero billing ka kay itap sa malasakit center.
1: Sila so, may mo shoulder sa imuang bill.
0: Dili pasabot nga, wala na kay gibayran tungod kay gilibri. O saan pag-operate sa hospital kung wala income? Dili pwede nga wala income ang hospital. Only lang nga na ay programa nga malasakit center.
1: Direkta sa kaning 500 million. Mm-hmm. Kaning, sige magubalik-balik ng provincial information officer o ang gobernur, mayura ba?
0: Mm-hmm.
1: Nga niingon sila nga, aduna ko no 500 million nga pundo i-allocate sa matag tuig. Pero anda kong pangutana. Una, kung na kay 500 million nga pundo, nga nung din mo ma-improve ang pasilidad sa maong hospital? Ang outpatient department, na ay mga tents, ang outpatient department, mga pasyente man ang gahulat, pero nga nung naran ni magibutang sa tent? Ang inconvenience nga gibati sa pasyente, kadaot na ka, galisod ka ginhawa, paghaman nara ka sa tent, kaya parating init ang gahulat.
0: Gawas pag yung tayron, ang mga tent, mamaot pa yung kaginagwa, kagidlay.
1: Kaya pag yung pangalas politiko.
0: Mao na diha.
1: Ikadua, kung na kay 500 million, kumusta man ang pasilidad, ang building? Dilapidated na kayo, guba na, hugaw. Ang mga ilang mga tiles gani nangabuak na, wag yung improvement. Gani sa kong naibaran, katong nagkuma nga pasyente, naduna daw gikinhanglan nga machine para gamiton.
0: Ventilator. Ventilator.
1: Itong ACG ba ito? Pero wala'y available ang mga hospital.
0: So, ikan dili, ha? Wala kapalit.
1: Oh, may numdum ka. Katong issue sa kining ilahang wheelchair.
0: Oh.
1: Nag-allocate kang 500 million sugod 2019, hangtod karon tuiga. Pero nga nung wala ka kapalit o bagong wheelchair, asam din na padulong ng 500 million gob, PIO. Tubaga daw na ninyo.
0: Mao naman yung pangutana na to. Nga angayan to bagon, isip magbubuhis. Representante lang tas mga magbubuhis. Nga naman nga, daghan pamantahin mo ang patag mga AI generated yung mga kuano. Pero ganahan ko kay guwapo lagi ko.
1: Guwapo ka na o. Nakakoy nakitaan ka ron, busy kayo. No, lakbit lang niya pa ibalot sa katawan. Sukod na imo ang programa sa Kasika sa Sambuanga del Sur. Ang troll sa Pikas na bisik ayo. Nahanan din ni sila yung troll farm. Nali karon na sila yung AI generated nga pangdaot nato ug sa ato ang CIO karon sa pagadian. Gigastuan ganig dako. Sus kani pa lang unta ilang gigastuan ni ilang troll farm mag ila na lang ningi. Dungag serbisyo sa tao or nganong di majud mo mutubag sa insaktong pamaagi sa mga isyu nga among gilabay. Diba? Pero balik na sa isyu.
0: Balik
1: na sa tinuod nga mga sitwasyon sa
0: itong
1: services karon kakulangon. Hagit na ko, be. Ay, mas maayo o ganing daghan man tayong media sa Sambuanga del Sur. Mahagit na ko sa tanan. At tuwi daw ninyo ning ato ang Sambuanga del Sur Medical Center. At tuwi ninyo nang nagkoma nga pasyente diya karon o kung sa'y tinuod nga kahimtang kung sa'y nga ito. Tanawa ang atong pasilidad. May numdum ko, kanang ospital ha, paglingkod nila, ilan ang gipintalag pula?
0: Sus, Ginoo.
1: Ninugdam ka? Ng murag na, National Red Cross? Sintabi sa National Red Cross ha, pero naluoy ta kay ang hospital, gipintara nila pula.
0: Dapat neat and clean, white,
1: red, unta.
0: So, ang kuno naman ko, kumahimo palagi ng mga iring di atanan o mga irong na niya, ilang
1: pintalan kita pula. Gusto na itong hagitong po na ko ang media, kaya may iyon magod sila nga, katulad ng third floor o fourth floor, dili daw ito tinuod nga giconvert into office.
0: Namutahan na bitaw ta, kay nadunggan lang na ito na.
1: Ay, mas mayo, ato inon niya itong mga media, kita rin takasulod dito.
0: Ipa-ocular inspection.
1: Ipa-ocular inspection para ma-check. Kani magum ato ang kahimtang sa atong health services. This is very alarming. Ay nga naman, ang atong probinsya karon, Mayura, number 2 Puris province sa panahon aning gobernador nga naglingkod.
0: So, meaning to say walay kwarta ang mga tao, dili ka afford og patambal.
1: Ikaduha,
0: padulong gyud sa gobyerno.
1: Sa panahon siya ba na number 7. Karon siya asawa number 2. Pasabot nagkadaghan ang tao nga nagkalisod sa ato ang probinsya. So kun ang imong health services problemado, kani atong mga pobreng kaigsuonan sa Zamboanga del Sur, asa na lang man sila modangop sa panahon nga magsakit? Isa may muhatag nila tabang. Mabitaw nang nahitabo na to karon, nating ubang mga pasyente adto sa Marsgen. E dito sa Marsgen ay saktong doktor, adunay saktong pasilidad nga ma-address ang mga sakit.
0: Dili pud sila magpolitika-politika.
1: Oh,
0: sa Ozamis, okay nga Marsgen. Ako dito man gyud ko sa una patay kay nakatesting man gyud ko diri. Kauban pagud ta sa una. Purigaba gyud niya mo reklamo tungod kay kauban, dili na lang ko mo istorya. In fact, kanay lang giingon nga zero billing na ako'y gisunod sa una sa panahon ni Mayor Aliman nga napay pundo ang lungsod nga gi-download dito sa panahon
1: LGO.
0: Sa LGO padulong sa province. Dayon ang referral, mga yuras lang referral note gikan sa LGO murag at that time kung konsayop na ipundo ang lungsod sa Tambulig ng mga 100,000 kapin ana dito. So, na-consumate po ito kaya naman gid po yung madala din yung hospital. Pero kung ako lang yung mag-usay mangod, muduol na to ang mga tao na hospital na. Pero og muduol na ko sa una nga ako pa yung transport sa pasyente, Marsgen yung ko padulong. Ozamis City yung ko nga Marsgen kay National Manggo, dayon ang mga daghang available nga doctors, taas ang kwan sa facility. So, kwan na gyud siya. Dili pud ka mahasol gyud sa kanang billing kay kanang naay daghang mga tabang. Dayon, walay requirements nga politika-politika.
1: Ma-provide pud ang tanang Panginang laton sa ato ang mga pasyente.
0: Well, there
1: is ato akaroon, maghambong sila ni zero billing. Pero ang imong tanawon, kung dili ka pula, di gani ka duwaton sa maong ospital.
0: Dili. Mamili, mangayo
1: sila.
0: Bisag nagkalisod na. Kaniha, kanilang silang services, basic services, sumpay ramgya po niyo, health, ka na mamatay nga na, no, sa social services. Na ako, bag-ulang ko nakabalik adto, gikan ko gisuspend nila, before barangay election atong miagi, mo'y pagbalik na ko, naay namatay taga barangay Lower Usugan. Gidala na nila sa Paradise nga kanang funeraria. Dahil hatod na karon kay gi-check pa man ni kapitan ang ketanawon man sa barangay coordinator, gi-check pa man og katong namatay og kinsay gibutaran ng eleksyon. Wa man nakalista dito sila ha. So nakabutar na ko. Wala bayri. Ingkoy ning duol na ko ang asawa, so moto ako na lang ning bayad. Ingko ingon ana ba di ultimo namatay ng tao? Nga, mura po bitaw ilahang kwarta.
1: Kanina ito ang naglingkod nga gobernador. Nanubras pamulitika ng ultimo ang health services, social services, ipamulitika. Diri sa pagdian, kapila na mahitabo. Nga, kung panahon sa eleksyon, dagok ay hinatagan, naana sila mga mangumpanya dito sa kada hospital. Mingon, sige, pila imong bill, mahal, orange ka, kay og mubalik ka sa pula, among hatagan kang dakong inabang. If zero billing ka, baka yung mabayaran sa imong hospital. Pag-abot niya sa medical center, karon, bisag karon, ako mga mayor, pumunta na si Mayor Balong. Masa iyang gishihan ako the other day, it's a pait kayo. Kaya kung na ako ipasinti nga dalon dito sa medical center, pag mahibalaan gani nga, gikan sa kumalarang, og dili pula, di yun madawat, di yun i-accommodate, idagan na po nila padulong sa Ozamis.
0: Ano nga naman lang po din ginawa sa Margos?
1: Siguro po tungod sa kay usahay magupod ang Margos,
0: puno kaayo.
1: So mapuno na gyud man ang diha na nila unya ang accessibility murag mas pabor padulong gyud sa pagadian kompara nga moadto pag Margos. Pero ang pait palandungon ba nganong ipamulitika man nimo ang programa sa panglawas o health services. Importante kay ning gikinahanglan sa tumak igsuonan, especially na katong mak igsuonan natong wala gyud tay uyamot, pobreng uyamot nga wagi ikagasto sa panahon nga magsakit.
0: Abibitaw ni mo tayo, no? O, wala lang unta ni sila pili-pili. Wala may rason nga manukol pataani nila. Mama na ilabing tinood. O, dili lang ni sila vindictive nga tao. Dili na tam. Ihatag na nila tanan ng mga posisyon na yung ako. Ihatag na tanan ng mga posisyon na yung. Pero, tungod kay kanabang vindictive, unya gigamit nila ang kwarta sa kwan, murag sa ila, murag ba sila tag-iya bitaw sa gobyerno? Munang, magpakabara kita, motingog kita, then fax man ito, tinuod man ni.
1: Tinuod ni nga.
0: Kaya mabasa man na ito nga experience sa mga ordinaryong sambusuryan nga naka-experience dito. Ilaman ang mga sentimento nga ilang gipadayag atong nabasahan diha sa Facebook.
1: Social media.
0: Social media. Oh. So, karakaroon, mora din ito ibalik-balik kong pangutanan eh. Aha man dai na napadulong ang 500 million. Giunsa na nila paggasto. Namatay mino. Aha man na napadong. Sa kuan ba na? Salary ba na? And wages? Nahurot ba na? Nahurot ba nagpalit og oxygen? Unsa pa din hagi pampalit?
1: Sa nahibalaan diya sa ospital ra ba? Kung ma-admit ka, kinahanglan pa ka mapaitambal sa gawas.
0: Mm. Ngano man na, nga libre man na dapat.
1: Nga namay 500 million nga budget. Nga nung kinahanglan pa man mo palit ang pasyente o tambal sa gawas, in fact, kanang oxygen, dili gani available. Mabalo pa pangita ang pasyente o asa makakawag oxygen. So, kana lang daan.
0: Kana, mahal biya na.
1: Dako kayo ng pangutana, nga nung may tabo na yun na ang mga sitwasyon, nga naman kayo 500 million nga budget. No? Kani siya, this is a factual nga problema nga naitabo dito sa atong ospital nga hangtod karon wala tagae og tubag og saktong pagtagad sa naglingkod nga gobernador karon sa atong probinsya.
0: Napagilain tay, ako lang ni nahoy numduman ha. Di ba nagpadulon ta sa universal healthcare. Karon kato bitaw konsulta package. Nayuban nga lungsod ato nga doctors sa previous katong sa time nga naglingkod pa ko, naiuban, wala gyud ding lihok kay useless magkuan katong sa consulta package kay murag nanay mga ongoing na ang memorandum of agreement kay ikuan gyud ka ang region o ang province na mga nagsabot ana nga ilag yung ibalhin na tanan ang referral diri na gyud tanan
1: sa probinsya.
0: Probinsya. So ako adyo ko'y problema ana kung naa lang gyud unta insaktong services unya. Ang may tabo, ang lungsod nga mga doctors mo'y naghago, mo'y nagkuhan kay namang gunay gitawag og kapetisyon niya kung lahi man ang salary nila sa mga doctors, brag incentives ba na nila? So tanan nga nasa REACH yung makadawat ana. So pag makuwanto siya, maimplemento ang province tanan rin magdawat. So ang pangutanan ako, why problema? Bisag ila pa na tanan di. Ang pangutanan nga nung dili man ta makahatag og maayo nga kalidad nga health services. Mano'y pinaka question diha. Kanagay gisuyop na ang tanan. Napa ko experience ani nila tay. Super Health Center. Kung ato ni manas lungsod sa Dumingag, nagdubli ang Super Health Center. Duha ka buok. Qualified gyud nun ta kayo ang lungsod sa Tambulig ana, naay kabutangan. Pero tungod kay dili ko nila tawo sa una, gingnan ko sa RD nga gingnan ang akong mga sakop kay nag-request unta mananghid pa man sa congresswoman. Nga at that time kay ang kanang
1: atong congresswoman
0: si
1: atong panahon na kanang gobyerno ron.
0: Oh, kanang gobyerno ron. So di gyud ko matagaan. Unya katunta og walang tatoy politika-politika kay qualified man gyud mi. Nindot nang takay to kay among plano ato butangan na namo og mga laboratory ba? Di na mo-provide
1: ang LGU. Mo-provide ang LGU utungan ng mga pasilidad.
0: Facility. So, importante ba kay natay ka ng mga laboratory mo at pa ka mahal ba ya? No? So, at least, huwag na dito, naamang kayo minimal phase, dili na lang anak kadako.
1: Dili, bugat pa.
0: Gayon dool ra sa mga tao. Pero maulig na, bisang pagkapila, kanindo traunta ang programa sa gobyerno, kung masagula na gani o kulor sa politika o pili-pili, wala naghihinungdan.
1: Maumani, apan aning ato ang kasamtangang gobernador karon. Ang iyan ginabuhat, ang programa o servisyo nga direkta untang madawat sa mga LGU, sa mga munisipyo sa syudad. Iyang kwaon. Marsuhon niya. Kaya of course, no, kabuk iyang congressman, tapos gobernur siya. Iyang kwaon tanan. Hakpon. Kaya siya mo implement. Pag-abot sa implementation, mahimong makaluluoy. Kaya way klaro. Kaya naman, ipamuliti ka man. Para sa good anang health services karon. Para sa anang karong giyon nilang LGSF. Anang pa ang bugas.
0: Bugas.
1: Nga nung siya mag-distribute.
0: Nga naman taga-NFA.
1: Ihatang niya dito sa taga-munisipyo. Sa LGU, sa mga mayor.
0: Lima ka paniyon diri sa dao.
1: Oh.
0: Bato ka nang katong na-post nga na-schedule, mag-post yung schedule. Uy,
1: asa na pagpamaligya og 20 kilos nga bugas, iyang kwaon.
0: Yung pagkagaba na ba ng bugas ha?
1: Oo, nakoy naibalaan ka ron nga nag medical outreach daw sila sa Balangasan. Unya, namaligya og 20 kilos nga bugas, naadyo ko'y picture diri.
0: Dayon, dayon.
1: Unya, ang migawa sa picture, baho nga bugas.
0: Agoy, Ginoo.
1: Baho kayo, unya, lagom.
0: Moment po da good nga moingon gina sila to sa una na
1: kay. Oh, picture man.
0: Oh, hala.
1: Hindi man.
0: Di. Akong iruan na tayo, di mo kaon.
1: Oh, baho, dahil lagom.
0: Insya na lang. Nga. Sulay, tilawan po dahil.
1: Mas may rabo na siya na maligya. Kay, baho mo dahil og lagom ng bugas nga tag 20 ang kilo. Pero, move forward na ta, Mayora, no? Aton man isgutan ang health services. Daghan pa kayong isyo ng atong isgutan, pero, abante, tagamay.
0: Sige, abante.
1: Ato na punta sa E. Oh, no. Okay, hearts money.
0: Oh.
1: H-E-A-R-T-S.
0: So,
1: ato ta sa E.
0: Education,
1: e.
0: And,
1: education and environment.
0: Nindot kayo na, nindot
1: kayo. Education and environment.
0: So, hisgutan sa in education tayo. Oh. Katubang G, it's release. Nga gipang sirado. Ako, experience ko gud na. Moment of pass, ding tabang gid unta ko nga kanang ning tingog ba agi suspend man pud ko to pagasunod semana. Pwede gyung paita. 800 kabuk ang na indi, na dis, kanang displaced nga mga estudyante do niya. Murag out of 800 murag 300 200 day ilang gitagaan anang palingan niya hon pud nilang grabe pud kay requirements kanang Gmail ba na kung sin nga. Kung imong kuno-naon ba? Kasagara sa estudyante adto tayo sa kaniha ako as kon lang gini based
1: actual
0: on
1: experience
0: ganan niya experience sa tambulig magabii man ang klase nayo ba na masayro anang gabii magpahelpering o anang adlawan pagkagabii mo eskwela so naramang gud sa tugkaran kay breadwinner pa at the same time self supporting at the same time breadwinner so karon pagbalhinag adto ato kay ingon sa magpadalag sa kinar or mga ingana adto dumingag dako na kay nang problema kay boarding house kaon pliti so wala man gid nimo natabangi ang kapobrehan nga unta ning angkon man ni sa atong gobernadora nga gikan siya pobre nabati na niya pero wala siya nakabati ana sa nasulayan niya ingon bitaw siya nga ning gikan siya pobre nga kanang
1: pamilya.
0: Pamilya pero kung gikan kag pobreng pamilya mas nakasabot ka kung unsay kinabuhing kapobrehan.
1: Unta, unya kay gikaon naman sa sistema. Kay kini bito ato ang programa sa edukasyon. If I remember it right, sa panahon ni Gubtoni, og ni Ma'am Aune, nag-abre sila mga campuses sa G.H. Cerilla State College sa nagkalain-laing munisipyo. Unsay purpose ato? Para katong atong makigsuunan nga gustong eskwela kolehiyo sa matag munisipyo. Para sa itong ingon nimo nga mag-drive pagbuntag, dayon mag-eskwela hapon.
0: Katong gidala na sa tugkaran.
1: No, kay gitanol dito mismo sa ilang tugkaran. Convenience, budget-wise, wakay sila dakong expenses, dayon, napagin sila higayon nga makahimo sa ilang mga liukonon sa ilang
0: tagsatag. Mas daghan po ang matagaan.
1: Mas daghan po ang makaabil sa mga
0: matagaan o oportunidad.
1: Kung ikaw, gobernador nga nilingkod bagko, kung nakita nung tanibo nga mayong programa, padayon na!
0: Ayaw ko ba?
1: Kung di ka ganahan sa gipangalan, ilisi. Pero nga nung imumang
0: tangtangon.
1: Tangtang. Gitangtang kay ano? Mas ipili niya nga isira ang mga eskwelahan kay ang gusto niya maghatag lang atong mga muraog scholarship or allowances sa estudyante nga tag Gmail in which wala putanan ang naka-benefit. What is 10,000?
0: Abi bitan nimo tayo, no? Ako abit ang personal opinion ngayon nga klase sa politiko gusto nila ang tao pobrehon og taman.
1: Sakto na.
0: Ilang pobrehon og taman aron maghangad sa politiko.
1: Niya nakadaot pa kay nighatag sa maong scholarship ipatawag, gikan sa munisipyo, dalon diya sa provincial government
0: center. Ay, mga liupo, pagtaman. Ay, mga liupo, pagtaman.
1: Inigdala sa Gmail, naghatag, murag siya tag-iya. Nadira ba ginaiyang kwarta?
0: Dili,
1: gikan man na sa pundo sa national government.
0: Gikan sa tong buhis.
1: Gikan sa buhis sa katawan. Ikaduha, ang nakamaot pa kay nga naman, ang atong mga daghan, kaya sa giingon na nimo, daghan ng mga estudyante ang na-displace. Nawadan ang oportunidad nga ma-edukar,
0: makahuman.
1: Kontakto, makahuman. May na lang niya kung makatrabaho, mahawa sa kalisod ang ilang ginikanan. O sa may netabo karon, ipikto sa ilang pagputol sa mga campuses.
0: Anong berto na sa Poris Province?
1: Anong berto Poris Province? Munang sakto na yung giingon nga, imong giingon nga, gusto sila magpabiling pobre ang katawan sa Zamboanga del Sur kay para magsigig hangad nila. Magsigig yung ngungo. Hindi mayo unta, kung napon sila ginahimo, huwa man po ikihimo. Karon, marang akong danawa ni, gusto gini silang mo number one Poris Province.
0: Okay, kay, og number one mangguntay, muna'y nakita na ko nga katong political analyst ba nga, o katong na-data ko nakita na nga, kung ang usa ka probinsya ko no, mahimo jud kang mga poorest among the poor, mga ingana, klaro jud ko na kayo nga vote buying diha. Kawala naman gid ang sistema sa politika ba? Bahala pag nag-unsa na diyang gobernador, mayor o unsa din ha, wa na sila tarong nga kuan. Kay murag ana na lang yun.
1: Makonnect nimo ang sitwasyon.
0: Generation to next generation gakam